0: anuman ang ating pinagdadaanan, tayo rin ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kundi tayo magpapakurakot.
1: Walang mga api kung di tayo magpapapi.
0: Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Willard Cheng.
1: At ako naman po si Attorney Mel Santamaria.
0: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: President Pro Tempore.
1: The motion is approved.
2: Nagkagirian si SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla.
3: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
4: Bayaran umano ang media.
5: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa
1: akin. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian si SILG John Vic Rebulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.
6: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili. Walang batayan ang mga paratang sa
1: akin. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian si SILG John Vic Rebulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.
6: So, pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

Maga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimul ka sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May kaunting talino at puso para maintindihan natin ang mga nangyayari sa paligid. Ito ang Memo.

0: nagbabalik po ang memo.
1: Mainit pa rin ang usapin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lalo na ngayong lumalabas ang mga bagong ebidensya, lumalawak ang listahan ng mga testigo at nagpapatuloy ang debate kung sapat na ba ang bilang ng boto para magkaroon ng conviction. Kasabay nito, pinag-uusapan din ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng pamilya Duterte.
0: Ayan. July. Maraming pag-uusapan. At magkakaroon ng pre-trial conference din, ano?
1: Yes, kasi mahalaga yung pre-trial, Willard, sapagkat doon inilalatag ang mga ebidensya, nililista ang mga witnesses, at pinag-uusapan kung ano ang pwedeng pagkasunduan para hindi na magsayang pa ng oras para sa pagpuprueba ng mga ebidensya. Kaya mahalagang mahalaga ang pre-trial. Oo.
0: Tama ba din na para rin ang pre-trial para hindi magkaroon ng gulatan o surprise sa trial proper?
1: Oo. Pwede rin. Ganun nga ang punto nun. Para sila ay handang-handa sa paglilitis. Mm-hmm. Para mapag-aralan nila ang mga sasabihin ng mga saksi. Mapapag-aralan nila ang mga ebidensya na ilalatag. Kasi alam mo, ang naglatag lang sa House of Representatives, alam naman natin, 100% prosecution lang naglatag ng ebidensya doon. Mm-hmm. Ang kabilang panig, hindi naglalatag. Kaya ang prosecution, marahil ngayon lang makikita ang mga sinasabing dokumento ng pagpapasinungaling sa mga paratang sa articles.
0: Alright.
1: Kaya matindi, mahalaga ito.
0: Oho. At kabilang sa mga nangungunang tinig sa usaping ito, ang isa sa mga House Prosecutors sa impeachment case. At makakasama po natin ngayon via Zoom si Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor na si Congressman Terry Ridon para linawin ang mga bagong development sa kaso. Good morning po sa inyo, Kong Terry.
2: Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita.
0: Din.
1: Congressman Terry, hindi ko maiiwasang itanong ang koneksyon ng

0: special session na tinawag ng Presidente ngayong araw na to sa napipintong impeachment. Sa tingin nyo ba magkakaroon ng matinding kulay o kaya epekto ito sa napipintong impeachment?
1: Yung po, special session naman po, geared po talaga ito para magpinal no, ng ilan po sa mga naantala ng mga measures, no, particularly po, ito pong mga measures sa Commission on Appointments. Kasi po yung Commission on Appointments, hindi po ito pwede magkaroon po ng mga pagpupulong ng hindi po nakasesyon ang Kamara at ang Senado. No? So, hopefully po yung mga naantala po doon, particularly po yung mga promotion ng mga general, promotion po ng mga diplomats, maisagawa po natin ngayong araw. At talagang yung pong mga supposedly dapat na promote na into general rank, into colonel rank, no, ng mga uniform personnel po natin, yung mga diplomat po natin na halimbawa dapat ambassador na ngayon, talagang makuha na po nila yung rango na dapat pong para sa kanila at dapat pong naibigay na sa kanila ilang linggo, ilang buwan na po ang nakalipas.
0: Sa tingin mo, Congressman Terry, may pailalim na pakay itong pagtatawag ng special session para na magkaroon na ng closure, magkaroon na ng definiteness ang liderato ng Senado para sa impeachment, mahusay at smooth na ang pagpapatakbo. Sa tingin mo, iyan rin ang isang layunin ng Presidente. Bagamat siyempre, hindi niya sinasabi sa kanyang proclamation.
1: Well, titingnan po natin ito pagkahon nagbukas na po yung sesyon no, ng Kamara at Senado. Kasi siyempre, ultimately, yan po ay isa sa mga natural na mga usapin. No? Lalo tigit magkakaroon po ng roll call sa Kamara at sa Senado. So talaga magkakaalaman po roon sino-sino po yung nandun sa aktwal na mayorya ng Senado sa kasalukuyan. No? So pagkahalimbawa, yung pong isang grupo ay meron na pong 13, doon po magkakaalaman kung talagang sila na ba yung mayorya. No? Ang totoo, kahit ito 12 lang, hindi ba? At kahit magpakita ho silang lahat doon, sapat-sapat na po yun para magkaroon po ng pagtitiyak nung aktual na mayorya except doon sa pagboto ng Senate President.
2: Kung Terry, patungkol naman po sa impeachment trial, naglabas na ng initial list ang depensa ng kanilang mga posibleng maging testigo at kabilang sa mga pangalan sina Ramil Madriaga, former Senator Antonio Trillanes, NBI Director Melvin Matibag, Ombudsman Remulia, even former Executive Secretary Lucas Bersamin and former Budget Secretary Pangandaman. Ano po ang sinasabi nito tungkol sa magiging direksyon ng depensa?
1: Well, siyempre, we don't want to violate sub judice rules, no? Pero meron kami mga common na mga witnesses, no? So, ang tingin ko naman ho, wala pong magiging presentation, for example, for the common witnesses na magiging magkaiba. So, halimbawa, kung ipipresenta po si Mr. Madriaga at Senator Trillanes, no? Yan po yung mga common witnesses. Tingin ko naman po, wala pong sasabihin ito pong halimbawa ang dalawang mga testigo po na ito na lalabas doon sa mga nailahad na po nila doon sa House Committee on Justice at dito rin po sa inaasahan po namin magiging testimonya po nila dito po sa proceedings po sa Senado.
0: Sa tingin niyo ba, Kong Terry, na sa pre-trial pa lang magkakaroon na ng konting fireworks dyan sapagkat doon sa panghuling portion ng kanilang sagot sa prosecution ay meron silang pinapaalis na mga listahan ng mga ilang mga dokumento. Dyan po, sa tingin nyo ba ay magkakaroon ng konting bakbakan dyan, arguments dyan at maproprolong ang pre-trial?
1: Tingin ko hindi naman ho kasi ang talaga naman pong trabaho po ng pre-trial ay magkaroon po ng pag-uusap. Meron bang mga facts na pwede na ho nating pag-agreehan? Kung wala, di wala tayong magagawa. Mm-hmm. No? So, ibig sabihin, I think any party naman po can raise their concerns, no? Pero I don't think that is a matter that can actually be resolved there and then, no? Lalo tigit ang nakaharap naman po sa mga partido ay yung pong clerk of the impeachment court at hindi po yung Senate Impeachment Court itself. So, ibig sabihin, yung mga panawagan to exclude evidence, I don't think these things will be ruled on by the clerk of court on a Thursday.
2: Related to that, Kong Terry, sa ngayon ho ba kayo sa panukala na buksan sa media at publiko itong pre-trial conference?
1: Ah, wala naman ho tayong problema dyan po sa bagay na yan. Totoo naman ho, whether or not magbukas o hindi, magtutuloy po. Ang pinakamahalaga naman po sa amin dito po sa pre-trial, yung pong paglahok na talaga ng depensa dito sa bagay na ito. In fairness naman po sa kanila, they had submitted their list of witnesses already, their document list as well, no? Ibig sabihin ho nito, talagang haharap na po sa paglilitis ito pong defense panel, no? So, malaking unang hakbang ito po bagay na ito. Kasi like what you had seen, yung po answer nila in the House proceedings, yung answer po nila in the Senate proceedings, marami po talagang walang laman, ano? Doon po sa mga sagot po nila. So, ito po nga pre-trial brief na sinabit po nung depensa ay patunay na mukhang magtutuloy-tuloy po tayo to full trial proceedings by July 6.
0: Sapat na po ba ang isang araw sa pre-trial na ito o umaasa ba kayong mapopospone pa ito o kaya madadagdagan ang mga araw ng pre-trial kasi nga po ang daming mga dokumentong sa inyo, sa inyo palang parte, pa-exhibit, no? Papatatakan. Sa tingin niyo po ba matatapos ito ng isang araw o may tingin pa?
1: Ang inaasahan ho namin, mga dalawang araw po ito. So, bukas ay magkakaroon po ng marking for the prosecution and on the next day, baka magkaroon po ng marking for the defense. But hopefully nga po, kung meron naman kami mga common witnesses, yung pong ilang mga bagay na pwede naman po nga pag-agrihan na hindi na po kailangan patunayan sa trial, mapag-agrihan na po, hopefully, by tomorrow.
2: Kung Terry, sa pre-trial din ho ba ay napagkakasunduan na kung ano yung article na unang ipepresent po ng prosecution?
1: Tama po yun. So, bukas ay mailalatag na po yung pong sequencing, no? ng presentation of evidence, no? So, hopefully, mapagpasyahan po yan at malaman din po ng publiko kung paano yung pong magiging sequencing, no? Kung alin ho yung unahin ng mga articles of impeachment, kung threats ba yan, unexplained wealth ba yan, bribery ba yan, o confidential funds misuse ba yan.
0: Dapat bang ilatag na lahat talaga ng ebidensya at ang listahan ng mga saksi? At kung hindi ito'y nailatag at nailista, hindi na pwedeng isalang ito sa mismong paglilitis. Kasi nakakita rin ako sa answer ng defense na nagre-reserve sila ng right na makapagpresenta pa ng ebidensya ayon sa daloy ng paglilitis. Anong masasabi mo doon?
1: Tama ho yun, no? So, syempre, generally speaking, barred na ho yung mga bagong mga witnesses after pre-trial, no? Pero syempre, binabanggit din naman po mismo ng Senate Impeachment Court itself na pwede pa rin naman ho maglatag ng ebidensya pagkatapos po ng pre-trial basta papayag po yung Senate Impeachment Court, no? So, yan po yung magiging itsura niyan. So, I don't think it's just the defense that will reserve that particular right. I think even us in the panel of prosecutors will also make that reservation. Kasi syempre, kung meron pong mga bagong mga ebidensya na pwede ho talaga makatulong dito sa pagpapatunay, whether for the prosecution or for the defense, I think the counsels for both parties will implement that particular right.
2: At saka, Dean Mel, Kong Terry, tama ho ba na doon sa pre-trial notice ay may nakasulat doon na pwedeng magkaroon ng reserved witnesses ang both defense and prosecution for reasons of safety and security, hindi pa nila pwedeng isiwalat agad kung sino-sino ang mga ito at pwedeng later on na nila i-reveal itong mga reserved witnesses. On the part of the prosecution, Kong Terry, meron ho ba kayong mga reserved witnesses para sa trial?
1: Tama ho, meron po mga reserve witnesses po na pwede pong ilatag. Ibig sabihin, hindi naman ho kailangan na banggitin with a specific particularity the name, no, of the particular witness that will take the stand. Pero I think a few days prior to these persons taking the stand, dapat ma-state na po noong

0: prosecution and ng defense, yung pong identities nito pong mga personalidad po na ito.
1: Isa pang mga bagong ebidensya na di umano'y hindi na dedeklara sa hindi pagdedeklara ng mga firearms sa SALN, ito ba rin po ay inaasahang ng publiko na mailatag rin sa paglilitis?
0: At tama po, yan po nga detalye po na yan. Bagamat nabanggit na ho yan kahapon, disclosed to the public yesterday, sa paglilitis na ho natin, bibigyan po ng further details, no? Yan pong bagay po na yan.
2: Pero nasa articles ho ba yun, Kong Terry, yung undisclosed firearms ng VP?
0: Wala po yun sa articles, no? So kaya ang categorization po natin dito, new evidence, no? In between pre-trial and the House proceedings, no? Pero it basically still serves yung pong mga articles of impeachment natin specific to unexplained wealth.
2: Ah, okay. So pwede yun din, Kong Terry, kahit hindi nabanggit sa articles, pwedeng i-introduce sa trial proper.
1: Well, siguro sa tingin ko, Kong Terry, kung tama, hihingi kayo ng pahintulot siguro sa mga jurors ng mga senador. O kung pinabayaan rin ng kabilang parte, okay na rin yun. Okay. Tingin ko.
0: Hindi, ngayon pa naman po, level po ng pre-trial ito, no? So, lahat po talaga ng ebidensya, pwede hong taktakin ng parehong partido, no? So, kailangan hong ilista na talaga with specificity yung pong lahat ng ebidensya, both ng prosecution and ng defense. Kaya, nailangkap na po ito pong particular na ebidensya na ito sa pre-trial brief itself. So at this point, I don't think we need the approval of the Senate Impeachment Court. I think the approval of the Senate Impeachment Court is relevant only after pre-trial po, pagka mag-introduce kami ng bago pang mga ebidensya.
1: Ayun. Opo. At isa pang katanungan na napaka-importante, itong issue ng 16 nga ba ang kinakailangan para magkaroon ng conviction, sapagkat po madami na rin ang mga opinion na lumalabas na para daw dapat sundin rin yung Avellino versus Cuenco, na ang base ay yung available, functional, at within the coercive powers of the Senate lang ang dapat maging parameter sa base ng conviction.
0: Alam po ninyo, pinaghahandaan po ng prosecution panel mula umpisa hanggang sa araw po na ito, hanggang sa paglilitis, labing anim pa rin pong mga senator judges na makukumbinsi tuwad po sa lakas na ebidensya at para makonvict po ang pangalawang pangulo. Iniiwan po namin sa Senate Impeachment Court yung pong pagpapasya dito po sa bagay nito. Kung tingin nila 16 pa rin po ito, kung tingin po nila ay dapat pong magbago yung threshold sa dulo-dulo ho, yung pong Senate Impeachment Court, yung pong mapagpasya dyan po sa bagay po na yan.
1: Ayun. Talagang ano, no? Talagang matindi ito. Palagay ko, isang pagbabatehan ito, Willard.
2: Oo nga.
1: Ano ang baseline ng conviction?
2: Oo. Dimel, Kong Terry, itong issue ba ay dapat sa tingin ninyo masettle na even before the trial starts?
0: At tingin ko, hindi naman ho kailangan isettle po yung question, no? Kasi, alam po nyo, yung question lang po upon the start of trial, ang pinaka-relevant question po dun ay meron po ba silang bilang to open the proceedings, no? So ang position namin, kung ano ho yung bilang to open the proceedings, for example, in a Senate plenary, that is the same number to open the proceedings in the Senate Impeachment Court, no? So kung ang nag-itsura, for example, in previous time ay 12, no, to have an open to open and close the plenary in the Senate, tingin ko yan din po yung bilang na kailangan po para buksan yung po Senate Impeachment Court. But hopefully, I think if we have a sufficient number today on the special session, I think these questions can immediately be resolved going into the trial on the 6th of July.
1: Dati-dati, Kong Terry, itong 13 majority nilang Cayetano Black, no, ang tingin ng mga tao, unchangeable, parang intact, hindi gumagalaw, ano? Pero ngayon, nakikita natin na mayroong unti-unti ng pumupunta sa kabaling panig kamukha ni Chisa Escudero, no? At may napipintupang mga ugong-ugong na baka dalawa pa ang lilipat. Ito ba ay nakakapagbigay kumpiyansa sa inyo na yung dating parang unchangeable 13 parang unti-unti na nagkakakrak at nagkakaroon na ng pagbabago? Isa bang punto ito para magpagbigay sa inyo ng kumpiyansa na maaari niyong marating yung 16 votes na tinatawag?
0: Well, totoo naman ho, agnostic naman ho kami doon sa

0: Nagbabalik po ang memo.
1: Back to work ngayong araw ng Miyerkules ang mga mambabatas sa parehong chambers ng Kongreso. Nagpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos. Ang agenda, ayusin na ang mga nakabimbing panukala sa Kamara at Senado.
0: Pero babala ng Cayetano Black, isinulong lang ang sesyon para sa pagpalit ng liderato. Sabay ring inireklamo ng ilang mga senador ang nangyaring shake-up noong June 3. Tila in denial pa rin sila sa pagkabakante ng pwesto ng Senate Presidency. Sa pagkaarangkada ng special session sa araw na ito, bubusisiin natin ang galaw ng mga kongresista.
1: Isang araw lang din ito bago ganapin ang pre-trial conference ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Para mapag-usapan ang mga isyung yan at iba pa, makakausap natin via Zoom si political analyst and UST Professor Froilan Kalilong. Magandang araw po sa inyo, Prof.
2: Yes, good morning, Sir Willard. Good morning, Dean, at good morning din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you for having me.
1: Thank you, sir. First question po, ano po ang inaasahan ninyong mangyayari sa special session sa Kongreso?
2: Well, I think kung ano yung pinapangambahan ng Cayetano Block, I think initially yun ang unang-unang magiging first order of business. Of course, hindi kasi po pwede na magkaroon tayo ng pagtalakay doon sa mga nakabinbin ng mga mahalagang mga legislative measures if the Senate presidency and the Senate leadership, especially yung mga at the committee level, ay questionable. No? So I think this was actually called for that particular reason, no, na unang-una ma-set talaga natin ano kung sino ba talaga yung Senate President, kasi nga Cayetano Black is still in denial and yung kanilang mga supporters are still thinking that si acting Senate President or Senate pro tempore Wingate Chalian is an usurper to the position, ano? And so I think it's imperative that we lay down this special session today first and foremost para matapos na itong problema na to, no? And so that everyone could already move forward.
0: So parang nakikita natin doon sa proclamation na ilang mga minumungkahing batas ang pwedeng pagtuunan ang para sa inyo, eh parang tactical maneuver na rin ito ng palasyo para nga mas resolbahan itong liderato issue ng Senado. Pero sa tingin niyo ba na pinapahiwatig nito muli ang pagka-assertive ng presidente sa mga usaping ito, hindi lang sa mga pagbabalangkas ng batas, yung attitude ng presidente na dapat may gawin din ako dito sa mga sitwasyon na to, kasi na pulaan siya noon, eh bakit ang tahi-tahimik mo, di ba? Isa rin po ba itong pagre-reassert ng kanyang ibig sabihin ng kanyang kapangyarihan para maresolbahan rin itong sitwasyon na to?
2: Well, I think yung silence po ng ating Pangulo at the onset of this menace, okay, I think is something that is warranted. Primarily because hindi kasi talaga naman tama na sa una pa lang mangimasok na. No? That will be an encroachment to an co-equal branch of a government, and certainly the president understands that. No, but when it comes to the point na parang nakita ng ating Pangulo na talagang matindi na yung kabuluhan, ano, at sobra na yung nangyayaring awayan at pangayan, at naapektuhan na talaga yung key reform agenda na nakalatag sa ating gobyerno at yung mga ating kababayan, hindi na rin na talaga nagkakaintindihan, hindi nagkakasundo. It creates a higher level of political polarization and a greater political divide. And that's the time that I think the president tried to exercise yung isa sa kanya namang mga constitutional prerogatives, which is of course to call a special session. Tingnan lang din kasi, I highly doubt it, no? I really hope that all these pending motions or all these pending legislative measures will be tackled today. Nakita natin na medyo marami-rami po kasi ito, no? And hindi po siya ganoon kadali siguro na matatapos in one day. Pero I think what is imperative here is that, you know, first and foremost, like I mentioned a while ago, is for us to be able to really finally, you know, set aside kung sino ba talaga yung talagang legitimate na Senate President and yung mga committee chairmanships mailapit so that we can all move forward. Of course, yung sa Cayetano Black naman, we really understand where they're coming from. No? But the thing is, at the end of the day, the Senate should function and it should function for the people. And if it will cause or create

0: Good morning. I'm Mai Rodriguez with the news this hour. We begin with an update on the Aurora tragedy. The Ateneo teammates of Rene Baterbonia and Divine Adili have arrived at the CIDG for questioning regarding the fatal drowning of the two players. Kasama natin sa linya si Edwin Balasa mula sa Camp Karami. Edwin, ano ang latest?
1: May dumating nga kaninang umaga ang mga current players ng Ateneo Blue Eagles sa tanggapan ng PNP-CIDG. Ang mga nasabing players ay sinugpina ng CIDG upang magbigay linaw sa naganap na pagkalunod ng dalawa nilang teammate na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isinagawang team building sa Dipakulaw, Aurora. Gagamitin ang kanilang salaysay sa isinagawang fact-finding investigation na isinagawa ng CIDG hinggil sa naganap na trahedya. 7 players ng Ateneo

0: to Blue Eagles ang kumpirmadong dumating ayon ito sa CIDG. Matatandang na una ng inimbitahan kahapon ang mga former players ng team kung saan maghapong nag-usap ang mga ito at si CIDG Director of Police Major General Alexander Morico II. Hindi pa inilalabas ng CIDG kung ano ang napag-usapan nila at posibleng tapusin muna ang mga pahayag ng mga current players bago ito isiwalat. May?
1: Edwin, may balita ka ba kung magpapakita na dyan si Ateneo Head Coach Tab Baldwin?
0: May si Tab Baldwin ay muling sinumpina sa Biyernes kasama ang tatlo pang coaching staff ng Ateneo Varsity Team. At muling kung hindi ito lulutang na naman hanggang apat na beses ay mapipilitan ng CIDG na isumpina ito at maaari siyang kasuhan ng obstruction of justice.
1: Edwin, kailan inaasahang ilalabas ng CIDG ang resulta ng imbestigasyon sa pagkamatay ng dalawang atleta?
0: Ito nga, may kakapasok lang na balita base sa latest development, nakatakdang magkaroon ng press briefing ang PNP CIDG ngayong alauna ng hapon upang ilahad ang naging usapan ng mga players na ipinatawag kahapon at posibleng pati yung mga players na pinatawag ngayon ayon kay CIDG Director Police Major General Alexander Morico II. May?
1: Maraming salamat, Edwin Balasa, nag-uulat mula sa Camp Krame. Meanwhile, the remains of Nigerian basketball player Divine Adili have arrived in Arlington. Adili's wake begins today. Kasama natin sa linya si Zeus Valdez mula sa Arlington Memorial Chapel dyan sa Quezon City. Zeus, ano na nangyayari dyan?
2: May nandito na nga sa Arlington Memorial Chapel sa mga labi ni Divine Adili mula sa Ateneo College Chapel sa Loyola Heights. Pasado alas 12 ng umaga, dumating nitong Miyerkules sa mga labi ng Nigerian student athletes sa Arlington kung saan bubuksan ang viewing para sa pamilya, kaibigan, kakampi at mga nakikiramay mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi. Ayon sa mga tauhan ng Arlington, May, wala pa rin dumarating na agarang kapamilya ni Adili mula sa Nigeria. Nananatili rin na mahigpit ang media access loob ng chapel habang nagpapatuloy ang mga pribadong pagdalaw at paghahanda. Matatanda ang nasawi si Adili kasama ang kanyang kakampi na si Rene Clark Paterna sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Nagdulot niya ang insidente ng matinding pagluluksa sa buong komunidad ng sports sa bansa. At habang patuloy ang investigasyon, may ilang detaling lumalabas mula sa mga manlalarong naroon sa araw ng insidente. Ayon kasi sa ilang kasalukuyang manlalaro ng Ateneo, may mga nakapansin umano na may pulso pa si Adili nang maiahon ito mula sa tubig. May sa kabila ng pagluluksa, patuloy ang pagdating ng mga nakikiramay at nagbibigay pugay kay Divine Adili habang patuloy ring hinahanap ng kanyang mga mahal sa buhay at ng komunidad ang mga sagot sa trahedyang kumitil sa buhay nila ni Rene Baterbonia. May maidagdag ko lang, no? Inaasahan kasi ang pagdating ng kanyang ama na si Elias Adili pero wala pa kasing kumpirmasyon kung kailan ito at kung darating ba ito sa ngayon. Sa ngayon, hindi pa nga kami makapasok at ang media ay nananatili lang sa tent sa labas ng Arlington. May.
1: Maraming salamat, Zeus Valdez, nag-uulat mula sa Arlington Memorial Chapel. And that's the latest this hour. I'm Mai Rodriguez. To get more of the biggest stories on Midday Report, that's at 1 p.m. Stay tuned, The Daily Dish is up next.

0: Ikaw ba'y nagkaroon ng love, ng longing at nasaktan ka na rin ba?
1: Siguro po lahat naman tayo ay na-experience yan sa buhay.
0: Okay. Good. Ang galing para Miss Universe. Para
2: handa na ba kayo?
3: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
2: Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas na direktang nagbabawal sa mga political dynasties. Sa akin lang, hindi ba kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions?
3: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.

0: Good morning. I'm former Secretary Edwin Lacerda from Pinoy's administration.
1: Good morning, Sec Edwin. And to all the viewers watching live, I'm former spokesperson Margo Salcedo from President Joseph Estrada's administration.
0: And we are the Spokes. So,
1: very exciting day today. Yes. The president called for a special session, and there's actually something happening now at the Senate. We will see how many senators actually show up today. Live from the Senate, we have Hannah T. Hannah?
2: Hi, good morning. Nandito tayo sa loob ng Senate plenary at hinihintay natin yung pagdating ng mga senador para sa special session ngayong umaga 9 a.m. Actually, ang nakarating na dito sa plenaryo, so far dun sa ating team monitoring, dumating na si Senators Irwin Tulfo and Ping Lacson from the Garchalian Block, at kapansin-pansin na nabago na rin yung seating arrangement sa plenaryo kung saan yung Garchalian Block, they seem to be taking over the majority side. Kasama itong si Senator Joel Villanueva. In fact, nakita natin yung kanyang mesa at upuan na inilipat doon nga sa side ng majority or Garchalian Block. At katabi, nakatakdang tabihan siya ni Senator J.B. Ejercito. This is after he publicly declared na siya ay dadalo sa special session ngayong araw dahil nga nagpatawag ang Pangulo. So, we are expecting somehow that a leadership change may happen this morning because of the changes in the seating arrangement. At ang nauna na rin pahayag nitong si Cayetano na siya ay may karangalan daw for him na siya ay naging Senate President. And it seems that he's actually conceding doon nga sa naging posisyon niya. So far, nakita rin natin itong ina ni Acting SP Win Garchalian na pumasok dito sa loob ng Senate premises kasama yung kanyang pamangkin. At pagdating sa leadership change, kasama kasi ang pamilya kapag nanunumpa bilang bagong Senate President.
1: Hannah, mula sa minority naman, ilan silang nandyan? Is Senate President or former Senate President Alan Cayetano actually there? And among the minority senators, sino ang present ngayon?
2: Katunayan, wala pang any minority senator present ngayon dahil empty pa yung minority side so far base dun sa ating huling pagsilip sa plenaryo. Pero meron tayong na-receive na information na posibleng merong mga dumalo mula sa kanilang kampo, although hindi pa ito opisyal at hindi pa napapangalanan sa ngayon. Pero ilang informant na rin ng BNC yung nagsabi na maaring pumasok na ang ilan sa kanila.

Good morning, ma'am! Good morning, sir! Good morning, classmates! Magandang araw, mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po, si Father Nono. Opo, nagsimula na po last week ang bagong school year. Panibagong adventure na naman ang naghihintay sa ating mga kabataan. At kung meron na tayong mapupulot sa klase, bukod sa kaalaman o academic syempre, walang iba kundi mga kaibigan, friends. Yes, ang mga kaklase natin ay maaari nating maging matatalik na kaibigan at madalas nga sila ang laman ng ating mga alaala sa pag-aaral. Yung tulungan sa paggawa ng assignments, laro tuwing hapon, kasabay rin sila sa pagbibinata o pagdadalaga at marami pang iba. Marami sa atin, yung mga kaibigan natin, nagiging lifelong friends, mga kaibigan habang buhay. Ako po halimbawa, hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin ang mga naging barkada ko nung high school. Sila yata ang dahilan kung bakit matino pa rin ako. At ganyan nga raw ang papel ng mga kaibigan. Ani po Simon Sinek, isang sikat na life coach at manunulat, karamihan daw ng mga problema natin sa buhay na emosyonal o psychological, yung tinatawag na mga mental issues, nawawala o nababawasan kung tayo'y napapaligiran ng mga nagmamahal na mga kaibigan. Sa mas espiritual na pananaw naman, yan din po ang bukasyon nating mga Kristiyano. Ani Jesus, hindi na kayo alipin, bagkus, tinatawag ko kayong aking mga kaibigan. You are no longer slaves. I call you friends. Yan ang tawag sa atin ni Jesus, maging kaibigan niya at ng isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, sa panahon ng matinding mga hidwaan sa aming mundo, turuan mo po kaming maging kaibigan ng bawat isa, lalo na ng mga higit na nangangailangan. Amen.

Mamaya sa agenda, Senator Alan Peter Cayetano bumigay din. Sherwin Gatchalian nag-oath-taking na bilang bagong Senate President. Matapos sumapi sa mayorya, Senator Cheese Escudero posible raw maging presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Immigration Lookout Bulletin inilabas laban kina Tab Baldwin, Epoch Kimpo at dalawang assistant coaches. Pagkalunod ng dalawang Ateneo student athletes, hindi aksidente ayon sa CIDG. DPWH Secretary Vince Dizon nanggagalaiti dahil sa natenggang drainage project sa Philippine General Hospital. Ang kontratista, konektado umano sa kapatid ni Zaldico. PBBM nasa Russia na para sa summit. Bilateral talks kay President Vladimir Putin nasa agenda rin. At may day 3 na! Inaabang ang BTS concert sa Pilipinas na dagdagan pa!

0: man up, be man enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother.
1: Under pressure ngayon si Tab Baldwin na humarap sa investigasyon ng iba't ibang ahensya. Hindi kasi kumbinsido ang mga otoridad na aksidente ang nangyari sa Aurora.
2: Sa isang iglap na wala ang pangarap, patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay sa pamilya ng dalawang atletang namatay.
3: Balik trabaho naman ang mga senador dahil tapos na ang gridlock. SP na si Win Gatchalian at tanggap na ni Alan Peter Cayetano ang kanyang kapalaran. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng, live mula dito sa Senado. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
2: Ako naman si Mai Rodriguez.
1: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang Agenda. Senador Alan Peter Cayetano, bumigay din Sherwin Gatchalian. Nag-oath-taking na bilang bagong Senate President. Matapos sumapi sa mayorya, Senador Cheese Escudero, posible raw maging presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Immigration Lookout Bulletin, inilabas laban kina Tab Baldwin, Epo Kimpo at tatlong assistant coaches. Pagkalunod ng dalawang Ateneo student athletes, hindi aksidente ayon sa CIDG. DPWH Secretary Vince Dizon nanggagalaiti dahil sa natenggang drainage project sa Philippine General Hospital. Ang kontratista, konektado umano sa kapatid ni Zaldi Co. PBBM nasa Russia na para sa summit. Bilateral talks kay President Vladimir Putin nasa agenda rin. At may day 3 na inaabang ang BTS concert sa Pilipinas, nadagdagan pa.

0: The Senate gridlock is finally over. Ousted na si Senator Alan Peter Cayetano dahil tuluyan ang naluklok bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Siya na ang ika-limang SP sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah.
1: Pinky, sa loob ng isang taon, dumaan sa apat na palitan ng liderato ang Senado. Sabi ng new Senate Majority Block, sana maging simula na raw ito ng paghupa ng mga hamong pinagdadaanan ngayon ng institusyon.
2: He's the leader that the Senate needs in this time of division and disarray. And he has done this before. I know he'll be able to rise above the fray and lead us back to our principal function, which is to attend to the work of legislation.
1: Sa botong 13, opisyal ng Senate President si Senator Win Gatchalian. Sumulpot kasi si Senator Joel Villanueva sa special session ngayong araw at siya

0: na sina Cheese Escudero at Mig Zubiri. Agad itong sinundan ng paghahalal kay Soto bilang bagong Senate President pro tempore habang si Zubiri pa rin ang majority leader. No show ang Cayetano Camp kahit special session na ito na ipinatawag ng Pangulo. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, pamboboykot na naman ito. Sabi naman ng kuya niyang si Senator Rafi, it's time for healing.
1: This is my message doon sa Mpataga Minority. Mga boss, kalimutan natin yung mga nangyari, mga nasabi, mga nagawa. Tapos na yon, sports lang. Pero magtrabaho na tayo.
0: Handa raw mag-reach out ang majority bloc sa grupo ni Cayetano na ilang araw na rin hindi sumulpot sa sesyon. Hindi sila pumasok mula June 1 to 3 bilang tila pagpoprotesta sa gitna ng Senate gridlock. Pagdating kay Villanueva, wala raw naging panunuhol o anumang pressure para lumipat sa mayorya. Ang tanging deciding factor daw ay ang pagkaudlot ng trabaho ng Senado. Bigat daw para kay Villanueva ang naging desisyon, pero over and above the call of duty, pinili niyang magpakita sa sesyon. Agad na nanguna si Villanueva sa pagsulong ng isang Senate resolution para mabigyan ng sapat na pondo ang mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Zubiri, posible pa silang madagdagan sa majority dahil sa umano'y growing frustration ng ilang minority senator sa sunod-sunod na issue sa Senado. Kung may alok na kooperasyon naman si Cayetano, tingin ni Senator Ping Lacson, actions speak louder than words.
2: An offer is an offer. We want to see the actual action ng kanyang offer of reconciliation.
3: And by their absence today?
2: Well, it doesn't, it doesn't support the call or offer of reconciliation. Kasi the mere fact that they're not here, all of them, well, it negates whatever sincere offer made.
0: Sa ngayon, tuloy-tuloy lang daw ang trabaho ng new majority at para sa ilan sa kanila, maaari nang ikonsiderang moot and academic ang naging Supreme Court petisyon ng Cayetano Camp na pinawawalang bisa ang Senate reorganization noong June 3. Hinalal na kasi si Gatchalian bilang SP. Pinky, hindi pa malinaw sa ngayon kung bakit sa special session lang pagdating doon sa Commission on Appointments Hearing, sumulpot itong ilang miyembro ng Senate Minority. Pero pagdating doon sa Senate Session, particular nga itong alas 3 ng hapon nagsimula, ay bigla silang nawala. Yan ay sina Senators Aimee Marcos, Rodante Marcoleta Bongo at Pia Cayetano. Pero kanina naman, nakita naman natin na nakipag-deliberate or nakipag-debate pa itong si Senator Pia doon sa nangyaring sesyon ngayong hapon. Pero sa ngayon, wala pa tayong nakikitang minority member kung tatapusin ba nila itong nangyayaring Senate session. Pinky.
4: So Hana, para malinaw, sa umpisa ay yung 13 yung nandiyan. Tapos pagkatapos noon, pagdating doon sa Commission on Appointments, doon na nagdatingan yung ilang mga senador mula sa minority bloc. Tapos nung 3 o'clock ay nawala ulit sila.
3: Yes, Pinky, pero itong si Senator Pia ay nakipag-debate pa sa mga naging panukalang batas na nakabimbin ngayon, no? Particular yung kasama itong si Senator Risa Ontiveros, pero kalauna naman ay itong bandang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon ay biglang nawala yung ilang minority members. We've yet to confirm kung bakit sa CA lang sila specifically nagtagal doon sa Senate plenary. Pinky.
4: Alright, maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
5: Agad namang binati ni PBBM si newly elected Senate President Sherwin Gatchalian. Umaasa rin siya sa mabilis at maayos na paglilingkod ng Senado sa ilalim ng bagong liderato. Nanupa si Gatchalian sa special session na ipinatawag mismo ng Pangulo. At sa puntong ito, makakasama natin si Senador Rafi Tulfo, member ng majority at nahalal sa tatlong mahalagang komite. Kabilang dyan ang Migrant Workers, Committee on Public Services at Committee on Environment. First of all, Senator Rafi, good evening at congratulations sa appointment.
6: Good evening, Willard. Good evening, Ms. Pinky Webb.
5: Yeah. First question, Senator Rafi, nabanggit po ninyo na handa ang majority to reach out to members of the minority. Nagsimula na ho ba yung effort na yon at ano po ang feedback?
6: That is correct. As a matter of fact, kanina,

0: I myself, nung sa convening ng CA, ako mismo nag-reach out, lumapit kay Senator Bongo, kay Senator Aimee, kay Senator Lauren Legarda, kay Senator Rodante Marcoleta. So parang wala nangyari. So in fact, nagkabiro pa nga kami, coffee time minsan. Sabi pa ni Lauren, hindi, dinner na lang. So parang okay na. And I really want to thank most of them na umating kanina. They're very professional, they're very level-headed. So alam naman nila na kapag sila ay talo, talo na talaga. And willing silang tanggapin yung kanilang pagkatalo. And I really appreciate that.
1: Is it a sign of things to come, Senator Raffy? But what does it tell you na wala pa rin po sa session si Senator Alan Peter Cayetano?
0: Maybe he's still trying to lick his wounds or trying to regroup. And hindi naman basta-basta agad matatanggap yung pagkatalo. Although sinasabi niya na surrender na siya pag kami naging 13. Siya yung klaseng tao na hindi mo basta-basta agad mapatiklo. And I don't blame him for that. Kasi talagang gustong-gusto niya na maging Senate President for a long, long time. So I don't blame him again. Gusto ko lang emphasize na ang hero talaga rito ay yung si Senator Chiscodero at saka si Senator Joel Villanueva. Dahil had that been for them, the future of the Senate is going to be murky. And even the country, kasi meron akong kaibigan sa intelligence community who told me na slowly but surely, it is leading to destabilization. Nakikita niyo naman, di ba? Left and right mga press con, fake na blue ribbon hearing, and kung sino-sino lang binabanggit. So, parang nagda-drum up sila ng support doon sa mga manggugulo. They're stirring up chaos. Ganun talaga exactly nangyari. Pero ngayon, well, let's be magnanimous in victory. So, happy ako, happy lahat, happy ang taong bayan.
1: Sen. Raffy, can you share with us, paano niyo po nakumbinsi si Senator Joel Villanueva na sumali na sa inyong grupo?
0: I wasn't really part of the group na nag-convince kay Sen. Joel. Nababalita-balitaan ko lang, may naipag-usap sa kanya ng mga malapit sa kanya. Hindi naman ako malapit, although kilala ko siya. Sinasabi sa kanya na how about joining us? And all of a sudden, tinamaan daw siya ata ng konsensya. Gusto na niya matapos na itong problema. From the start, nakikita ko naman talaga yung demeanor ni Joel, kahit na sa mga videos nung nagkakaroon ng mga kaguluhan, tahimik lang siya tabi. Kasi si Joel, very jolly yan eh. Kahit kailan, maingay, magalaw, makulit. Pero nung mga past days, tahimik lang siya. Nasa tabi lang siya. Hindi siya umiimik. So yun, we took that opportunity, lapitan siya, kausapin siya, hindi ako, yung ibang mga kasama. And then sabi niya, kung gagawin ko to, gusto ko na matuldo ka na itong kaguluhan na nangyari sa Senado, sa ating bayan, then I guess I will attend. Mm-hmm. And yung pagsabi niya, I will attend the special session, it means pala, tatransfer na siya sa amin.
1: Uh-huh. Ano po ang inaasahan ng publiko in terms of the Senate's direction under the leadership of SP Win Gatchalian, sir?
0: Yeah, a very good question. Then everything will become normal. Kung ano yung dating na nakikita ng mga taong bayan sa Senado, mga ginagawa namin, tuloy-tuloy ang trabaho namin this time. Now, wala nang pag-aalinlangan, wala nang mag-aalintala. Work is work and it will continue.
1: Tanungin ko lang, Sen. Raffy, si Pinky. Kasama natin sa studio. If Pinky has questions, go ahead, Pinks.
2: Senator, magandang gabi po sa inyo. Kayo ho ba'y umaasa na mula ngayon ay gaganda na po ang takbo dyan sa Senado at kahit papano? Magkakaroon ho ng patuloy na pagpasa ng mga panukalang batas, especially pagka balik po ninyo in July after the President's State of the Nation address.
0: Yes, that's right, Ms. Pinky. Like I said earlier, yeah, magiging normal na ang takbo ng buhay dito sa Senado. Lahat ng trabaho namin, mapagpapatuloy na marami na kaming mga bills na may ipapasa. Marami kami mga magagawa. And everybody's going to be happy. Not only us, the senators, the staff, mga employees dito sa Senate. Ang panalo dito, taong bayan.
2: Si SP Alan, you think he'll be happy, sir?
0: SP, why do you call Alan SP?
2: He's sorry. No longer-
0: I'm very sure he's not happy, because if he's happy, then he should have attended the special session kanina. though, so yung hindi niya pag-attend, so he's not happy. Siguro nagmumuni-muni pa siya muna at nag-isip muna. Pero I think medyo tanggap na niya na yung pagkatalo dahil he said that sa media na pag dumating ka ng 13, yes, I'll give it up, I'll surrender. So, pero hindi niya basta-basta agad-agad na matatanggap.
2: All right.
0: So siguro Senator, nag-isip-isip pa muna sila.
2: Senator, kayo pong magkapatid, sabi po ng inyong kapatid kanina ay kinonsider niyang boycott yung hindi pagdating ng ilang mga minority senators. Kayo naman, more on a positive note. Sabi mo nga, it's time to move on, it's time to heal. Do you think that the possibility of that, yung inyong pananaw na very positive, ay makakahikayat po sa ilang mga minority senators na lumipat na sa majority?
0: Yung paglilipat ng ilan sa mga minority ngayon to majority, that I cannot really foresee. But what I can tell you, which I'm very sure, marami sa mga nasa minority ay tanggap na yung kanilang pagkatalo, tanggap na yung new majority because some of them did attend the session kanina. And like I said, ilan sa kanila ay nakipagbiroan pa sa akin at nakipag-usap sa mga kasamahan ko, and as if nothing happened. So it just showed na okay na sa kanila. Back to normal na again and dito sa Senate and balik sa trabaho kami.
2: Senator Rafi Tuco, sir, maraming salamat po sa inyo. Gayon din sa ating kasamang si Willard Chen. Thank you.
0: Thank you, Pinky.
3: Posibleng ihalal bilang presiding officer sa impeachment trial ni VP Zara si Senador Francis Cheese Escudero. Ito ay dahil abogado si Escudero at may experience na sa impeachment ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson. Dagdag niya, si Senate President Sherwin Gatchalian mismo ang nagmungkahi na si Escudero ang mag-preside sa paglilitis. Diit din ni Lacson, hindi ito bahagi ng negosasyon sa paglipat ni Escudero sa kanilang panig.
4: Ikinatuwa ni political analyst Froilan Kalilong ang hindi na pagkontra ni Senator Alan Peter Cayetano sa pagpapatalsik sa kanya sa programang memo ng Billionaire News Channel. Sinabi ni Kalilong na posibleng maantala ang impeachment trial kung hindi pa rin naresolba ang Senate gridlock. Git din ni Kalilong, si Senate President Sherwin Gatchalian dapat ang mag-preside sa paglilitis kay VP Zara.
5: We need to have a decisive and a clear manifestation kung sino talaga yung ating Senate President, because the Senate President will definitely be the presiding officer, no? Especially na ang ating isasalang sa impeachment court right now is a sitting vice president and not a president. No? Kasi kung presidente yan, it's the Supreme Court Chief Justice. No? So it's really the Senate President that will have to have, you know, the final call of this.
2: Nalagasan na naman ang paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano matapos ngang tumawid si Senador Joel Villanueva sa kampo ni newly elected Senate President Win Gatchalian. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante live mula sa Senado. Isaiah, ilan na lang ang nasa ngayon yung masasabi nating nasa minority block?
6: Bigyan mo ng dahil nga sa nangyaring leadership change dito sa Senado kanina, 11 na lang natitira sa minority block o yung tinatawag nating Cayetano block. Kaya ngayon matapos mag-over the backod si Senator Joel Villanueva. Subalit, Pinky, dito sa 11 senador ng minority, 2 dito ang may kaso. Kaya masasabi natin, 9 na lang ang natitirang aktibong senador ng minority dito sa Senado.
7: Hanggang matapos ang butuhan ng liderato, bakante ang mga upuan ng nasa Cayetano block. Wala ni isang sumipot sa kanila maliban sa nag-over the backod na si Senator Joel Villanueva. Pero matapos ang butuhan, biglang nagpakita ang apat na senador ng minorya na sina Amy Marcos, Bongo, Loren Ligarda at Rodante Marcoleta. At iisa ang kanilang pahayag, "Let's all get back to work."
8: Gusto kong magtrabaho tayo para sa ating mga kababayang Pilipino. Alam niyo naman na ang bisyo ko talaga ay magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Ayoko may masayang na oras.
9: The work never stopped. You know me, I'm always working.
7: Tanggap na rin nila na hindi sila ang mayorya.
10: May we just get your So I congratulated him already.
7: Si Senator Alan Peter Cayetano, bago pa man maganap ang naging botohan, tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Cayetano na kahit hindi na siyang SP, isang karangalan pa rin niya ang maging lingkod bayan. Sinabi rin ni Cayetano na si Senator Villanueva ang nagbigay hudyat sa kanya na buo na ang 13 ng mayorya nang magsabi itong dadalo siya sa special session at sinabi rin niyang hindi niya na ito kinontra. Ayon naman kay Villanueva, nakapag-usap na raw sila ni Cayetano.
11: How are you with Senator Alan, sir? How are you with Senator Alan? Kamusta kayo, sir? Sa kanila?
12: Brothers, we're brothers at the end of the day.
6: Pinky, maliban nga doon sa apat na senador mula sa minoriting dumating kanina matapos nga ang botohan ng liderato dito sa Senado, around 3 p.m. nakita rin nating pumasok dito sa Senado ang dalawa pang miyembro ng minority na sina Senator Pia Cayetano at Senator Camille Villar.
13: Are you happy, ma'am? Are you supporting the new leadership, ma'am?
14: May 13 na sila, di ba?
15: Every day is a blessing, so have no choice but to be happy, di ba?
14: Yes. Thank you. Basta may 13.
15: 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So kung hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema.
6: Pinky, sinabi nga rin ni former Senate President Senator Alan Peter Cayetano na wala siyang hinanakit o sama ng loob dun sa mga naging kasamahan niyang lumipat ng liderato, kaalyado, partikular na nga dyan si Senator Joel Villanueva. Subalit, Pinky, giniit pa rin niya sa kanyang Facebook post na patuloy ang kanyang laban kaugnay nga sa flood control scam. At ayon naman kay Senator Loren Legarda, ang hindi nila iaatras ang kanilang petisyon sa Supreme Court kaugnay nga sa pagkwestiyon sa nangyaring palitan ng liderato, hindi ngayon, subalit noong June 3 na kung saan nga naupo bilang Senate President pro tempore ang kasalukuyang Senate President na si Sherwin Gatchalian. Pinky.
2: Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes ng Abante. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Nasa immigration watchlist na sina former head coach Tab Baldwin, team manager Epo Kimpo at tatlong assistant coach ng Ateneo Blue Eagles. Sa gitna yan ang investigasyon sa nangyaring trahedya sa Aurora. Ang ilang player na kasama sa Umanoy boot camp, humarap na rin sa NBI. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
16: Humarap na rin sa mga investigador ng NBI sina Ateneo men's basketball team players Sam Reyes at Kiefer Alas. Kasunod ito ng kanilang guesting sa isang podcast kung saan inalala ng dalawang mga naganap sa training camp ng koponan sa Aurora na ikinasawi ng dalawa sa kanilang teammates. Sinubukan namin na kunan ng maikling pahayag si Alas pero hindi na ito nakipag-usap sa media. Nagsumite na rin ang kanika nilang sworn statements ang iba pang miyembro ng Ateneo men's basketball team, kabilang na sina Grayson Rogers, Sultan Barua, Michael Asoro, Logan Baltazar, Matthew De Luna, Travis Roberts at JM Leal. Dalawa ring dating Ateneo players ang lumutang, sina Kyle Ong at LeBron Nieto. Welcome naman ng NBI ang kooperasyon ng Ateneo men's basketball team sa kanilang investigasyon. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, baka hindi ito agad na matapos ngayong linggo gaya ng nauna niyang sinabi.
17: We're very satisfied with the response ng Ateneo team, ng community, because yung mga sinampi na naman namin dumarating. Until tomorrow and Friday, there are personalities pa na darating. We don't want to set a date at magmadali because ang mas gusto namin kung ano lumabas talaga yung katotohanan dito sa investigation.
16: Tanggirin muna si Matibag na magbitaw ng mga salita tungkol sa nakikita nilang posibleng mga asunto nakaharapin ng mga sangkot hanggat hindi pa anya natatapos ang investigasyon. Una na rin sinabi ni resigned Ateneo men's basketball team manager Epo Kimpo na wala siya sa bansa nang isagawa ang team training. Pero ayon pa kay Matibag,
17: part of the factual findings na wala siya. Pero ang titingnan natin nga, what are the participation prior and after the incident.
16: Tiniyak din ni Matibag na no stones will be left unturned sa kaso. Lahat umano ng angulo ay titingnan, kaya nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang mga ahensyang apektado sa kaso. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
6: Man up! Ito ang mensahe ng PNP-CIDG kay Tab Baldwin matapos disiputin ang sampina kaugnay ng trahedya sa Aurora.
4: di rin kumbinsido ang mga otoridad na aksidente ang nangyari. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
16: Kung tunay ngang brother ang turing ni resigned Ateneo head coach Tab Baldwin sa mga namayapang manlalaro na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, hindi niya tatalikuran ang investigasyon. Yan ang mensahe ng PNP-CIDG kay Baldwin na hindi sumipot sa unang inihain nilang sa PINA.
10: Man up, be man enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother.
16: Hiningi rin ng CIDG ang drone shots na kuha ni Baldwin mula sa mga kaganapan sa training sa resort hanggang sa kaguluhan ng umatake na ang alon sa Aurora. Sakaling hindi i-honor ng mga sinagpinang individual ang pagkapatawag ng mga otoridad, tinitingnan daw ang pagsasampa ng contempt at obstruction of justice charges laban sa mga ito. Sa ngayon, umakyat na sa 48 ang nasabpina ng CIDG kabilang ang ilang student-athlete. 10 ang nadagdag sa listahan ng pulis ngayong araw at 7 sa mga itong sumipot. Mula sa pamunuan ng Ateneo, tanging ang head ng athletics office pa lang ang nakakausap ng CIDG. Kaya naman, may mensahe ito sa mga abogado ng mga opisyal na ipinapatawag nila.
10: It's normal for lawyers to defend their clients. Diba? But as I have said earlier, he is not in the position to make any conclusion sa incident. Precisely because he is not also there during the time that the incident occurred. So maybe he can advise his client to man up also and face the investigation.
16: Sa ngayon, challenge din daw para sa CIDG ang kawalan ng witness. Pero nananatiling homicide o hazing ang anggulong tinitingnan ng CIDG dahil para sa kanila, hindi aksidente ang nangyari sa Aurora. Kung titingnan daw ang kondisyon ng karagatan noong araw ng trahedya, malinaw daw na hindi ito akma para sa isang training. Bukod kay Baterbonia at Adili, isinama ng CIDG sa bilang ng mga nakaranas ng pagkalunon ang mga nagsalita ng players na sina Kiefer Alas at Sam Reyes. Mayroon pa raw isang foreigner player na hindi mo na pinangalanan ang nakaligtas din gaya ni na Alas at Reyes. Base rin sa investigasyon, 700 metro ang distansya ng mga manlalaro mula sa dalampasigan, taliwas sa unang mga ulat na natagpuan sila 300 metro mula rito. Tinitingnan din ng CIDG ang anggulo at ulat na may pulso pa si Adili nang ma-rescue sa dagat. At mula sa investigasyon, titingnan din daw nila kung may pananagutan ng first responders sa insidente. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
18: Binisita ng mga kaibigan at kakilala ng Yumaong student-athlete na si Divine Adili ang kanyang burol sa Arlington Memorial Chapels. Isang fundraising din ang inilunsad para sa kanyang pamilya. Ang detalye sa agenda report ni Sheila Salaysay, live mula sa Quezon City. Sheila, ano ang update dyan?
19: May unang araw nga ng burol dito sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City para sa Yumaong Ateneo student-athlete na si Divine Adili. Inilipat dito ang kanyang mga labi matapos ang Memorial Mass at Candlelight Tribute na isinagawa sa Ateneo de Manila University. Bukas sa publiko ang burol mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi araw-araw, habang idaraos naman ang banal na misa tuwing alas 5 ng hapon. Dumagsari ng mga kaibigan, kakilala at kapwa Nigerian ni Adili para magbigay pugay at makiramay.
20: Yeah, we're just fellow Nigerians that are here to pay our last respect to him. And I've watched him play a few times. So I think that's just what we're here to do. And that's mostly one of the reasons, because it's like this part has been forgotten and we're just trying to show him our support. And you know, he's a foreigner here. There are not like a lot of Nigerians here to pay him the support and the love that he deserves. And I think that's one of the reasons why we're here. That's the most important reason why we're here, actually.
19: Isa rin sa mga bumisita ay ang kaibigan at naging kaklase ni Adili na si Antonio Montemayor. 3 taon nang magkakilala ang dalawa mula pa nung high school sa New Era University. Para kay Antonio, hindi lamang kaibigan kundi isang kapatid ang turing niya kay Divine.
21: Well, you know, I was thankful to be part of the people that helped him get adjusted to the Philippines when he first got here. You know, we were his first family sa Philippines. You know, it's one thing that I'm grieving for a friend, and it's another thing that, you know, I'm seeing everything that's happening.

0: in social media. You know, it's not, I don't think it's fair to everyone in Ateneo. I don't think it's fair for the family of Divine. I don't think it's fair for everybody involved.
1: May sa ngayon, wala pa rin ay tinakdang pecha para sa repatriation ng labi ni Divine. Pero ayon kay Prince Ese, isa sa mga nanguna sa fundraising efforts para sa pamilya Adili, naghahanda na ang ama na si Elias sa pagbiyahe dito sa Pilipinas para personal na asikasuhin ang pag-uwi ng kanyang anak sa Nigeria. Gayunpaman, inaasikaso pa ang proseso ng kanyang pasaporte at ibang travel documents at walang kasiguraduhan kung kailan siya makakarating sa bansa. Mike.
2: Maraming salamat, Sheila Salaysay, nag-uulat ng live mula sa Quezon City. Touchdown Russia na si PBBM para sa 3-day working visit. Dadalo ang Pangulo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan tatalakayin ang seguridad, kalakalan, energy at food security.
3: This visit carries both regional and personal significance. It will be my first time on Russian soil, a journey that I undertake nearly 50 years after my father, President Ferdinand Marcos Sr., made his own historic visit to the then Soviet Union in 1976, which culminated in the establishment of diplomatic relations between our two countries.
2: Nakatakda rin ang bilateral meeting ng Pangulo kay Russian President Vladimir Putin. Ito ang unang pagbisita ni PBBM sa bansa mula nang maupo sa pwesto noong 2022. Kasabay din nito ang 50th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia.
4: Senator Camille Villar nagsalita na sa umunoy pangingilam sa LRT1 extension project sa Cavite. At may-ari at kontratista ng gumuhong gusali sa Pampanga, pinagbabayad ng dole. Magkano kaya? Susunod yan sa agenda.

0: Secretary Vince Dizon ang estado ng proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban ng Abante.
1: Pinaglulo niyo ba kami?
2: No, sir.
1: Ano mo magagawa yan?
2: Ito yung proof.
1: Ano mo magagawa yan? Ito yung proof. Ako, ganun eh.
2: Yeah.
1: Dagawang taon na kayo dito eh. O 1.5 years na kayo dito eh.
3: Galit na galit si DPW8 Secretary Vince Dizon sa nadatnan niyang halos walang progreso na drainage project sa Philippine General Hospital o PGH sa Maynila, kabilang na ang septic tank. Sa kanyang inspection ngayong Merkoles, sinabi ni Dizon na labis na naaantala ang construction ng proyekto na hawak ng kontratistang mula sa Edson Genilo Construction. Anya, ka-joint venture nito ang kapatid na Pugante na si Resynaco Bicol Party List Representative Saldico na mula sa FSCO Company. Dagdag ng kalihim, nasa 17% pa lamang ang kabuang progreso ng proyekto sa kabila ng halos kalahating taon ng implementasyon nito mula ng simula noong December 24, 2025. Tinatayang nagkakahalaga ng 700 million pesos ang drainage improvement project. Pero ayon kay Dizon, nasa 15% pa lamang ng kabuang halaga ng kontrata ang nababayad ng gobyerno. Pagdidiin ni Dizon, kritikal ang proyekto dahil layunin nitong solusyonan ang matagal ng problema sa pagbaha sa PGH, kung saan dahil sa luma at maliit na drainage system ay madalas bahain hindi lamang ang parking area kundi maging ang ilang bahagi ng hospital. Inatasan na ni Dizon ang kontratista na agad magdagdag ng mga manggagawa at magpatupad ng 24/7 operation para makahabol sa target na schedule.
4: Kaya nga 24/7 yung trabaho. At dadagdag siya, magta-times 3 siya ng tao dito. From the current 50, kailangan maging 150 na tao. So times 3, tapos 3 shifts, 24/7 para matapos. Kung gano'n ang gagawin, ang sabi ng mga engineer, kayang tapusin. Pero kailangan gano'n. Kung hindi namin makikita gano'n ang ginagawa nila, by the end of June, papakita na namin siya.
3: May babala naman si Dizon sakaling mabigo ang kontratista sa kanyang direktiba.
4: Pagpak tong kontratista to, so binigyan natin ng deadline na kung hindi siya mag-improve at magdagdag ng tao at ng equipment in 2 weeks by the end of June, eh pasensya, no? Hindi lang namin siya iteterminate, papakasuhan ko pa. Kasama na rin yung ka-joint venture niya, yung FSCO.
3: Target ng DPW-8 na matapos ang drainage project sa PGH sa pagitan ng Setyembre o Oktubre ngayong taon. Giit ni Dizon, hindi niya hahayaang walang managot sa mabagal na pagpapatupad ng proyekto. Para sa agenda, Ryan Reloban, Abante.
5: Nagsalita na si Senator Camille Villar sa umano'y pangingialam nila ni Senator Mark Villar sa LRT-1 Extension Project sa Cavite. Tulad ng kanyang kapatid, mariin din niya itong itinanggi. Sinabi rin niya na handa siyang humarap sa anumang patas na investigasyon sa issue. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gusto umanong padaanin ng mga Villar ang railway sa C5 Road sa Las Piñas kung saan meron silang mga property.
6: Kwento-kwento lang yan. Ito ang buwelta ni House Majority Leader Sandro Marcos sa aligasyong ipinagkait daw ang pondo at ayuda sa General Santos City kaugnay ng nagdaang lindol. Narito ang agenda report ni Janina Vela.
7: As far as I know,
8: wala pong zero na ganun. Lalo na sa GenSan, who would be so stupid to do that? I mean, really...
9: Nainis si House Majority Leader Sandro Marcos nang matanong siya tungkol sa umano'y zero budget ng General Santos City.
8: Ma'am, that's impossible. Saan mo yan narinig?
7: Yan po ang sabi ni...
8: Ipa-verify mo muna dapat.
9: Ito'y matapos ibunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na sa distrito ni General Santos Representative Sherlyn Banyas Nograles, zero ang additional MOOE. Kasama na rin ang ibang ayuda tulad ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations at MAIF o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients.

0: pondo na kailangan ng mga nasalanta ng lindol nitong nakarang mga araw. Ayon kay Leviste, ito raw ay dahil sa pagboto niya ng no sa impeachment ni VP Sara.
1: Parang kwento-kwento lang yan. Walang, there's no such thing as zero MOE. There's no such thing as zero budget either.
0: Ikinwento din ni Congressman Marcos na personal na lumipad si House Speaker Boji D at Senate President Sherwin Gatchalian sa General Santos City bilang tugon sa kalamidad. Dagdag niya, opisyal nang nag-extend ng assistance ang Kamara sa lahat ng affected areas ng Lindol sa Mindanao. Para sa Agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
2: Pinagbabayad ng Labor Department ng higit 11 million pesos ang may-ari at kontratista ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mananagot sina Jackson Lim at Golden Years Construction and Steelworks Corporation dahil yan sa paglabag sa labor standards at occupational safety and health regulations. Nadiskubre rin ng DOLE na ipinagpatuloy pa rin ang konstruksyon ng gusali kahit pa may umiiral ng work stoppage order. Isusumite ng ahensya ang buong record ng kaso sa NDI at Angeles City LGU para sa kaukulang aksyon at posibleng pagsasampa ng kasong kriminal.
3: Sa Ateneo Varsity Tragedy, nagsalita na rin ang ilan pang miyembro ng Blue Eagles sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang detalye sa Agenda Report ni Anton Rojas.
4: Ang dapat sana'y isang araw na puno ng tawanan, teamwork at brotherhood ay nauwi sa trahedya para sa Ateneo Blue Eagles. Sa isang town hall meeting sa Ateneo de Manila University Martes ng hapon, ibinahagi ni na team captain Jared Bahay, Ian Espinosa at Andrew Bongo ang kanilang naaalala sa insidenteng ikinasawi ng kanilang fellow Blue Eagles na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulao, Aurora. Anila, maganda ang naging simula ng araw. Madaling araw pa lang ay nagsagawa na sila ng beach running drills at matagumpay na nakumpleto ang unang workout ng training camp. Ikinwento ni Espinosa na isa sa mga nanggulat sa kanila noong umaga ay ang 18-year-old rookie na si Rene Baterbonia.
5: Hindi namin yung na-expect na siya yung pinakaunang matapos kasi kakarating niya lang. And alam namin wala siya sa kondisyon. And lahat na players umabot sa time. And yun, like, ang sakto sa feeling kasi first workout of the camp, like, successful na kagad. So, natapos kami mga 5:30.
4: Pagsapit ng alas 2:30 ng hapon, nagtungo ang kupunan sa dalampasigan para sa isang water resistance jogging drill. Ayon sa mga manlalaro, tinanong muna ni head coach Tab Baldwin kung sino sa kanila ang hindi marunong lumangoy. Ang mga hindi marunong ay pinanatiling mas malapit sa mababaw na parte, habang ang iba ay nagjog sa tubig na hanggang tuhod o bewang ang lalim sa ilalim ng supervision ng coaching staff.
6: Everyone was having fun at first camp. Guys are yelling, we're joking around like they're sharks. They were yelling with sharks and stuff. We're just moving along the water.
4: Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Sunod-sunod na malalakas na alon ang humampas sa lugar. At sa bawat alon, lalong lumalalim ang tubig hanggang sa hindi na maramdaman ng ilang manlalaro ang ilalim ng dagat. Dito na nagsimula ang matinding takot at pagkataranta. Sa mga oras na iyon, may mga manlalaro pa rin hindi mahanap.
7: And then I saw our new guy, our one of the EJ Capie, he was also crying. And then he was telling me that who's telling me, like, this was his reaction. Like, divides God, both of us came.
4: Nang humupa ang mga alon, sinundan ng mga manlalaro ang direksyon ng agos at doon nila natagpuan si Baterbonia na walang malay sa tubig. Agad na sinimulan ang mga emergency efforts kay Baterbonia. Kinalaunan ay natagpuan din si Adili at dinala agad sa ospital. Makalipas ang halos isang oras, dumating ang balitang kinakatakutan ng lahat. hindi nakaligtas ang dalawang atleta. Ayon sa mga opisyal ng universidad, sumailalim na sa debriefing ang mga nakaligtas na manlalaro at coaches at patuloy na bibigyan ng psychological at emotional support habang hinaharap nila ang trauma sa nangyari. Patuloy naman ang imbestigasyon ng iba't ibang ahensya sa trahedya habang nananatiling sentro ng usapin ang mga tanong tungkol sa accountability, safety protocols at mga desisyong ginawa noong araw ng trahedya. Para sa Agenda, Anton Rojas, Bilyonaryo News Channel.
2: Patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay sa pamilya ni Rene Baterbonia. Isang resolusyon din ang inihain ng kanyang home province sa Agusan del Sur bilang pagkilala sa nasawing atleta. Narito ang Agenda Report ni Richard Grande mula sa Talocogon, Agusan del Sur. Richard.
8: Pinky, kinilala ng provincial government ng Agusan del Sur si Rene Baterbonia sa pamamagitan ng resolusyon na naglalayong ideklara siyang bilang basketball icon sa probinsya. Pirmado ni na Governor Santiago Cani at Vice Governor Patricia Plaza ang resolusyon na nagbibigay pugay sa kontribusyon ni Rene sa larong basketball na naging inspirasyon sa lahat lalo na sa mga kabataan. Opisyal na rin irinitero ang jersey number 2 ni Baterbonia. Ibig sabihin, hindi na ito maaaring gamitin ng anumang basketball tournament sa probinsya. Inimungkahi din ito ng LGU sa Ateneo de Davao University na hindi na gamitin. Suportado rin ito ng district representative at ilang pang lokal na opisyal ang resolusyon mula nang binuksan sa publiko ang borol ngayong araw ng June 17, dagsa pa rin ang mga tao na gustong makiramay mula sa mga karatig na bayan at probinsya, mula bata hanggang mga senior citizen na kisiksik sa pila. Sinisiguro rin ng LGU Talacugon at Kapulisan ang kaayusan sa mga bisita na nagsidatingan at inaasahan na dadagsa pa ito sa last day ng wake ni Rene. Para sa Agenda, Richard Grande, Bilyonaryo News Channel, Agusan.
2: Maraming salamat, Richard Grande, nag-ulat mula sa Talacogon, Agusan del Sur.

Libre ang sakay sa MRT3 ngayong araw matapos ang aberya sa biyaheng Buendia hanggang Guadalupe kaninang umaga. Dahil sa insidente, pinababa sa riles ang mga pasahero at pinalakad papunta sa pinakamalapit na istasyon. Ayon sa Transportation Department, balik normal na ang operasyon at sisingilin ang gastos ng libreng sakay sa maintenance provider na Sumitomo Corporation. DOJ, may initial findings na kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado. At Dr. Vicky Bello na feature sa El Singapore. Susunod yan sa agenda.

0: Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian.
1: Mayroon ng initial findings ng Special Panel of Prosecutors ng Justice Department sa naganap na barilan sa Senado noong May 13. Una na rito, hindi raw justified ang ginawang warning shot ng Office of the Sergeant at Arms noong gabing iyon. May babala rin muli si Justice Secretary Frederick Vida sa mga tumulong umanong magpatakas kay Sen. Ronald Bato de la Rosa.
2: The Senate building was not under attack on the night of May 13, 2026. When the ICC warrant was unsealed on May 11, 2026 and made public, any person who helped Hipscape may be indicted.
1: Binalik naman sa CIDG ang obstruction of justice complaint na unang hinihain laban kay Sen. Robin Padilla. Kailangan pa raw kasi ng karagdagang mga ebidensya tulad ng ilang pang testimonya.
3: Now, alam din natin na meron ding kakiba na investigasyon ng ombudsman. Ang isang titin pang ipanpanin natin, di ba? Saan ba ipapahintot? Di ba? Ombudsman ba ang papahintin ng prosecutor na laboratory sa mga public officials?
1: Sabi naman ni Vida, lumiliwanag na rin ang nangyaring insidente, kaya kaunting panahon na lang daw ang hihintayin para matapos ng investigasyon. Siusuri na rin kasi ng Special Panel of Prosecutors ng DOJ ang koneksyon ng paglalagay kay Bato sa protective custody at pagla-lockdown sa Senado, maging ang pagdedeklara ng under attack ang Senado sa kabuuang issue ng obstruction of justice at kung sino-sino ang dapat managot dito. Ngayon nagbago ng Senate leadership. Nais ang DOJ na magkaroon ng mas mahigpit na ugnayan sa upper chamber para masusi pang maimbestigahan ang nangyaring barilan sa loob mismo ng premises nito. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Bilyonor News Channel.
4: Nakailang palit na ng liderato ang Senado at kasunod ng pagkakaluklok kay Win Gatchalian bilang bagong SP, ang pagbuhay din ng ilang kontrobersya ng kanilang pamilya. Ang pinalitan naman niyang si Senator Alan Peter Cayetano, may na-achieve ba sa kanyang maikling panahon bilang leader ng institusyon? Yan ang agenda report ni Hannity.
5: Pangilinang Senate President na si Senator Win Gatchalian sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Una, si Senator Mig Zubiri mula Hulyo ng 2022 hanggang Mayo ng 2024. Pinalitan siya ni Senator Chiz Escudero at nanatili ito sa posisyon hanggang September 2025. Nang magkaroon ng kudeta sa gitna ng flood control scandal kung saan nakaladkad ang pangalan ni Escudero. Niluklok noon si Senator Tito Soto pero kalaunay pinalitan Mayo ngayong taon. Yan ay dahil nagkaroon ng sapat na boto para maging SP si Senator Alan Peter Cayetano noong May 11 nang dumating si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Pero in less than a month, humalili na si Gatchalian. Nasa 23 days lang naging Senate President si Cayetano at sa ilalim ng kanyang liderato, nagkaroon ng Senate shooting at pag-exit ni De La Rosa sa Senate premises sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. Sumatotal, nasa 8 Senate sessions lang siya naging SP habang less than 5 hearings lang ang naikasa sa kanyang termino. Sa mga huling araw ng Cayetano leadership, absent o no-show siya sa plenaryo. Pero higit 10 Facebook live streams naman ang inilunsad ng senador. Nasa 3 lang ang press con niya sa Senate media base sa tala ng BNC. Pagdating kay Gatchalian, madalas ibida ng mga kasamahan niya ang naging karanasan niya bilang Senate Finance Committee Chair. Sa gitna kasi ng flood control scandal, sinikap daw ng kampo ni Gatchalian na makapagpasa ng malinis at maayos na 2026 national budget.
6: Siya nga po palagi ang nagsasara ng Senado, staying late in his office even after adjournment. As a matter of fact, Mr. President, I hear complaints from your staff that hindi na po sila nakakauwi ng disenteng oras. Dahil overworked daw sila.
5: Sa gitna naman ng Middle East crisis at pagsirit ng presyo ng langis kamakailan, pinangunahan din ni Gatchalian ang Senate Protect Committee. Isa itong ad hoc na komite na itinakda para siguruhin ang government interventions sa gitna ng krisis. Sa gitna ng Gatchalian leadership, lumitaw naman ang legal issues na kinaharap ng pamilya ng senador. Ayon sa kolumnistang si Rigoberto Tiglaw, binigyang diin ito ang matagal nang kinaharap ng negosyo ng pamilya Gatchalian na pinamumunuan ng ama ng senador na si William Gatchalian. Noong 2000 umano, nangutang ang isang kumpanyang konektado sa pamilya Gatchalian ng 500 million pesos mula sa kilalang Jose Velarde account na kalaunay iniugnay sa ill-gotten wealth ni dating Pangulong Joseph Estrada. Noong 2023, nagpa siya ang Korte Suprema na dapat tuparin ang kumpanya ang obligasyon nito sa loan at hindi maaaring gamiting depensa ang prescription o paglipas ng panahon para makaiwas sa pagbabayad. Ayon sa kolumnista, wala pa rin nakikitang indikasyon na ganap nang naayos ang obligasyon. Tinukoy din ng kolumnista ang Manila Waterfront City, isang malaking reclamation project na iniuugnay sa pamilya Gatchalian na ayon sa kanya ay naapektuhan ng mga approval, review at mga desisyon ng national government at ng Malacanang. Una nang sinabi ni Gatchalian na walang involvement ang Malacanang sa naging June 3 reorganization ng Senado, ang parehong araw na sumulpot si Senator Cheese Escudero sa plenaryo na humantong sa pagkaluklok niya noon sa pwesto bilang active SP. Sa ngayon, umaasa ang ilang senador sa mayorya na ang formal na pagiging Senate President ni Gatchalian ay senyales na ng mapayapang Senado sa mga susunod na araw. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
4: Walang kwenta, makakapal ang mukha at liars. Ganito dinescribe ni Sharon Cuneta ang 18 Maleta Boys. Sa presser kasi sa Mandaluyong, the alleged bagman showed photos of the megastar and her husband, Senator Kiko Pangilinan. Kasama umano nila ang employees mula sa company na allegedly linked kay Zaldico. Sharon explains, the image was taken during a trip to Marawi to thank local officials for their support for Pangilinan. Aniya, she even vlogged about this visit. Giit din ni Sharon, pinaghihirapan nila ang lahat ng meron sila at kapatid daw ng sinungaling ang magnanakaw. Serving looks and lady boss energy si Dr. Vicky Bello nang ma-feature sa cover ng Elle Singapore. From her early days to surviving breast cancer and building a household name in the Philippines, tampok sa prestigious magazine ang inspiring story ng beauty mogul. Giit ng Elle, hindi lang about aesthetics ang kwento ni Bello. It's about resilience, family, reinvention, and the promise that shaped an empire. When she was 5 years old kasi, she was told down by her classmates that her biological parents gave her up because she was ugly and overweight. Bello then made a vow to dedicate her life to making people feel beautiful. And today, she is hailed as the country's most influential figure in aesthetic medicine. From the stage to the mound, Philam comedian Jokoy threw the ceremonial first pitch during Filipino Heritage Night sa Dodger Stadium. The festivities also included Filipino folk dances and performances from other Philam artists. This comes ahead of the much-awaited DreamWorks film, Na Forgotten Island. The film centers around Pinoy culture and features a star-studded Filipino cast, including Jokoy, Liza Soberano, her, and Leia Salonga. Arnold Schwarzenegger makes a rare public appearance with his longtime girlfriend. Present si Heather Milligan sa Austrian World Summit, which was founded by the actor and former bodybuilder in 2017. Ilan pang high-profile guests ang spotted sa event, including Democratic former U.S. Vice President Kamala Harris. Magkaiba man ang political parties, hindi raw ito problema para kay Schwarzenegger na registered Republican.
7: Unlike a lot of the politicians who think that their job is attacking the opposition on social media and everywhere else that they can, we don't let that stop us from working together.
0: Chinese platform sa Scarborough Shoal binaklas na. At inaabangang BTS concert sa Pilipinas na dagdagan pa. Susunod yan sa Agenda.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
9: So, ito po, nandito,
8: kaya personal na bumili.

0: Bisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Mayroon po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil na sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
2: Oo.
3: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA White Lane, light to moderate. Ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Naglaho na ang Chinese platform sa Scarborough Shoal. Kinumpirma ito ng National Task Force for the West Philippine Sea. Nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang Philippine Coast Guard kaninang umaga at hindi na nakita ang floating platform. Wala na rin ang Chinese research vessel na humihila rito. Naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China dahil sa platform. May mga espekulasyon na pinag-aaralan ng China ang pagbuo ng isla sa Shoal na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone.
6: Mula sa smartphone, papasok na sa trading floor. May go signal na ang GCash parent company na Mint para magbenta ng 12% ng kanilang shares sa publiko. Ang detalye sa agenda report ni Ches Sulit.
7: Posible nang pumasok sa trading floor ang fintech company sa likod ng GCash, potentially marking one of the biggest Philippine stock market listings in the recent years. Aprobado na ng board and shareholders ng globe-backed fintech company na Mint ang filing ng registration statement sa Securities and Exchange Commission, maging ang listing application sa Philippine Stock Exchange. May go signal din ng Globe Telecom ang mga IPO-related filing. Ayon sa disclosures, subject to market conditions and regulatory approvals ito. Sa ilalim ng proposed offer, katumbas ng 12% ng outstanding capital stock ng Mint after the IPO ang mga share na ibebenta sa publiko. Pagsasamahin sa offering ang mga bagong share na ilalabas ng kumpanya at mga share na ibebenta ng existing investors. Bawat common share ay may par value na 3 centavos. Kampante ang ilang analyst na magdudulot ng fresh liquidity sa merkado ang potential entry ng Mint sa stock market. Makakatulong din ito sa investor sentiment. Ayon kay Dragonfly co-founder at CEO John Lim, hindi na lang local stocks ang pinagpipilian ng Filipino investors. Anya, attractive ngayon ang mga industriya sa global technology, artificial intelligence, at iba pang fast-growing assets. With Mint's long-awaited entry, may exposure na ang local investors to home growth digital finance growth.
8: It's a more connected global economy and a more connected financial market. And investors really are searching for the asset class that will give them the greatest bang for their buck.
7: Ayon kay Call Investment Management Portfolio Manager Serge Sandueta, ipinakita naman ang rally noong Lunes matapos ang US-Iran peace deal kung gaano kabilis magbago ang sentiment sa merkado. Pero para tuloy-tuloy ang gains, kailangan ding magpakita ng lakas ang domestic economy. Sinabi ni Sandueta na isa pa rin sa pinakamalaking concern ng merkado ang governance issues.
9: If the government is trying to get its act together, from what we heard anecdotally, not a lot of projects were being rolled out.

0: PM only on Billionario News Channel.
1: Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
2: Then I'm Adin Thornhill.
3: Steve Angels.
4: The Movie Guy.
5: I'm Cheryl Pixia.
6: Rowena Papasin.
7: Dikidang Reba.
8: I'm Kevin Manalo.
9: Camila Iman.
1: BNC International Correspondents is everywhere.
2: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Pinatoob ng Norway ang Iraq sa 2026 FIFA World Cup sa score na 4-1. Makasaysayan ang laban dahil ito ang unang World Cup match ng Iraq sa loob ng apat na dekada. Huli naman lumahok sa torneo ang Norway noong 1998.
10: This has been on my bucket list for my whole life. We have waited for 28 years for this. So, finally.
11: We are beyond and honored and humbled and blessed to see and witness such a resilient team to come in for 40 years after wars and all that. They persevered. They're called the Mesopotamian Lions for no reason.
2: Nasungkit ng Lions of Mesopotamia ng Iraq ang pinakahuling World Cup spot noong Marso nang talunin nila ang Bolivia. Sunod nilang makakaharap ang France sa Lunes, June 22.
12: At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
13: Hindi maraming lugar sa Visayas at Mindanao ang nakapagtala ng mga pag-ulan dahil po yan sa easterlies o hanging silanganin kabilang na dito sa may probinsya ng Dinagat Islands. Samantala po, isang low pressure area ang namataan or nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Last location po nito is at 3 p.m. at 2,700 kilometers silangan ng Visayas sa may karagatang Pasipiko. Ayon sa pag-asa, posible po magiging mahinang bagyo ang LPA sa susunod na dalawang araw o hanggang sa Biyernes. At ito po ay posibleng tawagin sa local name na Florita pagpasok ng FAR sa araw ng Linggo. Ito ay magiging pang-anim po na bagyo for 2026 at pangalawa naman for the month of June. Ayon din sa ahensya, hindi pa ito nakikita magla-landfall o direkta makaka-apekto sa bansa habang nasa loob ng FAR by next week. Magkantabi lamang po sa updates kung po sa potential po na bagyong ito. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, June 18, araw po ng Huwebes, sa Luzon, posible na ang light to moderate rains mula umaga hanggang early afternoon sa may Bicol region, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro at Marinduque dahil sa easterlies. Habang ibang bahagi ng Luzon, bagyong maulap o minsan maulap ang kalangitan kabilang na sa Metro Manila. Mula late afternoon naman hanggang evening, may chance na po ng pagkulimlim at isolated na ulan sa malaking bahagi ng Luzon. At posible rin ang thunderstorms, lalo na sa may Ilocos region, Abra, Benguet, Zambales, at Tarlac. Kaya ka-weather, mainam pa rin po kung meron kayong dalampayo. Pagdating sa Visayas at Mindanao, may aasahan na rin pong ulan sa umaga dahil sa easterlies sa may Samar provinces, Aklan, at Capiz. Habang maaraw naman sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao mula umaga hanggang early afternoon. Pagsapit naman po ng hapon at gabi, may aasahan din pong panandali ang ulan sa Talakang Visayas at Mindanao at sasamahan pa ng mga thunderstorms at pagkit at pagkulog sa may Northern Mindanao, Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato at sa probinsya ng Davao de Oro at Davao Oriental. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong at mag-ingat na rin sa banta ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. At yan muna napapanong balita, gikan diri sa probinsya po ng Dinagat Island sa may Caraga region. Ako po niyo ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
2: The Bingo Plus Philippine ADT Open is finally teeing off. Higit 100 elite golfers ang magpapasiklaban para sa premyong $100,000. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay.
14: Mas malaking oportunidad ang nakaabang sa mga Filipino golfer. Formal nang idinagdag sa kalendaryo ng Asian Development Tour o ADT ang Bingo Plus Philippine ADT Open.
3: the government.

0: This is Billionario News Channel's High Impact Energy Show. Your hosts, Attorney Ina Magpale, former Commissioner of the Energy Regulatory Commission and Undersecretary of the Department of Energy, Mirna Velasco, book author, energy journalist, and columnist, and Attorney Ivan Galura, energy and climate policy specialist. This is about hard questions, sharp analysis, and energy conversations that matter. This is Power Shift. High energy, smart conversations.
1: Good evening and welcome to Power Shift. Tonight, pag-uusapan natin ang isang issue na hindi lang pang boardroom o pang gobyerno, kundi direktang tumatama sa buhay ng bawat Pilipino. Ang papel ng gobyerno sa energy sector. Kapag may desisyon ng gobyerno tungkol sa kuryente, langis, RE o energy investments, hindi lang ito usaping teknikal. Ramdam ito sa pagtaas o pagbaba ng electric bill, sa presyo ng gasolina at pamasahe, sa trabaho ng mga tao, at sa tanong na simple pero napakahalaga. May sapat at maaasahang supply ba ng krudo o ng kuryente para sa ating mga tahanan, negosyo, at komunidad? In this episode, we will talk to Senator Sherwin Gatchalian, longtime champion of the energy sector in Congress, and Maharlika Investment Corporation President and CEO, Rafael Consing Jr., who is leading Maharlika's push to support the country's energy security through strategic deployment of capital. Mirna, gaano nga ba kahalaga ang role ng gobyerno sa energy sector?
2: Ang gusto kong sabihin siguro dito is, depende sa role ng gobyerno. Titingnan natin yung pinakamalaki na nakita talaga natin yung presence ng government, yung declaration ng energy emergency. So ano nga ba naging papel ng gobyerno doon? Nagkaroon ng mga price caps, nagkaroon ng pag-control ng mga presyo, lalo na sa fuel. In the short term, okay yun eh, kasi ramdam ka agad ng mga consumers. Pero kung ano man yung ginagawa ng government, kailangan din natin tignan kung ano yung long-term implications nito eh.
3: Tama.
2: Fuel, for example. Mm-hmm. Looking back, mga 1998, nagkaroon tayo ng deregulation of the oil industry. Pero yung mga pinakamalalaki na mga companies na nag-invest sa atin, Saudi Aramco, Exxon, Total, Chevron, marami nang umalis sa mga multinational companies because sabi nila, masakit ang ulo mag-invest sa Philippines.
3: Itong role ng government na ito, Ivan, no, paiba-iba ito. Depende rin kung ano ba ang polisiya na gusto nating ilagay.
2: Ilatag.
3: Ilatag sa landscape. In the energy sector, nakita na natin na hindi talaga kaya ng gobyerno na sarilinin niya yung operations nito. And that's why we had the EPIRA. That's why nag-privatize tayo. And the continued heavy hand of
2: government.
3: The government in energy regulation ay hindi makakaganda para sa landscape ng energy sector, especially on the investment side.
1: Yun naman yung intent, Attorney Aina, nung dalawang batas ano, na energy sector na nag-privatize ng energy sector natin. Yung Oil Deregulation Law, 1998, pinasa yan.
2: Yeah.
1: So tinanggal ang gobyerno doon sa petroleum.
2: Mm-hmm.
1: 3 years later, pinasa yung EPIRA, Electric Power Industry Reform Act,
2: 1998.
1: Tinanggal din ang NAPOCOR mula sa, or binawasan ang role ng NAPOCOR mula sa power sector.
2: Mm-hmm.
1: So petroleum and power, kabuuan ng energy sector, maliit na lang supposedly ang role ng gobyerno para bigyang puwang ang private sector na mamuhunan, mangapital, at kumita at mag-innovate. The idea is, gaganda yung serbisyo mo. Pero kasama ba nun supposedly ang pagbaba ng presyo? Not necessarily, ano?
2: Hindi. Titignan mo yung legislation ng EPIRA, even the regulation ng oil. Sinasabi nila na, okay, deregulate natin yan para mapababa ang presyo. Pero kasi siguro misplaced yung assumption na yun. Kasi titignan mo, from the time na nag-privatize na yung power sector natin, may inflation ka, may forex ka. So it is something na dapat hindi mo pinapangako kasi hindi mo alam yung external factors that will happen.
3: Ibig sabihin, maraming moving gears at maraming mga external factors. There are several parameters na dapat mo rin i-consider. At siguro sa puntong ito, pakinggan natin ang unang bahagi ng ating panayam kay Senator Sherwin Gatchalian.
1: Ang role ng Senado, sir, usually, or ng Kongreso in general, is to check and balance the powers of the executive.
4: Correct.
1: From your perspective, sir, kamusta ba ang gobyerno sa pag-address ng concerns or mga issues ngayong energy crisis?
4: Doon sa oil deregulation law, nakasulat doon that the government can step in and dictate on the operations of oil companies kung merong national emergency. So, since nag-declare na ang ating Pangulo ng State of National Energy Emergency, so na-trigger na yan. At pumasok sila on two fronts. One, assuring yung supply of petroleum to our country. Although pumasok sila through PNOC, hindi through the oil companies. And then second, yung pag-step in nila on the operational side, which includes pricing.
1: Right.
4: So alam ko malaking debate to, no? Dahil oil, dahil deregulated environment tayo. But in my opinion, dahil ito ay sobrang urgent, no? At ang oil prices in our setting affects all facets of life, no? From food to electricity to energy security, kailangan talaga ng gobyerno na ma-assure na ang presyo ay abot-kaya pa rin ng taong bayan. At pangalawa, hindi naaabuso ng

0: natin. So, ibig sabihin, babawasan natin yung budget natin for education, for health, tapos ilalagay natin sa petroleum. Ngayon kasi, ni isang sentimo, hindi nag-i-invest o hindi nangangapital ang gobyerno pagdating sa kuryente at sa petroleum. Everything is private. But there are very extreme circumstances and urgent circumstances tulad nitong ganitong situation na dapat ang gobyerno meron pa ring say, may boses pa rin, may ngipin para protektahan ang publiko. Dahil sa mga ganitong situation, dapat ilagay natin ang public interest at forefront. So, yung aking pananaw, nag-file ako ng bill to amend the oil deregulation law para to unbundle impresyo only on extreme cases. No? Kasi pag extreme ganitong mga cases na mabilis ang pagtaas ng presyo, dapat siguraduhin natin na hindi rin naaabuso yung ganitong sitwasyon.
1: Para lang sir siguro ipaliwanag sa mga kababayan natin. Ano? Medyo technical kasi when we say unbundle.
0: Yes.
1: Bakit kinakailangan yung mag-file ng panibagong bill on unbundling? At ano ba ibig sabihin ng unbundling?
0: Yeah. Pag titignan natin yung electricity bill natin, diba, makikita natin yung iba't ibang bahagi ng ating electricity bill. Like for example, generation, transmission, distribution, then yung missionary electrification. Nakakita mo kung saan pumupunta. Sa petroleum, hindi natin alam. Pag sinarge ka ng 95 pesos per liter, hindi mo alam kung saan pumupunta yon. So, nangyari kung anong sinarge sa atin ng oil companies, linululun na lang natin.
1: Yun na yun.
0: Parang kung anong binigay sa'yo, kukunin mo na lang yon. But sa mga ganitong extreme cases, ang bilis ng pagtaas ng petroleum, dapat malaman ng gobyerno na meron bang profiteering. Ibig sabihin, labis-labis ba yung kita nila? Meron bang issues na nang aabuso yung ganitong situation? So, importante sa gobyerno yan para ma-assure yung publiko. At may confidence rin yung publiko na hindi inaabuso o hindi tinitake advantage ng mga oil companies yung ganitong sitwasyon.
1: Sa ganitong panahon, Sen, maganda rin sigurong tanungin, ano nga ba sa palagay ninyo ang tamang balanse ng private sector and ng government pagdating sa downstream oil industry?
0: Well, ito yung mga learnings natin dito sa nangyari. Ito na tingin ko, at least in my experience and sa nalalaman ko nung nagkamalay na ako, ito na tingin ko the worst oil crisis na na-experience natin. Yung iba kasi puro oil shocks lang. Tumataas, after a few weeks, bababa. So, ito talaga oil crisis because may problema sa supply. I think the last time na nagkaroon ng ganito was during the 70s, yung Iranian embargo. Pero mas tingin ko ang situation natin ngayon mas lumala dahil talaga lahat binibili natin from the Middle East. So ano ba yung mga learnings natin dito? Una-una, masyado tayong dependent on Middle East oil. So kailangan mapababa natin yung dependence natin on Middle East oil. Hindi mabilis, pero we should start with that. So kailangan tayong magkaroon ng strategic petroleum inventory or reserve sa bansa natin. So, isa sa mga nakikita kong model na pwedeng gawin ay private sector pa rin ang magpapasok pero gobyerno magbabayad ng holding cost. Kasi pag inimbak mo, may holding cost yan. No? Kasi magbabayad ka ng interest, inventory, may cost yan. So, gobyerno ang papasok doon. No? And nasabi mo nga kanina yung Maharlika, that can be a model for Maharlika.
1: In the context of the crisis, DepDev Secretary Balisakan was quoted saying that it may be time for the DOE and for the government to revisit yung coal moratorium na meron tayo. At the start of the Congress, you filed a Just Energy Transition Bill. Ang tanong siguro, Sen, ay yung pagsuspende ng coal moratorium at pagbalik natin sa coal, is that really a viable solution in the crisis? Or is the transition to clean energy still the way to go?
0: Ako, I don't see the lifting of the moratorium as a way to solve our crisis right now. First of all, ang kagandahan ngayon with, and I'm sure you know this, in terms of electricity, maliit lang ang galing sa oil, less than 3%. So, in that sense, isolated ang electricity natin from what's happening in the Middle East. Ang only risk natin is yung imported LNG, which in totality, maybe around 10% of our feedstock coming in or

0: 20% of our electricity comes from that imported LNG. So yun ang kailangan natin may diversify. At ang gandahan ngayon, may marami na di-discover sa Malampaya. And then if you can discover some more, mas maganda.
1: You actually call for the lifting of excise tax, at least on diesel. Hmm. Can you expound on your position?
0: Umabot na tayo sa punto na napakataas yung presyo. No? At ang aking pag-analysis, anything that can lower down yung presyo ng legis para hindi siya kumalat sa ibang produkto, no? So pagkain, dapat gawin natin yun. Lalo na diesel, dahil diesel ang pinaka-popular na fuel. Ginagamit yan sa jeepney, sa buses, panghatid ng mga produkto galing probinsya. So yun ang pinaka-popular. Kaya sabi ko, at this point, parang nakikita ko na pag sinuspend din diesel, makakatulong yan sa mas maraming mga kababayan natin.
1: May isa pang panukalang batas na nabinbin yata sa Senado ngayon. Ito yung amendment sa Biofuels Act.
0: Yes.
1: Naging mainit yung debate.
0: Sobrang init yan.
1: Sobrang mainit yung
0: debate. In plenary and outside plenary, yes. Mainit talaga.
1: Ano ba ang naging usapin sa Senado? Senate?
0: Well, sa amin, talaga maging mainit yan, Ivan. It's kaya hindi na-approve sa Senate. Mm-hmm. Because ang aming concern are the farmers. Yung almost 200,000 na nagtatrabaho sa mga ethanol plants, nagtatrabaho sa biofuel plants, at yung mga farmers natin. So, almost 200,000 lahat-lahat yan. At yung mga farmers natin, let's say yung mga sugar farmers natin, pag sinuspend natin yung, not suspend, but if we allow importation, problema natin yan dahil magkakaroon tayo ng problema sa unemployment doon sa mga planta. Sigurado ko siya shutdown nila kaagad yan. At yung mga farmers natin sa sugar dahil all of a sudden, bababa yung kanilang kita, baka hindi na rin sila magtanim. So, it's something that we need to study very carefully.

0: O kasi ang Mindoro, hindi siya yung tinatawag natin na N-1, hindi umiikot yung infrastruktura niya para makapagpalitan sila ng source ng kuryente from one end of the island to the other.
1: Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
2: Hey, I'm Adin Sonio.
3: Steve Angels.
4: The Movie Guy.
5: I'm Cheryl Pixia.
6: Rowena Papasin.
7: Dikidan Reba.
8: I'm Kevin Manalo.
9: Camila Iman.
1: BNC International Correspondents is everywhere.
10: Behind the success is a talented group who made it possible. Someone who thought deeper, moved faster, worked smarter. We believe great organizations are built by great people. If you're ready to make your mark, your seat is waiting. BNC, the Billionario News Channel.
11: Mas mura kasi ang budget natin pinagkakasya lang. Mas maganda siguro kontrolin na lang para hindi basta-basta nagtataas ng presyo ng bilihin.
12: Wala naman po kasi nagtasa po ng mga bilihin kagaya po ng salangi sa kurudo. Halos hindi pa po bumababa, hindi pa po kumakalahati. Napakamahal po. Tapos yung pamasahe, yung minimum, hindi naman po dinadagdagan. Di talaga sapat sa kinikita namin bilang mga driver, eh.
13: Dapat, kasi which is dati naman, is under yan ng government, yung energy at saka yung langis. Noon na na-hold nila yung presyo, eh. So, base dun sa pagtaas ng presyo at saka pagbaba, nasa government yung parang decision. Eh ngayon, nasa private sector na. So,
0: nagkaroon na ng memorandum of understanding or cooperation.
14: Yes.
0: Maharlika, DOE, at NEA. So yes. Anong next step nito, sir, para ma-assure natin ang mga taga-Mindoro na magkakaroon sila ng stable na electricity?
14: Actually, dalawa po yan. Una, hindi lang po Mindoro ang magkakaroon ng stable electricity. Pati na rin yung buong yung mga nagbabayad ng ating bill, mm-hmm. na bababawasan po yung kanilang electricity over time. No? So, mm-hmm. Ngayon, itong ginagawa po natin sa Mindoro, nakaka-isang taon at kalahati na po natin pinag-aaralan ito.
0: Okay.
14: So, ito pong pinirmahan natin na ito ay last stage na po yan.
0: Okay.
14: Okay? Mm-hmm. So, I'm hoping that by the end of the year, that we would already come to a conclusion with the NPC, be able to acquire it from them, mm-hmm. para po next year mag-umpisa na po tayo ng rollout. Ating objective po ay ma-deliver po natin ito by early 2028 or last part of 2027.
0: Okay. So ito po nagpapatunay na pag na-upgrade natin ang facilities, magiging mas matibay na yung tinatawag natin na energy security. Kasi hindi na basta-basta na mapupundi ang mga ilaw nila. Pero ang tanong, sir, may kaukulan ba ito na pagtaas naman ang pagsingil sa kuryente nila kaya?
14: Well, magkakaroon sila ng konti, okay? Mm-hmm. Dahil magkakaroon na sila ng electricity ngayon.
0: Mm-hmm.
14: Dahil po, kung titingnan natin, ang pinakamahal na kuryente ay
0: walang
14: kuryente.
0: Yung walang kuryente. Tama.
14: Right? So, pag magbabayad po sila ng kuryente, kahit medyo mahal ng umpisa, actually, mas mura po yun kaysa sa walang kuryente.
0: Okay? And it still evens out kasi nakasagar pa rin naman sila, subsidized approved generation rate.
14: Right.
0: Diba?
14: Tama po.
0: Hindi pa rin yun yung kabuuan ng halaga ng kuryente na binabayaran nila.
14: Right.
0: Pero sir, what do you think will happen kung magkakaroon na sila ng interconnection sa main grid natin?
14: Yes.
0: Is that in the near future din na pwede mangyari?
14: Una po is ano yung magiging epekto. No? Napakaganda po noon kasi ngayon po kaya medyo masababa yung kuryente ng cost ng kuryente natin compared sa mga SPAG dahil meron tayong mix,
0: yes.
14: ng mga sources. Mm-hmm. No? So, pag makabit na po ang Mindoro doon, bababa yung kanilang kuryente,
0: mm-hmm.
14: dahil may enjoy na po nila yung same sources ng kuryente na tulad ng Metro Manila at mga ibang lugar na nakabit sa main grid.
0: So ito, sir, this is Mindoro.
14: Yes.
0: But you also spoke about Palawan. Is that now next on the pipeline?
14: Yes. So we've signed MOAs with both

0: Magandang gabi, ako si Wedge Kujamat. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly sa ating Politico Headlines. Back to work. Sherwin Gatchalian, nag-o-taking na bilang bagong Senate President. Senate Majority handa raw makipag-ayos sa minorya. Matapos sumapi sa mayorya, Senador Chis Escudero posible raw maging presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. AX bill o ayuda para sa mga nangangailangan, hinaharang daw ng ilang kongresista. At DPWH Secretary Vince Dizon nang galaiti dahil sa natenggang drainage project sa Philippine General Hospital. Ang kontratista, konektado umano sa kapatid ni Zaldico. The Senate gridlock is finally over. Tuluyan ang napatalsik si Senator Alan Peter Cayetano matapos tuluyang maluklok bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Siya na ang ikalimang SP sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Yan ang Politico Update ni Andrea Salve.
1: Elected to the position of Senate President.
2: Naluklok na si Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Matapos makasecure ng 13 votes sa special session ng Senado, nagpasalamat si Gatchalian sa mga senador na nagtiwala sa kanya. Malinaw daw ang pagkaunawa niya sa bigat ng responsibilidad nito. Mapa-minority o majority umano, sana ay magkaisa sila at tutukan ng mga suliraning kinakaharap ng bansa.
3: Ang tungkuling ito ay hindi tungkol sa iisang tao, kundi sa pangangalaga sa isang institusyong dapat magsilbi sa bawat Pilipino. Patid ng buong Senado ang panawagan ng mamayan, magtrabaho ang lehislatura, tugunan ang mga suliraning kinakaharap ng ating bansa, at unahin ang tunay at agarang pangangailangan ng ating mga kababayan.
2: Hindi sumulpot ang Cayetano camp kanina kahit special session na ito na ipinatawag ng Pangulo. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, pambuboykot na naman ito. Sabi naman ng kuya niyang si Senator Raffy, it's time for healing.
4: This is my message doon sa Mpataga Minority. Mga boss, kalimutan natin yung mga nangyayari, mga nasabi, mga nagawa. Tapos na yon, sports lang. At magtrabaho na tayo.
2: Handa raw mag-reach out ang majority bloc sa grupo ni Cayetano na ilang araw na rin hindi sumusulpot sa sesyon. Pagdating kay Villanueva, wala raw naging panunuhol o anumang pressure para lumipat sa mayorya. Ang tanging deciding factor daw ay ang pagkaudlot ng trabaho ng Senado. Mabigat daw para kay Villanueva ang naging desisyon, pero over and above the call of duty, pinili niyang magpakita sa sesyon. Agad na nanguna si Villanueva sa pagsulong ng isang Senate resolution para mabigyan ng sapat na pondo ang mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Zubiri, posible pa silang madagdagan sa majority dahil sa umano'y growing frustration ng ilang minority senator sa sunod-sunod na issue sa Senado. Sa kung may alok na kooperasyon naman si Cayetano, tingin ni Senator Ping Lacson, actions speak louder than words.
5: An offer is an offer. We want to see actual action, no? Nung kanyang offer of conciliation.
6: And by their absence today?
5: Well, it doesn't, it doesn't support the call or offer of reconciliation. Kasi the mere fact that they're not here, all of them, well, it negates whatever sincere offer made.
2: Sa ngayon, tuloy-tuloy lang daw ang trabaho ng new majority. At para sa ilan sa kanila, maaari nang ikonsiderang mutan academic ang naging Supreme Court petition ng Cayetano camp na pinawawalang bisa ang Senate reorganization noong June 3. Hinalal na kasi si Gatchalian bilang SP. Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Agad namang binati ni PBBM si newly elected Senate President Sherwin Gatchalian. Umaasa rin siya sa mabilis at maayos na paglilingkod ng Senado sa ilalim ng bagong liderato. Nanumpa si Gatchalian sa special session na ipinatawag mismo ng Pangulo. Posible umanong maging moot and academic o wala nang saysay ang petisyong inihain ng Cayetano Bloc sa Korte Suprema na kumu-question sa Senate session noong June 3 na naghalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang nooy acting Senate President. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, hindi naman sa pinangungunahan niyang korte, pero nabuo na raw kasi ngayong araw kinakailang 13 senador ng bagong majority. Handa naman si Senator Ping Lacson sakaling hingin ng Korte Suprema ang kanilang komento sa petisyon.
6: Although mayroon mga ibang issues doon eh. Like yung inamay sa akin yung rules of impeachment kasama sa question. So kung itatake ng Supreme Court yun, necessarily, they will ask for me comment kung gigibigan ng joke.
0: Tila hashtag unbothered naman si Sen. Risa Ontiveros sa petisyon ng Cayetano Block at ngayon kumpiyansang back to business na ang Senado. Posible namang ihalal bilang presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara si Senador Chis Escudero. Ito ay dahil abogado si Escudero at may experience na sa impeachment. Ayon kay Senator Ping Lacson. Dagdag niya, si Senate President Sherwin Gatchalian mismo ang nagmungkahi na si Escudero ang mag-preside sa paglilitis. Gate din ni Lacson, hindi ito bahagi ng negosasyon sa paglipat ni Escudero sa kanilang panig. Back to work man, tila nagkatensyon sa plenaryo sa pagitan ni Senadora Pia Cayetano at Risa Ontiveros kaugnay ng mga panukalang pangkalusugan. Kasama si Cayetano sa minority senators na dumating sa sesyon ilang oras matapos mahalal ni Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Kinwestiyon ni Cayetano si Ontiveros sa tila hindi pagbibigay konsiderasyon sa kagustuhan niyang amyendahan ang isang panukalang batas tungkol sa anti-hospital detention.
7: This morning, Her Honor put on record that no amendments were submitted. None may have been submitted, but our name is on the list to propound amendments. So thank you to the Majority Floor Leader who was gracious enough to allow us to still propose our amendments.
8: You're welcome, Mr. President. I made a record earlier that
7: there were... I thank the Majority Floor Leader, not Her Honor, because Her Honor closed the period of amendments.
0: Kalaunay iginiit ni Cayetano na maaring maapektuhan ang daan-daang pribadong ospital kung aalisin ang proteksyon para masingil ang mga hindi nabayarang obligasyon at sinabing maaari itong maging

0: naman si Senadora Risa Ontiveros na dapat pag-usapan ng Senate Impeachment Court ang issue sa bilang ng kinakailangang boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna pa rin ng lagas na Senado ngayong nakakulong si Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Ontiveros, ito'y usapin na kailangang pagpasyahan ng Senator Judges.
1: Pagka-usapin din yan para sa impeachment trial court dahil ang malinaw pa lamang sa ngayon ay ang suspension ng senador. So probably, mas properly important ang magtalakay kung may implikasyon ba at mayroon anong implikasyon sa isa namang senator judge.
0: Bago pa ang kanyang pagkaka-aresto, kabilang pa sa Estrada sa mga nanumpang senator judge para sa impeachment trial laban sa bise. Under preventive suspension ng senador sa loob ng 90 araw, bagay na kailangang talakay ng Senado dahil posibleng sakop ang paglilitis sa bise. In hot water ang kontratista ng drainage project sa Philippine General Hospital na konektado umano sa kapatid ni Zaldico. Ikinagalit kasi ni DPW Secretary Vince Dizon ang estado ng proyekto. Ang detalye sa politiko update ni Ryan Reloban ng Abante.
2: Inigulo ko niyo ba kami?
3: No, sir.
2: Oh? Anong magagawa yan?
3: Sigurin po ba?
2: Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Dagawang taon na kayo dito eh. O 1.5 years na kayo dito eh.
4: Galit na galit si DPWH Secretary Vince Dizon sa nadatnanyang halos walang progreso na drainage project sa Philippine General Hospital o PGH sa Maynila, kabilang na ang septic tank. Sa kanyang inspection ngayong Merkoles, sinabi ni Dizon na labis na naaantala ang construction ng proyekto na hawak ng kontratistang mula sa Edson Janilo Construction. Anya, ka-joint venture nito ang kapatid ng Pugante na si Resignaco Bicol Party List Representative Saldico na mula sa FSCO Company. Dagdag ng kalihim, nasa 17% pa lamang ang kabuang progreso ng proyekto sa kabila ng halos kalahating taon ng implementasyon nito mula ng simula noong December 24, 2025. Tinatayang nagkakahalaga ng 700 million pesos ang drainage improvement project. Pero ayon kay Dizon, nasa 15% pa lamang ng kabuang halaga ng kontrata ang nababayad ng gobyerno. Pagdidiin ni Dizon, kritikal ang proyekto dahil layunin nitong solusyonan ang matagal ng problema sa pagbaha sa PGH, kung saan dahil sa luma at maliit na drainage system ay madalas bahain hindi lamang ang parking area kundi maging ang ilang bahagi ng hospital. Inatasan na ni Dizon ang kontratista na agad magdagdag ng mga manggagawa at magpatupad ng 24/7 operation para makahabol sa target na schedule.
5: Kailangan 24/7 yung trabaho. At dadagdag siya, magta-times 3 siya ng tao dito. From the current 50, kailangan maging 150 na tao. So times 3, tapos 3 shifts, 24/7 para matapos. Kung ganun ang gagawin, ang sabi ng mga engineer, kayang tapusin. Pero kailangan ganun. Kung hindi namin makikita ganun ang ginagawa nila, by the end of June, papakita na namin siya.
4: May babala naman si Dizon sakaling mabigo ang kontratista sa kanyang direktiba.
5: Pagpaktong kontratistang to, so binigyan natin ang deadline na kung hindi siya mag-improve at magdagdag ng tao at ng equipment in 2 weeks by the end of June, eh pasensya, no? Hindi lang namin siya iteterminate, papakasuhan ko pa. Kasama na rin yung ka-joint venture niya, yung FSCO.
4: Target ng DPWH na matapos ang drainage project sa PGH sa pagitan ng Setyembre o Oktubre ngayong taon. Giit ni Dizon, hindi niya hahayaang walang managot sa mabagal na pagpapatupad ng proyekto. Para sa Politico Nightly, Ryan Reloban, Abante.
0: Kwento-kwento lang yan. Binweltahan ni House Majority Leader Sandro Marcos ang mga ulat na ipinagkait daw ang pondo at ayuda sa Gerald Santos City. Kaugnay ng nagdaang lindol, narito ang Politico Update ni Janina Vela.
6: As far as I know,
7: wala pong zero na ganun. Lalo na sa Jensan, who would be so stupid to do that? I mean, really?
3: Nainis si House Majority Leader Sandro Marcos nang matanong siya tungkol sa umano'y zero

0: celebrate diversity, honor identity, stand proud and love without apology. This Pride Month, we march forward. For everyone that fought for acceptance and understanding, inspiring a future painted in every color of freedom. Because every kind of love deserves its place in the light. Happy Pride Month, Bilyonario News Channel.
1: Hindi raw pabor ang ilang mambabata sa Kamara sa anti-Apple provision ng panukalang AIX Bill. Ito ang ikinadismaya ni Senator Erwin Tulfo matapos ang deadlock o hindi natuloy na ratifikasyon ng panukala sa special session dahil kulang umano sa pirma ang kanilang mga katapat sa House of Representatives. Tumututol daw ang ilang kongresista sa provisyong nagbabawal sa mga politiko na personal na mamahagi ng ayuda mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX.
2: Is it because natatakot po sila na finally, after so many years na ginagamit itong AIX na ito para gamitin sa pamumulitika, ititigil ng batas na ito? What is wrong with that, Mr. President? I don't see anything wrong na pagbabawalan ng politiko na mag-distribute ng pondo na DSWD for his personal gains. Well, I don't see the logic, Mr. President. Number one, hindi po natin pondo yan DSWD, AIX na yan. Hindi po dapat ginagamit ng mga politiko yan.
1: Sinabi naman ni Senate President Win Gatsalian na hindi bago ang anti-Apple provision dahil may katulad na nitong nakasaad sa 2026 National Budget at ang layunin lang ng panukala gawing permanente ang nasabing patakaran. Babala ni Tulfo kung mananatiling nakabinbin ang panukala, posibleng maantala rin ang pagpapatibay sa programa ng ayuda para sa mga Pilipinong nakararanas ng krisis sa ngayon. Tanggap daw ni Senadora Lauren Legarda ang pagbabalik niya bilang miyembro ng Senate Minority. Aniya, hindi naman siya tutol sa pagpapalit ng liderato basta sang-ayon ito sa konstitusyon.

0: di ba? 13 na. Nung 12, hindi pa. Pero 13 na. Di ba yun naman ang sinabi ko? What is Rule 2, Section 2 of the Rules of the Senate? All officers of the Senate will be elected by a majority of all its members. 24 divided by 2 plus 1 ay mayorya. Di ba? Wala sa simula naman ganun eh.
1: Umaasa rin daw siya na magtatagal ang panunungkulan ni Senator Sherwin Gatchalian. Nang matanong naman kung nakonsidera ba niyang lumipat sa mayorya, aniya, ang paglilingkod ay hindi tungkol sa alyansa kundi sa kakayahang magserbisyo sa mga Pilipino. Nagsalita na si Senator Camille Villar sa umano'y pangingialam nila ni Senator Mark Villar sa LRT1 Extension Project sa Cavite. Gaya ng kanyang kapatid, mariin din niya itong itinanggi. Sinabi rin niya na handa siyang humarap sa anumang patas na investigasyon sa issue. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gusto umanong padaanin ng mga Villar ang railway sa C5 Road sa Las Piñas kung saan meron silang mga property. Mula sa pagiging konsehal, vice-alkalde hanggang sa pagiging alkalde ng Lipa City, kinikilala si Mayor Eric Africa sa pagtutulak ng mga programang nakatuon sa kalusugan, edukasyon, pabahay at pagpapaunlad ng lungsod. Ngayong gabi makakausap natin sa ating programa si Lipa City Mayor Eric Africa. Mayor Africa, welcome po sa Politico Nightly, si Wedge po ito.
2: Maraming salamat sa inyong invitation.
1: Mayor, magaganda ho yung inyong mga programa para sa healthcare dyan sa Lipa. Pwede nyo ho bang isa-isahin sa amin ano-ano ho yung mga programang ipinagkakaloob ninyo sa inyong mga constituents patungkol ho sa healthcare?
2: Meron kaming pinatawag na health system hospital na kung saan ay may kanya-kanyang specialization yung aming hospital. Yung one namin is for geriatrics and surgery sa mga senior citizens. Ang system 2 ay para sa pediatrics, mabigay ni, mother and child friendly. Meron kami system 3 para sa mga dialysis. And system 4, yung industrial building namin. So kanya-kanya silang hospital na may kinakater yung sariling servisyo.
1: Mayor, meron ho kayong mga programa para ho sa mga buntis. Paano po ang sistemang pagpapatupad po ninyo nitong ganitong klaseng programa?
2: So yung aming system 2, yung pediatrics COVID-19 for mga babae, buntis at mga bata. So ginagawa natin ay syempre free siya for all Lipenos. Actually, material na kung mahirap or mayaman. Basta you want to avail yung service ng hospital ay free siya for sa mga taga-Lipa.
1: Oho, yung pong inyong Lipa City Hospital System 2 at yung pagdagdag ho ng mga bed capacity, Mayor, saan nyo ho nakikita ang pinakamalawak na pangangailangan sa health sector ng lungsod sa mga susunod pang mga taon?
2: Siyempre, palaki ng palaki yung population ng city. Ang tingin ko, dapat palakasin natin yung mga district health centers to make sure na yung prevention ang ating matutukan at hindi yung kailangan ng dalhin sa hospital. Kasi at the end of the day, hindi naman talaga kakayanin na lahat ng may sakit ay matutugunan ng ating lokal na pamahalaan. So prevention pa rin tayo. Pero syempre, kung sakaling dumating yung point na talagang kailangan ma-hospital, dapat ready yung ating gobyerno na i-accommodate yung ating mga kababayan na may sakit.
1: Maganda ho yung pagkakalatag nyo ng mga programa dyan sa Lipa patungkol sa kalusugan. Pero meron ho ba kayong mga sapat na mga doktor at nurses at also in coordination with the Department of Health para matugunan po natin yung ating mga frontliners?
2: Yes. Actually, maganda yung sistema namin dito kasi yung mga doctors, sila yung consultant namin sa ating mga public hospitals. More than 300 yung ating mga doctors from Lipa City and neighboring municipalities and cities. So sila ay nagre-render ng service binabayaran naman sila ng local government. Bali, 2% ang aming scheme na ginagawa.
1: Mm-hmm. And do you have the enough fund, Mayor? Kasi sa dami ho ng inyong mga programa for healthcare, medyo malaki-laki ho ang pondo na kakailanganin nyo dito para sa inyong lungsod.
2: Oh, fortunately, tumaas yung case rate ng PhilHealth. So, sa talaga, although hindi naman siya self-liquidate, pero para sa akin, malaking bagay din yung bumabalik na pondo from PhilHealth na binadala sa LGU. So, more than half din kasi ng aming gastos ay shouldered na ng PhilHealth. So, malaking bagay na rin yun. Then yung investment naman nila, yung ginagamit ng city government, yung investment namin sa kalusugan ng ating mga kababayan.
1: Opo. And bukod ho sa mga healthcare programs, meron din ho ba kayong mga programa para naman ho sa mga estudyante?
2: Sa mga estudyante, meron kaming tinatawag na yung free education for all. Part ng aming womb to tomb program na kung saan ay libre yung ating daycare hanggang college. Meron kaming local college, yung kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. More than 10,000 na siguro yung students na ina-accommodate namin. Hindi lang yung mga tagalipa na gusto mag-kolehiyo ng libre, pati yung mga neighboring municipalities. Libre yung aming mga gamit sa school from kinder to grade 6. And siyempre nakafocus tayo dun sa mga armchairs, mga books, at pagkapatay yun ng sapat na classroom. So maganda yung aming student-to-teacher ratio.
1: And meron ho ba kayong mga scholarship programs, Mayor? Gano na ho karami ang nabibigyan po ninyo nito mga scholarship programs na ito? And as what we heard, meron ho kayong binibigay na mga assistance doon ho sa mga athlete students? Gano na rin ho karami at gano ho kalaki yung halagang ibinibigay po ninyo bilang tulong po sa mga atleta?
2: Meron kaming syempre yung scholarship natin sa senior high and college. Then may full scholar, meron ding financial educational assistance. Yung sa elementary and high school, meron makaming tinatawag na tugon sa edukasyon. Binibigay namin yan sa mga may hirap na nag-aaral sa public school. Pagdating sa incentive, nagbigay kami ng 100,000 doon sa nakaka-gold sa palangang pambansa. Then nagbibigay kami ng 10,000 each doon naman sa pag RAAM, ibig sabihin niya sa regional meet. Pero nagbibigay din kami ng incentive na 10,000 sa mga makakapasa sa board exam.
1: Uh-huh.
2: And 300,000 doon sa magtatap.
1: Wow, medyo malaki-laki ho itong pondo na ito, Mayor. Pero may mga sapat ho ba kayong pasilidad para sa sports activities sa mga estudyante ninyo, lalo na ho yung mga lumalahok sa mga palarong pambansa?
2: Yes, sa ngayon kasi meron din kaming ongoing na construction, yung tinatawag namin na Olympic Village, na kung saan ay nado na yung kasalukuyan nating tinatayo na coliseum, yung stadium, indoor, aquatic center. So ito yung magiging venue ng pag-host namin ng RAAM 2027 sa Calabarzon. So bukod doon, syempre marami kami mga facilities dito kasi talagang ini-encourage natin yung mga kabataan na mag-participate sa sports. Gusto natin na ito yung isang venue, bigyan sila ng avenue para ipakita nila yung kanilang skill, yung kanilang talent. At marami kami ginagawa ng mga clinic, at may mga interbarangay kaming competition na well-participated ng ating mga kabataan sa Lipa.
1: Opo. Pag-usapan na rin ho natin, yamang ang pinag-uusapan natin ay sports. Napababa nyo na rin po ba yung mga drug-related cases dyan, lalo na ho pagdating ho sa mga kabataan para mas matuon ang kanilang pansin sa pag-aaral at maging sa sports?
2: Yes, syempre sa mga drug-related cases, kasi na boredom kasi ang kalaban nila eh. Pag wala kang ginagawa, siyempre, minsan na po-force ka, na-enganyo ka ng mga kasamahan mo na gumawa ng mga illegal drugs. Pero kung sila ay na-encourage natin pumasok, pumasok na yung aming enrollment na nagbigay kami ng libre na gamit sa school, din sa sports, pag na-encourage natin sila na umatid ng clinic, kung may pinakakabala ng utak, yun ay paraan para maiiwas natin sila sa illegal drug.
1: Mm-hmm. And sa kasalukuyan po, Mayor, may mga programang pabahay po ba kayo? Dahil siyempre ang importante rin ho, magkaroon ng maganda at decenteng tirahan ng inyo pong mga residente dyan po sa Lipa.
2: Yes, meron kami ng ano dito, Lipa New Health Subdivision, in partnership ng city government at saka ng mga private sector, yung mga NGOs, mga civil society. So lahat ng bahay diyan ang nagpagawa actually is mga taga-Lipa na mga mayayaman dito sa amin sa Lipa. So nagdo-donate sila pa isa-isang bahay. Rotary, Jaycees, Lions, Eagles, marami pa sila lahat. Nagdo-donate sila ng lupa. Yun naman ay binibigay natin sa mga kababayan natin na nakatira sa high-risk area, sa mga nasa ilog natin, saka sila nakatira dun sa sementeryo. So sila yung beneficiaries natin at ilang government employees.
1: Oho. At saka yun pong pagtulong sa mga MSMEs, yung mga negosyo rin po, Mayor. Ano po ang mga programang inilalatag po ninyo sa kanila? Kasi kapag ka may mga ganitong negosyo, lumalakas din ho ang turismo. So on my second question, kamusta rin po ang turismo dyan sa inyo sa Lipa City?
2: MSMEs at pala taas kami, 93% ang alam ko ng aming mga business nakuha ng mayor's permit ay MSMEs. So meron kami nga yung organization, Lipa Business Sector, very ano sila, strong yung partnership namin. And malimit kami magkaroon ng communication kung anong pwedeng itulong ng local government sa kanila. Ganun din sila kung anong magtutulong nila sa amin, ang Lipa Business Club. At sa katunayan, nung umupo ako as mayor, ay less than 8,000 lang yung business sa Lipa. O, so ngayon, more than double na, more than 16,000 na yung kumukuha ng mayor's permit. So, kita rin lang na gumaganda yung system through their suggestion, through their advice kung ano dapat namin i-adapt para mas maging madali yung pagkuha ng permits sa Lipa. So maganda yung communication ng business namin. Kasi ito yung sa reason kung bakit na-maintain namin yung aming hospital, saka kapag patayo kami ng mga sports facilities, nabago ang aming city hall, at nabayaran pa namin yung mga utang na ginatnan ko ng previous administration. Betty na ang lungsod ng Lipa kasi lumaki na yung aming pondo sa tulong ng aming business sector.
1: And you also have now the AI-powered traffic analytics system dyan ho sa Lipa City. Bahagi na nyo lang po kami ng impormasyon patungkol dito, Mayor. At nakikita nyo rin ho ba ang Lipa City to be the model city pagdating sa paggamit ng artificial intelligence, lalo na ho sa pamamahala po sa mga lungsod dito sa Pilipinas?
2: Yes, ito yung CIRCO, joint project namin with UST. Napakaganda kasi niya kasi dami ng mayor ang nag-fail dito sa Lipa pagdating sa traffic. Sabi ko, baka isa ako sa maging victim. So, fortunately, meron tayong technology, yung AI. So, ang aming, yung CIRCO. So, ang aming ginagawa ngayon, ang aming data is AI-driven and scientific yung aming approach. So, maganda yung ano, maganda yung hindi yung pag nagtatraffic, ang solution namin, magagawa ng kalsada, o magwawalway, matutulong yung approach. At talagang mabilis. Unlike before, inaabot kami ng matagal bago namin mabilang ang sasakyan. Ngayon, ano talaga, mabilis lang siya. And pinag-guide pa kami nung AI, nung CIRCO, kung ano ang tamang decision namin para ma-solve ang aming traffic. Hopefully through artificial intelligence ay mabawasan namin, if not totally ma-eradicate ang traffic sa Lipa.
1: Mayor, 2028 elections is fast approaching. What are your plans for the 2028 election? That's the first question. And my second question, medyo maingay ho ngayon yung pangalan ni kababayan po ninyo, ni Batangas Representative Leandro Libiste. What is your reaction on his stance pertaining to the politics in the government?
2: Ako, definitely, ano, I will not run. I will stop po na. Focus po na ako sa family. And I will give my time naman to rest and experience yung life outside politics. Considering 1997 o 1998 ako, nasa government na ako sa city councilor. So, time na siguro para mabigyan naman ng opportunity yung iba. Mm-hmm. Pagdating naman kay Congressman Leandro Libiste, Kapag naman yung kanyang plan sa Batangas o sa National, actually, lahat naman talaga ay may karapatan na kumandidato. Then siguro maganda, ipakita yung kanilang plataforma and ano yung kanilang nagawa na, anong gagawin nila. Yun lang naman, mga Batanggen nyo naman is matatalino. And alam ko, pipili sila na dapat na mamuno sa aming lalawigan.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Tipa City Mayor Eric Africa. Magandang gabi. Ingat po kayo, Mayor.

0: Pinagbabayad naman ng Labor Department ng higit 11 million pesos ang may-ari at kontratista ng gumuhong 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mananagot sina Jackson Lim at Golden Years Construction and Steelworks Corporation. Dahil sa paglabag sa labor standards at occupational safety and health regulations, nadiskubre rin ng DOLE na ipinagpatuloy pa rin ang konstruksyon ng gusali kahit may umiiral ng work stoppage order. Susumitin ng ahensya ang buong record ng kaso sa NBI at Angeles City LGU para sa kauhulang aksyon at posibleng pagsisampa ng kasong kriminal. Target ni PBBM na makipag-usap kay Russian President Vladimir Putin kaugnay ng enerhiya at food security ngayong bahagi siya ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang detalye sa politiko update ni Joash Malimban live mula sa Kazan, Russia. Joash, kamusta na dyan?
1: Wedge, sa kauna-una ang pagkakataon ay bumisita si President Ferdinand Marcos Jr. dito sa Russia bilang parte ng Russia-ASEAN Commemorative Summit. At bahagi ang naging pagbisita ni PBBM ng ASEAN Chairmanship ng Pilipinas ngayong 2026, lalo na't isang long-time dialogue partner ng ASEAN ang Russia mula pa noong 1970s.
2: Guided by our ASEAN chairship theme, Navigating Our Future Together, the Philippines will continue to champion ASEAN unity, centrality, and solidarity, and promote an open, inclusive, and rules-based regional architecture anchored in international law. We will likewise advance ASEAN's engagement with external partners, such as Russia, through the dialogue mechanisms and frameworks that this community has built over many decades.
1: Nakatakdang magpulong ang ASEAN leaders mula bukas para talakayin ang mga usapin ng kooperasyon sa peace and security, trade and investment, food and energy security, science and technology at iba pang key areas. Pero bago ito, inaasahan muna ang magiging pagkikita ni na PBBM at Russian President Vladimir Putin maya-maya lamang para magsagawa ng bilateral talks. Ayon sa palasyo, inaasahang si Sentro sa Enerhiya at Food Security ang magiging pag-uusap ng dalawa. Maaari umanong pag-usapan ang posibilidad ng pag-aangkat ng krudo ng bansa mula sa Russia sakaling lumala pa ang sitwasyon sa Middle East, pati na rin ang pag-aangkat ng fertilizer para masuportahan ang agricultural sector ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Ambassador to Moscow, Igor Bailen, isa rin ang turismo sa mga sektor na nais paunlarin ng Russia. Anya, on the works na ang application ng S7 Siberian Airlines para magkaroon ng direct flights ang ilang Siberian cities patung Manila at Cebu.
3: Inaasahan namin at na matutuloy na itong flights so that more Russian tourists will come to the Philippines to experience Philippine hospitality. And alam naman po natin that we are looking at other non-traditional sources of tourism because a lot of our tourism is from China, Republic of Korea, even the US. But there is the Russian market to be tapped. They are interested and they have the resources.
1: Wedge, dagdag pa niya maliban doon sa mga usaping pang-ekonomiya, tuloy-tuloy pa rin yung bilateral talks ng Pilipinas at ng Russia pagdating sa national security at defense, lalo na patungkol doon sa counter-terrorism, maritime security at mutual defense. Yan muna ang latest dito sa Kazan, Russia. Balik sa Wedge.
0: Maraming salamat, Josh Malimba, nag-uulat mula sa Kazan, Russia. Politika lang ang nakikitang motibo ni COMELEC Chairman George Garcia sa pagdawit sa kanya ng Maleta Boys sa umunay flood control kickbacks. Pinaiimbestigahan na raw niya ang nasa likod ng aligasyon. Narito yung politiko update ni Ched Gatchalian.
4: Ano po ba ang kinalaman ng isang COMELEC Chairman o ng Commission on Elections for that matter sa flood control projects? Hindi naman po kami nagpapagawa ng kalsada.
5: Hindi na muna papatulan ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga akusasyon ng Maleta Boys. Isa kasi sa dinawit kahapon ng 18 Maleta Boys sa panibago nilang hearing ang pinuno ng Commission on Elections na nakatanggap umano ng 10 milyong piso.
4: Kaya hindi kagad ako nagsasabi magpapala ko ng kaso, hihintayin ko munang magumawa sila nung sinumpa ang salaysay nila. Dahil hindi siya under oath, hindi natin sila pwedeng kasuhan nung tinatawag na perjury. Mas mabigat po kasi ang perjury, 6 taon, up to 1 day and more than ang pwede pong maging

0: mga nasa likod sapagkat kung ito po ay tinatawag na conspiracy, hindi po ba dapat the act of one is the act of all? So maaaring ang mga ito ay biktima o maaaring sila ay nalanse na o kaya naman talagang nalinlang. Kung ano yung naging aksyon nila ay dapat correspondingly yung mismo mga nasa likod, yung mga nag-drawing ika nga, dapat kasama rin po sila sa kaso.
1: Ang posibleng dahilan na nakikita ni Garcia kung bakit siya nadadawit ay ang paparating na 2028 elections. Bagamat pangalan lang kasi niya ang nadadamay, buong ahensya raw ang apektado ng mga aligasyon.
0: Katulad ko, maaaring isang tao lang ho, pero nagre-representa ng institusyon. And therefore, yung institusyon ang pwedeng masira dahil dyan sa paninira po nilang ganyan. So, yan lang po ang nakikita natin, pero siyempre ang pinakamalapit talaga ay yung 2028 national and local elections.
1: Panawagan ni Garcia sa publiko, maging mapanuri at bigyan ng pagkakataon ng mga inaakusahan na patunayang hindi sila sangkot sa flood control controversy. Para sa Politico Nightly, Chet Gatchaliana, Bilyonaire News Channel.
2: Naglabas na umano ng arrest warrants laban kina Senator Bongo at dalawa pang dating mataas na opisyal ng PNP, ang International Criminal Court. Binunyag ito ni Davao City Congressman Pulong Duterte sa isang social media post ngayong gabi na aniyay galing sa mapagkakatiwalaang source. Buwelta ng kongresista, tila wala na raw katapusan ang paggamit ng administrasyon sa ICC para magpatahimik ng mga kalaban sa politika. Hindi lang daw ang ICC ang ginagamit, kundi pati na rin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para lang umano mapagtakpan ang isyu ng korupsyon sa bansa. Nanawagan pa si Pulong sa mga opisyal ng pamahalaan at publiko na huwag magpakabulag at bingi sa kasalukuyang mga problema ng bansa. Hindi raw dapat nahayaang maging instrumento ng politika ang hustisya dahil aniya ang batas ay patas at hindi armas laban sa oposisyon. Ayon naman sa DILG, wala pang formal notice sa kanila kaugnay ng nasabing warrant. Nasa immigration watchlist na sina dating head coach Tab Baldwin, team manager Epo Kimpo at dalawang assistant coach ng Ateneo Blue Eagles. Sa gitna yan ang investigasyon sa nangyaring trahedya sa Aurora. Ang ilang player na kasama sa umunay bootcamp, humarap na rin sa NBI. Narito ang Politico Update ni Andrea Salve.
3: Humarap na rin sa mga investigador ng NBI sina Ateneo men's basketball team players Sam Reyes at Kiefer Alas. Kasunod ito ng kanilang guesting sa isang podcast kung saan inalala ng dalawa ang mga naganap sa training camp ng koponan sa Aurora na ikinasawi ng dalawa sa kanilang teammates. Sinubukan namin na kunan ang maikling pahayag si Alas pero hindi na ito nakipag-usap sa media. Nagsumite na rin ang kanika nilang sworn statements ang iba pang miyembro ng Ateneo men's basketball team, kabilang na sina Grayson Rogers, Sultan Barua, Michael Asoro, Logan Baltazar, Matthew De Luna, Travis Roberts at JM Leal. Dalawa ring dating Ateneo players ang lumutang, sina Kyle Ong at Lebron Nieto. Welcome naman ng NBI ang kooperasyon ng Ateneo men's basketball team sa kanilang investigasyon. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, baka hindi ito agad na matapos ngayong linggo gaya ng nauna niyang sinabi.
4: We're very satisfied with the response ng Ateneo team, ng community, because yung mga sinabi na naman namin dumarating. Until tomorrow and Friday, there are personalities pa na darating. We don't want to set a date at magmadali because ang mas gusto namin kung anong lumabas talaga yung katotohanan dito sa investigation.
3: Tanggirin muna si Matibag na magbitaw ng mga salita tungkol sa nakikita nilang posibleng mga asunto nakaharapin ng mga sangkot hanggat hindi pa anya natatapos ang investigasyon. Una na rin sinabi ni resigned Ateneo men's basketball team manager Epo Kimpo na wala siya sa bansa nang isagawa ang team training. Pero ayon pa kay Matibag,
4: part of the factual findings, nawala siya. Pero ang titingnan natin nga, what are the participation prior and after the incident.
3: Tiniyak din ni Matibag na no stones will be left unturned sa kaso. Lahat umano ng angulo ay titingnan, kaya nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang mga ahensyang apektado sa kaso.
5: Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Bilyonaire News Channel.
2: Man up! Itong mensahe ng PNP CIDG kay Tab Baldwin matapos disiputin ang sampina kaugnay ng trahedya sa Aurora. Di rin kumbisido ang mga otoridad na aksidente ang nangyari. Narito ang Politico Update ni Ivy Reyes.
6: Kung tunay ngang brother ang turing ni resigned Ateneo head coach Tab Baldwin sa mga namayapang manlalaro na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, hindi niya tatalikuran ng investigasyon. Yan ang mensahe ng PNP CIO.

0: DG kay Baldwin na hindi sumipot sa unang inihain nilang sa Pina.
1: Man up, be man enough to face the investigation. In the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother.
0: Hiningi rin ng CIDG ang drone shots na kuha ni Baldwin mula sa mga kaganapan sa training sa resort hanggang sa kaguluhan ng umatake na ang alon sa Aurora. Sakaling hindi i-honor ng mga sinalpinang individual ang pagkapatawag ng mga otoridad, tinitingnan daw ang pagsasampa ng contempt at obstruction of justice charges laban sa mga ito. Sa ngayon, umakyat na sa 48 ang nasabpina ng CIDG kabilang ang ilang student-athlete. 10 ang nadagdag sa listahan ng pulis ngayong araw at 7 sa mga itong sumipot. Mula sa pamunuan ng Ateneo, tanging ang head ng athletics office pa lang ang nakakausap ng CIDG. Kaya naman, may mensahe ito sa mga abogado ng mga opisyal na ipinapatawag nila.
1: It's normal for lawyers to defend their clients. Diba? But as I have said earlier, he is not in the position to make any conclusion sa incident. Precisely because he is not also there during the time that the incident occurred. So maybe he can advise his client to man up also and face the investigation.
0: Sa ngayon, challenge din daw para sa CIDG ang kawalan ng witness. Pero nananatiling homicide o hazing ang anggulong tinitingnan ng CIDG dahil para sa kanila, hindi aksidente ang nangyari sa Aurora. Kung titingnan daw ang kondisyon ng karagatan noong araw ng trahedya, malinaw daw na hindi ito akma para sa isang training. Bukod kay Baterbonia at Adili, isinama ng CIDG sa bilang ng mga nakaranas ng pagkalunon ang mga nagsalita ng players na sina Kiefer Alas at Sam Reyes. Mayroon pa raw isang foreigner player na hindi mo na pinangalanan ang nakaligtas din gaya ni na Alas at Reyes. Base rin sa investigasyon, 700 metro ang distansya ng mga manlalaro mula sa dalampasigan. Taliwas sa unang mga ulat na natagpuan sila 300 metro mula rito. Tinitingnan din ng CIDG ang anggulo at ulat na may pulso pa si Adili nang ma-rescue sa dagat. At mula sa investigasyon, titingnan din daw nila kung may pananagutan ng first responders sa insidente. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
2: Nagbigay pugay si Senator Bam Aquino sa 2 student-athletes ng Ateneo na nasawi sa trahedya sa Aurora. Sa kanyang privilege speech, ipinarating niya ang panawagan ng magulang ni Rene Baterbonia na malaman ang buong katotohanan. Kasunod ito, umaasa si Aquino na masusuri ang mga pulisiya ng DepEd, CHED at kanilang sports regulations. Hiniling niya ang pag-atas sa Committee on Basic Education na magkasan ng pagdinig at investigasyon. Ang mga reforma, titiyakin daw na madadagdag sa panukalang Safer Schools Act. Sa ating pagbabalik, panoorin ng ilan sa ating political local stories. Tutok lang sa Politico Night.
3: Pagtatanggol ko hanggang suli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa akin.
4: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
5: The motion is approved.
6: Nagkagirian si SILG John Vic Rebulla at Senador Robin Padilla.
7: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
8: Bayaran umano ang media.
9: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

Sa ating politiko lokal sa Pampanga, patuloy ang pagkalinga ng pamahalaang panlalawigan sa mga kababayang nakikipaglaban sa cancer. Muling pinangunahan ni Governor Lilia Pineda ang pamamahagi ng tulong para sa mahigit 3,000 cancer patients mula sa una, ikatlo at ika-apat na distrito ng lalawigan. Nakatanggap ang bawat benepisyaryo ng 4,000 pisong cash assistance habang nagkaloob din ang Kapitolyo ng 25 kilong bigas at mga maintenance medicines. Ipinakilala rin sa mga benepisyaryo ang YACA program ng PhilHealth na naglalayong magbigay ng mas malawak na suporte sa mga pasyenteng nangangailangan ng tuloy-tuloy na gamutan. Ayon kay Governor Pineda, patunay ang programa ng patuloy na malasakit at pag-aruga para sa mga Pampanggenyong humaharap sa hamon ng kanilang karamdaman. Sa Baler, all out ang suporta ng lokal na pamahalaan sa mga young entrepreneurs. Sumabak ang mga kabataan sa capability training para mapalakas ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pagnenegosyo. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Rhett Angara ang kahalagahan ng patuloy na pagkatuto, pagpapaunlad ng kasanayan at pagkakaroon ng tamang mindset sa pagnenegosyo. Ibinahagi rin ng alkalde ang kanyang mensahe na making money is everybody's business bilang paghikayat sa mga kabataan na maging masipag at malikhain sa paghahanap ng pagkakakitaan. Nagbahagi naman ng mahalagang kaalaman ng mga kinatawan ng Department of Trade and Industry ukol sa pagtatayo at pagpapalago ng negosyo. Layunin ng programa na magbigay ng mas maraming oportunidad sa mga kabataan upang maging produktibo, makabago at matagumpay na entrepreneurs sa hinaharap. Sa Naga, mas pinilakas pa ang pagsusulong ng active movement sa paglulunsad ng Larotsaya sa parke, ang flagship mass-based sports program ng Philippine Sports Commission. Ginanap ang aktibidad kasabay ng pagkilala sa anim na Nagaenyo athletes na nag-uwi ng mga medalya mula sa palarong pambansa. Tampok din ang paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalaang lungsod at ng PSC para sa mas malawak na pagpapatupad ng programa. Layunin ng Larotsaya sa parke na hikayatin ang mga pamilyang Pilipino na makilahok sa mga aktibidad na nagtataguy ng kalusugan, palakasan at pagkakaisa ng komunidad. Sa Dinagat Islands, may bagong suporta para sa mga kabataang atleta kasunod ng pagtanggap ng pamahalaang panlalawigan ng mga donasyong sports equipment. Kabilang sa mga pinagkaloob ang table tennis equipment at mga chess sets na inaasahang makatutulong sa paghubog ng talento at disiplina ng mga kabataan. Nagpasalamat si Governor Nilo De Mere Jr. sa donasyon na magbibigay ng dagdag na pagkakataon sa mga mag-aaral at umaasang atleta na maipakita ang kanilang galing. Patuloy ring pinalalakas ng Dinagat Islands sa mga programang pang-sports bilang paghahanda sa mga susunod na kompetisyon sa rehiyon at buong bansa. Mas pinalawak ang access sa serbisyong pangkalusugan sa Negros Oriental sa paglulunsad ng gamot program ng PhilHealth sa Dumaguete City. Sa ilalim ng Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o gamot program, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong miyembro ng hanggang 20,000 pesos na halagang libreng mahalagang gamot bawat taon. Ayon kay Governor Chaco Sagarbarria, mahalagang o malaking hakbang ito pang mailapit ang dekalidad at apatkayang serbisyong pangkalusugan sa mga Negorense. Ang programa para sa mga benepisyaryong nakarehistro sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP na naglalayong mapalakas ang outpatient care at mabawasan ang gastusing medikal ng mga pasyente. Nihikayat naman ang mga residente na magparehistro sa kanilang napiling YAKAP clinic upang makinabang sa mga serbisyong iniaalok ng programa. Libo-libong relief goods at inuming tubig ang ipinadala ng pamahalang lokal ng Davao City para sa mga komunidad na matinding naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Kabilang sa ipinadalang ayuda ang 4,000 kahon ng welfare goods at 3,000 bote ng inuming tubig para sa mga residente ng General Santos City, Sarangani at Jose Abad Santos. Pinangunahan ng 42 miyembrong team mula sa iba't ibang tanggapan ng lungsod ang relief operations bilang bahagi ng patuloy na suporta sa mga pamilyang apektado ng sakuna. Noong nakarang linggo, tumulong din ang Davao City sa paghatid ng malinis na tubig at sa medical evacuation ng mga pasyente mula sa mga apektadong lugar patungo sa mga ospital. Oras na para sa ating Politico. Mahuhulaan nyo kaya kung sino itong politiko na usap-usapan sa mga social circle na mag number 2 o manong isang sikat na designer.
ayon sa ating Polybird. Bukod sa hindi naman daw pasok sa pamantayan ng kagwapuhan ng nasabing politiko, pamilyado rin anya itong si Politiho. Pero dahil bawing-bawi naman daw sa kapangyarihan at kayamanan, talagang nabighani umano si designer. Very generous anya itong si Politiho mula sa mamahaling regalo, luxury bags, alahas at mga bonggang biyahe abroad. Umano'y todo bigay kay designer Jowa. May mga balita pa umano na umabot daw sa mga ari-arian at resort ang mga naging regalo ng galanteng Politiho. Ang clue, ang designer may kapangalan daw na isang dating starlet. Samantala ang politiko, kilala raw sa kanyang impluensya, hindi sa kanyang itsura. Bago tayo magtapos, ang pasadang good vibes muna tayo. Hindi lang nag-request ng

musika para sa mga nagwaging batang gentrisenyo athletes. Nagkumpas pa mismo si Mayor John Ferrer sa harap ng bandang tumutugtog para sa kanilang pagdiriwang. Sa isang masayang eksena, makikitang pinangunahan ng alkalde ang pagkumpas sa mga musikero habang pinatutugtog ang awiting Don't Stop Believing ng bandang Journey. Bahagi ito ng pagbibigay pugay sa mga atletang nagbigay ng karangalan sa General Trias sa pamamagitan ng kanilang mga tagumpay sa kompetisyon. Samantala, hindi man perpekto ang guhit pero puno naman ng suporta at pagmamahal. Ibinahagi ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. isang handmade campaign poster na likha ng mga taga-suporta. Patunay ng taos-pusong tiwala ng mga South Cotabatenyo sa kanilang mga pinuno. Ayon sa gobernador, ang ganitong uri ng suporta ang naging inspirasyon niya upang magpatuloy sa paglilingkod na may dedikasyon at malasakit. At siyempre, happy birthday, Mayor Vico Soto! Wala talagang makatatalo sa kalokohan ng nag-iisang alkalde ng Pasig. Yan ay dahil hindi na naman to nagpahuli sa trends sa social media na what were you like in the 90s?

0: O, diba, sanggol na pero adult version agad. Sana masaya ang celebration ng iyong birthday, Yorme. May mas nakakakilig pa ba sa very subtle pero very sweet and supportive na pagbati ni Senator Rizzo Ontiveros kay Senator President o Senate President Win Gatchalian? Sa isang social media post, panalong-panalo sa kilig ang Win Reshipper sa isang espesyal na mensahe ni Senator Rizzo. Anya, buo ang kumpiyansa niya sa liderato ni Senator Win sa pagbabalik ng reputasyon ng Senado. Siyempre, nagkagalo rin ang comment section at may nagsabi pang sino ang kinikilig at na parang ni at di ang tawagan. First time naman na magsalita ng senadora sa Win Reshippers.
1: Senate President Gatchalian is strong on his own merits. Lahat po kami sa majority may fought para mahalal namin siya ngayong araw. Kung may mga kababayan tayo na natutuwa sa akin, natutuwa kay Senate President, at dahil doon mas interesado sila sa trabaho namin at trabaho ng buong Senate, nagpapasalamat ako sa kanila. So hello sa mga winners, please ipagpatuloy nyo yung pagsubaybay at pagsuporta sa trabaho ng Senate.
0: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Wedge Kujamat. Hanggang bukas, dito sa Malito Tonight.

0: man up, be man enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother.
1: Under pressure ngayon si Tab Baldwin na humarap sa investigasyon ng iba't ibang ahensya. Hindi kasi kumbinsido ang mga otoridad na aksidente ang nangyari sa Aurora.
2: Sa isang iglap na wala ang pangarap, patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay sa pamilya ng dalawang atletang namatay.
3: Balik-trabaho naman ang mga senador dahil tapos na ang gridlock. SP na si Win Gatchalian at tanggap na ni Alan Peter Cayetano ang kanyang kapalaran. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng, live mula dito sa Senado. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
2: Ako naman si May Rodriguez.
1: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang Agenda. Senador Alan Peter Cayetano, bumigay din Sherwin Gatchalian. Nag-oath-taking na bilang bagong Senate President. Matapos sumapi sa mayorya, Senador Cheese Escudero, posible raw maging presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Immigration Lookout Bulletin, inilabas laban kina Tab Baldwin, Epo Kimpo at tatlong assistant coaches. Pagkalunod ng dalawang Ateneo student athletes, hindi aksidente ayon sa CIDG. DPWH Secretary Vince Dizon nanggagalaiti dahil sa natenggang drainage project sa Philippine General Hospital. Ang kontratista, konektado umano sa kapatid ni Zaldi Co. PBBM nasa Russia na para sa summit. Bilateral talks kay President Vladimir Putin nasa agenda rin. At may day 3 na inaabang ang BTS concert sa Pilipinas, nadagdagan pa.

0: The Senate gridlock is finally over. Ousted na si Senator Alan Peter Cayetano dahil tuluyan ang naluklok bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Siya na ang ika-limang SP sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah.
1: Pinky, sa loob ng isang taon, dumaan sa apat na palitan ng liderato ang Senado. Sabi ng new Senate Majority Bloc, sana maging simula na raw ito ng paghupa ng mga hamong pinagdadaanan ngayon ng institusyon.
2: He's the leader that the Senate needs in this time of division and disarray. And he has done this before. I know he'll be able to rise above the fray and lead us back to our principal function, which is to attend to the work of legislation.
1: Sa botong 13, opisyal ng Senate President si Senator Win Gatchalian. Sumulpot kasi si Senator Joel Villanueva sa special session ngayong araw. At siya ang latest addition sa bagong 13-member majority block. Dahil uncontested ang kandidatura ni Gatchalian, dinaan sa acclamation ang botohan.
3: All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
4: Aye!
3: All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
1: In-administer ni Senator Tito Soto ang panunumpa ni Gatchalian habang witness ang mga dati na rin naging SP na sina Cheese Escudero at Mig Zubiri. Agad itong sinundan ng paghahalal kay Soto bilang bagong Senate President pro tempore habang si Zubiri pa rin ang majority leader. No show ang Cayetano camp kahit special session na ito na ipinatawag ng Pangulo. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, pamboboykot na naman ito. Sabi naman ng kuya niyang si Senator Rafi, it's time for healing.
5: This is my message doon sa mga minority. Mga boss, kalimutan natin yung mga nangyayari, mga nasabi, mga nagawa. Tapos na yon, sports lang. Pero magtrabaho na tayo.
1: Handa raw mag-reach out ang majority bloc sa grupo ni Cayetano na ilang araw na rin hindi sumulpot sa sesyon. Hindi sila pumasok mula June 1 to 3 bilang tila pagpoprotesta sa gitna ng Senate gridlock. Pagdating kay Villanueva, wala raw naging panunuhol o anumang pressure para lumipat sa mayorya. Ang tanging deciding factor daw ay ang pagkaudlot ng trabaho ng Senado. Bigat daw para kay Villanueva ang naging desisyon, pero over and above the call of duty, pinili niyang magpakita sa sesyon. Agad na nanguna si Villanueva sa pagsulong ng isang Senate resolution para mabigyan ng sapat na pondo ang mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Zubiri, posible pa silang madagdagan sa majority dahil sa umano'y growing frustration ng ilang minority senator sa sunod-sunod na issue sa Senado. Kung may alok na kooperasyon naman si Cayetano, tingin ni Senator Ping Lacson, actions speak louder than words.
6: An offer is an offer. We want to see the actual action, no? Nung kanyang offer of negotiation.
7: And by their absence today?
6: Well, it doesn't, it doesn't support the call or offer of negotiation. Kasi the mere fact that they're not here, all of them, well, it negates whatever sincere offer made.
1: Sa ngayon, tuloy-tuloy lang daw ang trabaho ng new majority at para sa ilan sa kanila, maaari nang ikonsiderang moot and academic ang naging Supreme Court petition ng Cayetano camp na pinawawalang bisa ang Senate reorganization noong June 3. Hinalal na kasi si Gatchalian bilang SP. Pinky, hindi pa malinaw sa ngayon kung bakit sa special session lang pagdating doon sa Commission on Appointments Hearing, sumulpot itong ilang miyembro ng Senate Minority. Pero pagdating doon sa Senate Session, particular nga itong alas 3 ng hapon nagsimula, ay bigla silang nawala. Yan ay sina Senators Aimee Marcos, Rodante Marcoleta Bongo, at Pia Cayetano. Pero kanina naman, nakita naman natin na nakipag-deliberate or nakipag-debate pa itong si Senator Pia doon sa nangyaring sesyon ngayong hapon. Pero sa ngayon, wala pa tayong nakikitang minority member kung tatapusin ba nila itong nangyayaring Senate session. Pinky.
0: So Hannah, para malinaw, sa umpisa, ay yung 13 yung nandiyan. Tapos pagkatapos noon, pagdating doon sa Commission on Appointments, doon na nagdatingan yung ilang mga senador mula sa minority bloc. Tapos nung 3 o'clock ay nawala ulit sila.
4: Yes, Pinky, pero itong si Sir Turpia ay nakipag-debate pa sa mga naging panukalang batas na nakabingbin ngayon, no? Particular yung kasama itong si Sir Risa Ontiveros. Pero kalauna naman ay itong bandang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon ay biglang nawala yung ilang minority members. We've yet to confirm kung bakit sa CA lang sila specifically nagtagal doon sa Senate plenary. Pinky.
0: Alright, maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
7: Agad namang binati ni PBBM

0: MC newly elected Senate President Sherwin Gatchalian. Umaasa rin siya sa mabilis at maayos na paglilingkod ng Senado sa ilalim ng bagong liderato. Nanupa si Gatchalian sa special session na ipinatawag mismo ng Pangulo. At sa puntong ito, makakasama natin si Senador Rafi Tulfo, member ng majority at nahalal sa tatlong pahalagang komite. Kabilang dyan ang Migrant Workers, Committee on Public Services, at Committee on Environment. First of all, Senator Rafi, good evening at congratulations sa appointment.
1: Good evening, Willard. Good evening, Ms. Pinky Webb.
0: Yeah. First question, Senator Rafi, nabanggit po ninyo na handa ang majority to reach out to members of the minority. Nagsimula na ba yung effort na yon at ano po ang feedback?
1: That is correct. As a matter of fact, kanina, I myself, nung sa convening ng CA, ako mismo nag-reach out, lumapit kay Senator Bongo, kay Senator Aimee, kay Senator Loren Legarda, kay Senator Rodante Marcoleta. So parang wala nangyari. So in fact, nagkabirong pa nga kami, coffee time minsan. Sabi pa ni Loren, hindi, dinner na lang. So parang okay na. And I really want to thank most of them na umating kanina. They're very professional, they're very level-headed. So alam naman nila na kapag sila'y talo, talo na talaga. And willing silang tanggapin yung kanilang pagkatalo. And I really appreciate that.
0: Is it a sign of things to come, Senator Rafi? But what does it tell you na wala pa rin po sa session si Senator Alan Peter Cayetano?
1: Maybe he's still trying to lick his wounds or trying to regroup. And hindi naman basta-basta agad matatanggap yung pagkatalo. Although sinasabi niya na surrender na siya pag kami naging 13. Siya yung klaseng tao na hindi mo basta-basta agad mapatiklok. And I don't blame him for that. Kasi talagang gustong-gusto niya na maging Senate President for a long, long time. So I don't blame him again. Gusto ko lang emphasize na ang hero talaga rito ay yung si Senator Chiscodero at saka si Senator Joel Villanueva. Dahil had that been for them, the future of the Senate is going to be murky. And even the country, kasi meron akong kaibigan sa intelligence community who told me na slowly but surely it is leading to destabilization. Nakikita niyo naman, di ba? Left and right mga press con, fake na blue ribbon hearing, and kung sino-sino lang binabanggit. So, parang nagda-drum up sila ng support doon sa mga manggugulo. They're stirring up chaos. Ganun talaga exactly nangyari. Pero ngayon, well, let's be magnanimous in victory. So, happy ako, happy lahat, happy ang taong bayan.
0: Sen. Rafi, can you share with us, paano niyo po nakumbinsi si Senator Joel Villanueva na sumali na sa inyong grupo?
1: I wasn't really part of the group na nag-convince kay Sen. Joel. Nababalita-balitaan ko lang, may nagpag-usap sa kanya, ng mga malapit sa kanya, hindi naman ako malapit, although kilala ko siya. Sinasabi sa kanya na how about joining us? And all of a sudden, tinaman daw siya ata ng konsensya. Gusto na niya matapos na itong problema. From the start, nakikita ko naman talaga yung demeanor ni Joel, kahit na sa mga videos nung nagkakaroon ng mga kaguluhan, tahimik lang siya tabi. Kasi si Joel, very jolly yan eh. Kahit kailan, maingay, magalaw, makulit. Pero nung mga past days, tahimik lang siya. Nasa tabi lang siya. Hindi siya umiimik. So yun, we took that opportunity, lapitan siya at kausapin siya. Hindi ako, yung ibang mga kasama. And then sabi niya, kung gagawin ko to, gusto ko na matuldukan itong kaguluhan na nangyari sa Senado, sa ating bayan, then I guess I will attend. Mm-hmm. And yung pagsabi niya, I will attend the special session, it means pala, tatransfer na siya sa amin.
0: Uh-huh. Ano po ang inaasahan ng publiko in terms of the Senate's direction under the leadership of SP Win Gatchalian, sir?
1: Yeah, a very good question. Then everything will become normal. Kung ano yung dating na nakikita ng mga taong bayan sa Senado, mga ginagawa namin, tuloy-tuloy ang trabaho namin this time. Now, wala nang pag-aalinlangan, wala nang mag-aalintala. Work is work and it will continue.
0: Tanungin ko lang, Sen. Rafi, si Pinky. Kasama natin sa studio. If Pinky has questions, go ahead, Pinks.
2: Senator, magandang gabi po sa inyo. Kayo ho ba'y umaasa na mula ngayon ay gaganda na po ang takbo dyan sa Senado kahit papano? Magkakaroon ho ng patuloy na pagpasa ng mga panukalang batas, especially pagka balik po ninyo in July after the President's State of the Nation Address.
1: Yes, that's right, Ms. Pinky. Like I said earlier, magiging normal na ang takbo ng buhay dito sa Senado. Lahat ng trabaho namin,

0: Patuloy na marami na kami mga bills na maipapasa. Marami kami mga magagawa. And everybody's going to be happy. Not only us, the senators, the staff, mga employees dito sa Senate. Ang panalo dito, taong bayan.
1: Si SP Allan, you think he'll be happy, sir?
0: SP, why do you call Allan SP? He's
1: sorry,
0: no
1: si
0: SP.
1: Senator Allan. Masasanay pa lang
0: Senator
1: po ako.
0: Alan,
1: Senator Allan Cayetano, do you think he'll be happy?
0: Well, I'm very sure he's not happy because if he's happy, then he should have attended the special session kanina. Though, so yung hindi niya pag-attend, so he's not happy. Siguro nagmumuni-muni pa siya muna at nag-isip muna. Pero I think medyo tanggap na niya na yung pagkatalo dahil he said that sa media na pag dumating ka ng 13, yes, I'll give it up, I'll surrender. So, pero hindi niya basta-basta agad-agad na matatanggap.
1: All right.
0: So siguro Senator, nag-isip-isip pa muna siya.
1: Senator, kayo pong magkapatid, sabi po ng inyong kapatid kanina ay kinonsider niyang boycott yung hindi pagdating ng ilang mga minority senators. Kayo naman, more on a positive note. Sabi mo nga, it's time to move on, it's time to heal. Do you think that the possibility of that, yung inyong pananaw na very positive, ay makakahikayat po sa ilang mga minority senators na lumipat na sa majority?
0: Yung paglilipat ng ilan sa mga minority ngayon to majority, that I cannot really foresee. But what I can tell you, which I'm very sure, marami sa mga nasa minority ay tanggap na yung kanilang pagkatalo, tanggap na yung new majority because some of them did attend the session kanina. And like I said, ilan sa kanila ay nagkipagbiroan pa sa akin at nagkipag-usap sa mga kasamahan ko, and as if nothing happened. So it just showed na okay na sa kanila. Back to normal na again and dito sa Senate, and balik sa trabaho kami.
1: Senator Raffy Tulfo, sir, maraming salamat po sa inyo. Gayon din sa ating kasamang si Willard Chen. Thank you.
0: Thank you, Pinky.
2: Posibleng ihalal bilang presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara si Senador Francis Cheese Escudero. Ito ay dahil abogado si Escudero at may experience na sa impeachment ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson. Dagdag niya, si Senate President Sherwin Gatchalian mismo ang nagmungkahi na si Escudero ang mag-preside sa paglilitis. Diit din ni Lacson, hindi ito bahagi ng negosasyon sa paglipat ni Escudero sa kanilang panig.
3: Ikinatuwa ni political analyst Froilan Kalilong ang hindi na pagkontra ni Senator Allan Peter Cayetano sa pagpapatalsik sa kanya sa programang memo ng Billionaire News Channel. Sinabi ni Kalilong na posibleng maantala ang impeachment trial kung hindi pa rin naresolba ang Senate gridlock. Git din ni Kalilong, si Senate President Sherwin Gatchalian dapat ang mag-preside sa paglilitis kay VP Sara.
4: We need to have a decisive and a clear-cut manifestation kung sino talaga yung ating Senate President, because the Senate President will definitely be the presiding officer, no? Especially na ang ating isasalang sa impeachment court right now is a sitting vice president and not a president. No? Kasi kung presidente yan, it's the Supreme Court Chief Justice. No? So it's really the Senate President that will have to have the final call of this.
1: Nalagasan na naman ang paksyon ni Senador Allan Peter Cayetano matapos ngang tumawid si Senador Joel Villanueva sa kampo ni newly elected Senate President Win Gatchalian. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante live mula sa Senado. Isaiah, ilan na lang ang nasa ngayon yung masasabi nating nasa minority block?
5: Bigyan mo ng dahil nga sa nangyaring leadership change dito sa Senado kanina, 11 na lang natitira sa minority block o yung tinatawag nating Cayetano block. Kaya matapos mag-over the bakod si Senator Joel Villanueva. Subalit, Pinky, dito sa 11 senador ng minority, 2 dito ang may kaso. Kaya masasabi natin, 9 na lang ang natitira ang aktibong senador ng minority dito sa Senado.
6: Hanggang matapos ang butuhan ng liderato, bakante ang mga upuan ng nasa Cayetano Block. Wala ni isang sumipot sa kanila maliban sa nag-over the backod na si Senator Joel Villanueva. Pero matapos ang butuhan, biglang nagpakita ang apat na senador ng minorya na sina Amy Marcos, Bongo, Loren Ligarda at Rodante Marcoleta. At iisa ang kanilang pahayag, "Let's all get back to work."
7: Gusto kong magtrabaho tayo para sa ating mga kababayang Pilipino. Alam mo naman na ang bisyo ko talaga ay magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Ayoko may masayang na oras.
8: The work never stopped. You know me, I'm always working.
6: Tanggap na rin nila na hindi sila ang mayorya.
9: May we just get your short reaction sense sa palitan ng liderato, yung bagong Senate President? What was your reaction, sir, sa bagong Senate President?
10: Oh, I congratulated him already.
11: Ay, gusto lang namin magtrabaho. Hindi naman kami ng buruan.
6: Si Senator Alan Peter Cayetano, bago pa man maganap ang naging butuhan, tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Cayetano na kahit hindi na siyang SP, isang karangalan pa rin niya ang maging lingkod bayan. Sinabi rin ni Cayetano na si Senator Villanueva ang nagbigay hudyat sa kanya na buo na ang 13 ng mayorya nang magsabi itong dadalo siya sa special session at sinabi rin niyang hindi niya na ito kinontra. Ayon naman kay Villanueva, nakapag-usap na raw sila ni Cayetano.
12: How are you with Senator Alan, sir? How are you with Senator Alan? Kamusta kayo, sir? Sa kanila?
13: Brothers, we're brothers at the end of the day.
5: Pinky, maliban nga doon sa apat na senador mula sa minoriting dumating kanina matapos nga ang butuhan ng liderato dito sa Senado. Around 3 p.m. nakita rin nating pumasok dito sa Senado ang dalawa pang miyembro ng minority na sina Senator Pia Cayetano at Senator Camille Villar.
14: Are you happy, ma'am? Are you supporting the new leadership, ma'am?
15: May 13 na sila, di ba?
16: Every day is a blessing, so have no choice but to be happy, di ba?
15: Yes. Basta may 13.
16: 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the constitution? When you have 13, yun lang. So hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema.
14: Ma'am, are you happy, ma'am, with the new leadership? Are you supporting them?
5: Pinky, sinabi nga rin ni former Senate President, Senator Alan Peter Cayetano, na wala siyang hinanakit o sama ng loob dun sa mga naging kasamahan niyang lumipat ng liderato, kaalyado, partikular na nga dyan si Senator Joel Villanueva. Subalit, Pinky, giniit pa rin niya sa kanyang Facebook post na patuloy ang kanyang laban kaugnay nga sa flood control scam. At ayon naman kay Senator Loren Ligarda, ang hindi nila iaatras ang kanilang petisyon sa Supreme Court kaugnay nga sa pagkwestiyon sa nangyaring palitan ng liderato, hindi ngayon, subalit noong June 3 na kung saan nga naupo bilang Senate President pro tempore ang kasalukuyang Senate President na si Sherwin Gatchalian. Pinky.
1: Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes ng Abante. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Nasa immigration watchlist na sina former head coach Tab Baldwin, team manager Epo Kimpo at tatlong assistant coach ng Ateneo Blue Eagles. Sa gitna yan ang investigasyon sa nangyaring trahedya sa Aurora. Ang ilang player nakasama sa Umanoy boot camp, humarap na rin sa NBI. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
17: Humarap na rin sa mga investigador ng NBI sina Ateneo men's basketball team players Sam Reyes at Kiefer Alas. Kasunod ito ng kanilang guesting sa isang podcast kung saan inalala ng dalawa ang mga naganap sa training camp ng Kupunan sa Aurora na ikinasawi ng dalawa sa kanilang teammates. Sinubukan namin nakunan ng maikling pahayag si Alas pero hindi na ito nakipag-usap sa media. Nagsumite na rin ang kanika nilang sworn statements ang iba pang miyembro ng Ateneo men's basketball team, kabilang na sina Grayson Rogers, Sultan Barua, Michael Asoro, Logan Baltazar, Matthew De Luna, Travis Roberts at JM Leal. Dalawa ring dating Ateneo players ang lumutang, sina Kyle Ong at Lebron Nieto. Welcome naman ng NBI ang kooperasyon ng Ateneo men's basketball team sa kanilang investigasyon. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, baka hindi ito agad na matapos ngayong linggo gaya ng nauna niyang sinabi.
18: We're very satisfied with the response ng Ateneo team, ng community, because yung mga sinabi na naman namin dumarating. until tomorrow and Friday, there are personalities pa na darating. We don't want to set a date at magmadali because ang mas gusto namin kung ano lumabas talaga yung katotohanan dito sa investigation.
17: Tanggirin muna si Matibag na magbitaw ng mga salita tungkol sa nakikita nilang posibleng mga asunto na kaharapin ng mga sangkot hanggat hindi pa anya natatapos ang investigasyon. Una na rin sinabi ni resigned Ateneo men's basketball team manager Epo Kimpo na wala siya sa bansa nang isagawa ang team training. Pero ayon pa kay Matibag,
18: part of the factual findings, nawala siya. Pero ang titingnan natin nga, what are the participation prior and after the incident.
17: Tiniyak din ni Matibag na no stones will be left unturned sa kaso. Lahat umano ng angulo ay titingnan, kaya nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang mga ahensyang apektado sa kaso. Para sa Agenda, Andrea Salve, BillionR News Channel.
3: Man up, ito ang mensahe ng PNP CIDG kay Tab Baldwin. Matapos disiputin ang sampina, kaugnay ng trahedya sa Aurora, di rin kumbinsido ang mga otoridad na aksidente ang nangyari. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
19: Kung tunay ngang brother ang turing ni resigned Ateneo head coach Tab Baldwin sa mga namayapang manlalaro na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, hindi niya tatalikuran ang investigasyon. Yan ang mensahe ng PNP CIDG kay Baldwin na hindi sumipot sa unang inihain nilang sampina.
20: Man up, be man enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother.
19: Hiningi rin ng CIDG ang drone shots na kuha ni Baldwin mula sa mga kaganapan sa training sa resort hanggang sa kaguluhan ng umatake na ang alon sa Aurora. Sakaling hindi i-honor ng mga sinagpinang individual ang pagkapatawag ng mga otoridad, tinitingnan daw ang pagsasampa ng contempt at obstruction of justice charges laban sa mga ito. Sa ngayon, umakyat na sa 48 ang nasabpina ng CIDG kabilang ang ilang student-athlete. 10 ang nadagdag sa listahan ng pulis ngayong araw at 7 sa mga itong sumipot. Mula sa pamunuan ng Ateneo, tanging ang head ng athletics office pa lang ang nakakausap ng CIDG. Kaya naman, may mensahe ito sa mga abogado ng mga opisyal na ipinapatawag nila.
20: It's normal for lawyers to defend their clients. Diba? But as I have said earlier, he is not in the position to make any conclusion sa incident. Precisely because he is not also there during the time that the incident occurred. So maybe he can advise his client to man up also and face the investigation.
19: Sa ngayon, challenge din daw para sa CIDG ang kawalan ng witness. Pero nananatiling homicide o hazing ang angulo tinitingnan ng CIDG dahil para sa kanila, hindi aksidente ang nangyari sa Aurora. Kung titingnan daw ang kondisyon ng karagatan noong araw ng trahedya, malinaw daw na hindi ito akma para sa isang training. Bukod kay Baterbonia at Adili, isinama ng CIDG sa bilang ng mga nakaranas ng pagkalunon ang mga nagsalita ng players na sina Kiefer Alas at Sam Reyes. Mayroon pa raw isang foreigner player na hindi muna pinangalanan ang nakaligtas din gaya ni Alas at Reyes. Base rin sa investigasyon, 700 metro ang distansya ng mga manlalaro mula sa dalampasigan, taliwas sa unang mga ulat na natagpuan sila 300 metro mula rito. Tinitingnan din ng CIDG ang angulo at ulat na may pulso pa si Adili nang ma-rescue sa dagat. At mula sa investigasyon, titingnan din daw nila kung may pananagutan ng first responders sa insidente. Para sa Agenda, Ivy Reyes, BillionR News Channel.
2: Binisita ng mga kaibigan at kakilala ng yumaong student-athlete na si Divine Adili ang kanyang burol sa Arlington Memorial Chapels. Isang fundraising din ang inilunsad para sa kanyang pamilya. Ang detalye sa Agenda Report ni Sheila Salaysay, live mula sa Quezon City. Sheila, ano ang update dyan?
21: May unang araw nga ng burol dito sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City para sa yumaong Ateneo student-athlete na si Divine Adili. Inilipat dito ang kanyang mga labi matapos ang Memorial Mass at Candlelight Tribute na isinagawa sa Ateneo de Manila University. Bukas sa publiko ang burol mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi araw-araw, habang idaraos naman ang banal na misa tuwing alas 5 ng hapon. Dumagsari ng mga kaibigan, kakilala at kapwa Nigerian ni Adili para magbigay pugay at makiramay.
0: Yeah, we're just fellow Nigerians that are here to pay our last respect to him. And I've watched him play a few times. So I think that's just what we're here to do. And that's

0: I'm Attorney Karen Jimeno.
1: No judgment.
0: Why would that be unconstitutional?
2: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
1: No debate.
0: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
1: Just open conversation.
0: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
1: At the forefront on Bilyonario News Channel.
3: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman sa southbound lane. In hot water, ang kontratista ng drainage project sa Philippine General Hospital. Nakonektado umano sa kapatid ni Zaldy Co. Ikinagalit kasi ni DPWH Secretary Vince Dizon ang estado ng proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban ng Abante.
4: Pinaglulo ko niyo ba kami?
5: Yes, sir.
4: Ano naman magagawa yan?
5: Pwede rin proof ako.
4: Ano naman yung proof? Ano naman yung proof? Ganun eh.
5: Yeah.
4: Dagawang taon na kayo dito eh. O 1.5 years na kayo dito eh.
6: Galit na galit si DPWH Secretary Vince Dizon sa nadatnan niyang halos walang progreso na drainage project sa Philippine General Hospital o PGH sa Maynila, kabilang na ang septic tank. Sa kanyang inspection ngayong Miyerkules, sinabi ni Dizon na labis na naaantala ang construction ng proyekto na hawak ng kontratistang mula sa Edson Janilo Construction. Anya, ka-joint venture nito ang kapatid na Pugante na si Resignaco Bicol Party List Representative Zaldy Co. na mula sa FSCo Company. Dagdag ng kalihim, nasa 17% pa lamang ang kabuang progreso ng proyekto sa kabila ng halos kalahating taon ng implementasyon nito mula ng simula noong December 24, 2025. Tinatayang nagkakahalaga ng 700 million pesos ang drainage improvement project. Pero ayon kay Dizon, nasa 15% pa lamang ng kabuang halaga ng kontrata ang nababayad ng gobyerno. Pagdidiin ni Dizon, kritikal ang proyekto dahil layunin nitong solusyonan ang matagal ng problema sa pagbaha sa PGH. Kung saan dahil sa luma at maliit na drainage system ay madalas bahain hindi lamang ang parking area kundi maging ang ilang bahagi ng hospital. Inatasan na ni Dizon ang kontratista na agad magdagdag ng mga manggagawa at magpatupad ng 24/7 operation para makahabol sa target na schedule.
7: Kaya nga 24/7 yung trabaho. At dadagdag siya, magta-times 3 siya ng tao dito. From the current 50, kailangan maging 150 na tao. So times 3, tapos 3 shifts, 24/7 para matapos. Kung gano'n ang gagawin, ang sabi ng mga engineer, kayang tapusin. Pero kailangan gano'n. Kung hindi namin makikita gano'n ang ginagawa nila, by the end of June, papakita na namin siya.
6: May babala naman si Dizon sakaling mabigo ang kontratista sa kanyang direktiba.
7: Pagpak tong kontratistang to, so binigyan natin ng deadline na kung hindi siya mag-improve at magdagdag ng tao at ng equipment in 2 weeks by the end of June, pasensya ha. No? Hindi lang namin siya iteterminate, papakasuhan ko pa. Kasama na rin yung ka-joint venture niya, yung FSCo.
6: Target ng DPWH na matapos ang drainage project sa PGH sa pagitan ng Setyembre o Oktubre ngayong taon. Giit ni Dizon, hindi niya hahayaang walang managot sa mabagal na pagpapatupad ng proyekto. Para sa agenda, Ryan Reloban, Abante.
3: Nagsalita na si Senator Camille Villar sa umano'y pangingialam nila ni Senator Mark Villar sa LRT1 extension project sa Cavite. Tulad ang kanyang kapatid, mariin din niya itong itinanggi. Sinabi rin niya na handa siyang humarap sa anumang patas na investigasyon sa issue. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gusto o manong padaanin ng mga Villar ang railway sa C5 Road sa Las Piñas kung saan meron silang mga property.
8: Kwento-kwento lang yan. Ito ang buwelta ni House Majority Leader Sandro Marcos sa alegasyong ipinagkait daw ang pondo at ayuda sa General Santos City kaugnay ng nagdaang lindol. Narito ang agenda report ni Janina Vela.

0: possible. Sa mo yan narinig?
1: Yan po ang sabi ni...
0: Ipa-verify mo muna dapat.
2: Ito ay matapos ibunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na sa distrito ni General Santos Representative Sherlyn Banyas Nograles, zero ang additional MOOE. Kasama na rin ang ibang ayuda tulad ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situations at MAIF o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Mga pondo na kailangan ng mga nasalanta ng lindol nitong nakaraang mga araw. Ayon kay Leviste, ito raw ay dahil sa pagboto niya ng no sa impeachment ni VP Sara.
0: Parang kwento-kwento lang yan. There's no such thing as zero MOOE. There's no such thing as zero budget either.
2: Ikinwento din ni Congressman Marcos na personal na lumipad si House Speaker Boji D. at Senate President Sherwin Gatchalian sa General Santos City bilang tugon sa kalamidad. Dagdag niya, opisyal nang nag-extend ng assistance ang kamara sa lahat ng affected areas ng lindol sa Mindanao. Para sa Agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
3: Pinagbabayad ng Labor Department ng higit 11 million pesos ang may-ari at kontratista ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mananagot sina Jackson Lim at Golden Years Construction and Steelworks Corporation dahil yan sa paglabag sa labor standards at occupational safety and health regulations. Nadiskubre rin ng DOLE na ipinagpatuloy pa rin ang konstruksyon ng gusali kahit pa may umiiral ng work stoppage order. Isusumite ng ahensya ang buong record ng kaso sa NBI at Angeles City LGU para sa kaukulang aksyon at posibleng pagsasampa ng kasong kriminal.
4: Sa Ateneo Varsity Tragedy, nagsalita na rin ang ilan pang miyembro ng Blue Eagles sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang detalye sa Agenda Report ni Anton Rojas.
5: Ang dapat sana'y isang araw na puno ng tawanan, teamwork at brotherhood ay nauwi sa trahedya para sa Ateneo Blue Eagles. Sa isang town hall meeting sa Ateneo de Manila University Martes ng hapon, ibinahagi ni na team captain Jared Bahay, Ian Espinosa at Andrew Bongo ang kanilang naaalala sa insidenteng ikinasawi ng kanilang fellow Blue Eagles na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulao, Aurora. Anila, maganda ang naging simula ng araw. Madaling araw pa lang ay nagsagawa na sila ng beach running drills at matagumpay na nakumpleto ang unang workout ng training camp. Ikinwento ni Espinosa na isa sa mga nanggulat sa kanila noong umaga ay ang 18-year-old rookie na si Rene Baterbonia.
6: Hindi namin yung na-expect na siya yung pinakaunang matapos kasi kakarating niya lang. And alam namin niya sa condition. And lahat na players umabot sa time. And yun, like, ang sarap lang sa feeling kasi first workout of the camp, like, successful na kagad. So, natapos kami mga 5:30.
5: Pagsapit ng alas 2:30 ng hapon, nagtungo ang kupunan sa dalampasigan para sa isang water resistance jogging drill. Ayon sa mga manlalaro, tinanong muna ni head coach Tab Baldwin kung sino sa kanila ang hindi marunong lumangoy. Ang mga hindi marunong ay pinanatiling mas malapit sa mababaw na parte, habang ang iba ay nagjog sa tubig na hanggang tuhod o bewang ang lalim sa ilalim ng supervision ng coaching staff.
7: Everyone was having fun at first camp. Guys are yelling, we're joking around like they're sharks. They were yelling the sharks and stuff. We're just moving along the water.
5: Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Sunod-sunod na malalakas na alon ang humampas sa lugar. At sa bawat alon, lalong lumalalim ang tubig hanggang sa hindi na maramdaman ng ilang manlalaro ang ilalim ng dagat. Dito na nagsimula ang matinding takot at pagkataranta. Sa mga oras na iyon, may mga manlalaro pa rin hindi mahanap.
8: And then I saw our new guy, our one of the EJ Kapie, he was also crying. And then he was telling me that who's telling me, like, this was his reaction. Like, divine's gun, bro, divine's

0: Interesting.
1: Nang humupa ang mga alon, sinundan ng mga manlalaro ang direksyon ng Agos at doon nila natagpuan si Butterbonya na walang malay sa tubig. Agad na sinimulan ang mga emergency efforts kay Butterbonya. Kinalaunan ay natagpuan din si Adili at dinala agad sa ospital. Makalipas ang halos isang oras, dumating ang balitang kinakatakutan ng lahat. Hindi nakaligtas ang dalawang atleta. Ayon sa mga opisyal ng universidad, sumailalim na sa debriefing ang mga nakaligtas na manlalaro at coaches at patuloy na bibigyan ng psychological at emotional support habang hinaharap nila ang trauma sa nangyari. Patuloy naman ang imbestigasyon ng iba't ibang ahensya sa trahedya habang nananatiling sentro ng usapin ang mga tanong tungkol sa accountability, safety protocols at mga desisyong ginawa noong araw ng trahedya. Para sa Agenda, Anton Rojas, Bilyonaryo News Channel.
2: Patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay sa pamilya ni Rene Butterbonya. Isang resolusyon din ang inihain ng kanyang home province sa Agusan del Sur bilang pagkilala sa nasawing atleta. Narito ang Agenda Report ni Richard Grande mula sa Talokogon, Agusan del Sur. Richard.
3: Pinky, kinilala ng provincial government ng Agusan del Sur si Rene Butterbonya sa pamamagitan ng resolusyon na naglalayong ideklara siyang bilang basketball icon sa probinsya. Pirmado ni na Governor Santiago Cani at Vice Governor Patricia Plaza ang resolusyon na nagbibigay pugay sa kontribusyon ni Rene sa larong basketball na naging inspirasyon sa lahat lalo na sa mga kabataan. Opisyal na ring irinitero ang jersey number 2 ni Butterbonya, ibig sabihin hindi na ito maaring gamitin ng anumang basketball tournament sa probinsya. Inimungkahi din ito ng LGU sa Ateneo de Davao University na hindi na gamitin. Suportado rin ito ng district representative at ilang pang lokal na opisyal ang resolusyon mula nang binuksan sa publiko ang borol ngayong araw ng June 17, dagsa pa rin ang mga tao na gustong makiramay mula sa mga karatig na bayan at probinsya, mula bata hanggang mga senior citizen na kisiksik sa pila. Sinisiguro rin ng LGU Talakugon at Kapulisan ang kaayusan sa mga bisita na nagsidatingan at inaasahan na dadagsapa ito sa last day ng wake ni Rene. Para sa Agenda, Richard Grande, Bilyonaryo News Channel, Agusan.
2: Maraming salamat, Richard Grande, nag-ulat mula sa Talakogon, Agusan del Sur.

Libre ang sakay sa MRT3 ngayong araw matapos ang aberya sa biyaheng Buendia hanggang Guadalupe kaninang umaga. Dahil sa insidente, pinababa sa riles ang mga pasahero at pinalakad papunta sa pinakamalapit na istasyon. Ayon sa Transportation Department, balik normal na ang operasyon at sisingilin ang gastos ng libreng sakay sa maintenance provider na Sumitomo Corporation. DOJ, may initial findings na kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado. At Dr. Vicky Bello na feature sa El Singapore. Susunod yan sa agenda.

0: traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Ngayong bago na ang liderato sa Senado, umaasa ang Justice Department na mas hihigpit ang koordinasyon para panagutin ang mga naging kasabwat umano sa pag-eskapo ni Senador Bato de la Rosa. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian.
1: Mayroon ng initial findings ng Special Panel of Prosecutors ng Justice Department sa naganap na barilan sa Senado noong May 13. Una na rito, hindi raw justified ang ginawang warning shot ng Office of the Sergeant at Arms noong gabing iyon. May babala rin muli si Justice Secretary Frederick Vida sa mga tumulong umanong magpatakas kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: The Senate building was an under attack on the night of May 13, 2026. When the ICC warrant was unsealed on May 11, 2026 and made public, any person who helped him escape may be indicted.
1: Binalik naman sa CIDG ang obstruction of justice complaint na unang hinihain laban kay Senador Robin Padilla. Kailangan pa raw kasi ng karagdagang mga ebidensya tulad ng ilang pang testimonya.
3: Now, alam din natin na meron ding kakiba na investigasyon na ombudsman. Ang isang titimbang ipanpanin natin, di ba? Isang may ipapain to, di ba? Ombudsman ba ang papain ng prosecutor na laboratory sa mga public officials o di mo dyan ba ang papain?
1: Sabi naman ni Vida, lumiliwanag na rin ang nangyaring insidente, kaya kaunting panahon na lang daw ang hihintayin para matapos ng investigasyon. Siusuri na rin kasi ng Special Panel of Prosecutors ng DOJ ang koneksyon ng paglalagay kay Bato sa protective custody at pagla-lockdown sa Senado, maging ang pagdedeklara ng under attack ang Senado sa kabuuang issue ng obstruction of justice at kung sino-sino ang dapat managot dito. Ngayon nagbago ng Senate leadership. Nais ang DOJ na magkaroon ng mas mahigpit na ugnayan sa upper chamber para masusi pang maimbestigahan ang nangyaring barilan sa loob mismo ng premises nito. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Bilyonaire News Channel.
4: Nakailang palit na ng liderato ang Senado at kasunod ng pagkakaluklok kay Win Gatchalian bilang bagong SP, ang pagbuhay din ng ilang kontrobersya ng kanilang pamilya. Ang pinalitan naman niyang si Senator Alan Peter Cayetano, may na-achieve ba sa kanyang maikling panahon bilang leader ng institusyon? Yan ang agenda report ni Hannity.
5: So help me God. Panglimang Senate President na si Senator Win Gatchalian sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Una, si Senator Mig Zubiri mula Hulyo ng 2022 hanggang Mayo ng 2024. Pinalitan siya ni Senator Cheese Escudero at nanatili ito sa posisyon hanggang September 2025. Nang magkaroon ng kudeta sa gitna ng flood control scandal kung saan nakaladkad ang pangalan ni Escudero. Niluklok noon si Senator Tito Soto pero kalaunay pinalitan Mayo ngayong taon. Yan ay dahil nagkaroon ng sapat na boto para maging SP si Senator Alan Peter Cayetano noong May 11 nang dumating si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Pero in less than a month, humalili na si Gatchalian. Nasa 23 days lang naging Senate President si Cayetano at sa ilalim ng kanyang liderato, nagkaroon ng Senate shooting at pag-exit ni De La Rosa sa Senate premises sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. Sumatotal, nasa 8 Senate sessions lang siya naging SP habang less than 5 hearings lang ang naikasa sa kanyang termino. Sa mga huling araw ng Cayetano leadership, absent o no-show siya sa plenaryo. Pero higit 10 Facebook livestreams naman ang inilunsad ng senador. Nasa 3 lang ang press con niya sa Senate media, base sa tala ng BNC. Pagdating kay Gatchalian, madalas ibida ng mga kasamahan niya ang naging karanasan niya bilang Senate Finance Committee Chair. Sa gitna kasi ng flood control scandal, sinikap daw ng kampo ni Gatchalian na makapagpasa ng malinis at maayos na 2026 national budget.
6: Siya nga po palagi ang nagsasara ng Senado, staying late in his office even after adjournment. As a matter of fact, Mr. President, I hear complaints from your staff that hindi na po sila nakakauwi ng disenteng oras. Dahil overworked daw sila.
5: Sa gitna naman ng Middle East crisis at pagsirit ng presyo ng langis kamakailan, pinangunahan din ni Gatchalian ang Senate Pro Tem Committee.
7: Isa itong ad hoc na komite na itinakda para siguruhin ang government interventions sa gitna ng krisis. Sa gitna ng Gatchalian leadership, lumitaw naman ang legal issues na kinaharap ng pamilya ng senador. Ayon sa kolumnistang si Rigoberto Tiglawa, binigyang diin nito ang matagal nang kinaharap ng negosyo ng pamilya Gatchalian na pinamumunuan ng ama ng senador na si William Gatchalian. Noong 2000 umano, nangutang ang isang kumpanyang konektado sa pamilya Gatchalian ng 500 million pesos mula sa kilalang Jose Velarde account na kalaunay iniugnay sa ill-gotten wealth ni dating Pangulong Joseph Estrada. Noong 2023, nagpa siya ang Korte Suprema na dapat tuparin ang kumpanya ang obligasyon nito sa loan at hindi maaaring gamiting depensa ang prescription o paglipas ng panahon para makaiwas sa pagbabayad. Ayon sa kolumnista, wala pa rin nakikitang indikasyon na ganap nang naayos ang obligasyon. Tinukoy din ng kolumnista ang Manila Waterfront City, isang malaking reclamation project na iniuugnay sa pamilya Gatchalian na ayon sa kanya ay naapektuhan ng mga approval, review at mga desisyon ng national government at ng Malacanang. Una nang sinabi ni Gatchalian na walang involvement ang Malacanang sa naging June 3 reorganization ng Senado, ang parehong araw na sumulpot si Senator Cheese Escudero sa plenaryo na humantong sa pagkaluklok niya noon sa pwesto bilang act SP. Sa ngayon, umaasang ilang senador sa mayorya na ang formal na pagiging Senate President ni Gatchalian ay senyales na ng mapayapang Senado sa mga susunod na araw. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
4: Walang kwenta, makakapal ang muka at liars. Ganito dinescribe ni Sharon Cuneta ang 18 Maleta Boys. Sa presser kasi sa Mandaluyong, the alleged bagman showed photos of the megastar and her husband, Senator Kiko Pangilinan. Kasama umano nila ang employees mula sa company na allegedly linked kay Zaldico. Sharon explains, the image was taken during a trip to Marawi to thank local officials for their support for Pangilinan. Aniya, she even vlogged about this visit. Giit din ni Sharon, pinaghihirapan nila ang lahat ng meron sila at kapatid daw ng sinungaling ang magnanakaw. Serving looks and lady boss energy si Dr. Vicky Bello nang ma-feature sa cover ng Elle Singapore. From her early days to surviving breast cancer and building a household name in the Philippines, tampok sa prestigious magazine ang inspiring story ng beauty mogul. Giit ng Elle, hindi lang about aesthetics ang kwento ni Bello. It's about resilience, family, reinvention, and the promise that shaped an empire. When she was 5 years old kasi, she was told daw by her classmates that her biological parents gave her up because she was ugly and overweight. Bello then made a vow to dedicate her life to making people feel beautiful. And today, she is hailed as the country's most influential figure in aesthetic medicine. From the stage to the mound, Philam comedian Jokoy threw the ceremonial first pitch during Filipino Heritage Night sa Dodger Stadium. The festivities also included Filipino folk dances and performances from other Philam artists. This comes ahead of the much-awaited DreamWorks film, Na Forgotten Island. The film centers around Pinoy culture and features a star-studded Filipino cast, including Jokoy, Liza Soberano, her, and Lea Salonga. Arnold Schwarzenegger makes a rare public appearance with his longtime girlfriend. Present si Heather Milligan sa Austrian World Summit, which was founded by the actor and former bodybuilder in 2017. Ilan pang high-profile guests ang spotted sa event, including Democratic former U.S. Vice President Kamala Harris. Magkaiba man ang political parties, hindi raw ito problema para kay Schwarzenegger na registered Republican.
8: Unlike a lot of the politicians who think that their job is attacking the opposition on social media and everywhere else that they can, we don't let that stop us from working together.
0: Chinese platform sa Scarborough Shoal binaklas na. At inaabangang BTS concert sa Pilipinas nadagdagan pa. Susunod yan sa Agenda.
9: Talk with Willard Chang.
4: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
9: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
0: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi. Handa na ba kayo?
9: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back to back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.

0: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Pinatoob ng Norway ang Iraq sa 2026 FIFA World Cup sa score na 4-1. Makasaysayan ang laban dahil ito ang unang World Cup match ng Iraq sa loob ng apat na dekada. Huli naman lumahok sa torneo ang Norway noong 1998.
1: This has been on my bucket list for my whole life. We have waited for 28 years for this. So, finally.
2: We are beyond and honored and humbled and blessed to see and witness such a resilient team to come in for 40 years after wars and all that. They persevered. They're called the Mesopotamian Lions for no reason.
0: Nasungkit ng Lions of Mesopotamia ng Iraq ang pinakahuling World Cup spot noong Marso nang talunin nila ang Bolivia. Sunod nilang makakaharap ang France sa Lunes, June 22.
3: At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
4: Hindi maraming lugar sa Visayas at Mindanao ang nakapagtala ng mga pag-ulan dahil po yan sa easterlies o hanging silanganin kabilang na dito sa may probinsya ng Dinagat Islands. Samantala po, isang low pressure area ang namataan or nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Last location po nito is at 3 PM at 2,700 kilometers silangan ng Visayas sa may karagatang Pasipiko. Ayon sa pag-asa, posible po maging mahinang bagyo ang LPA sa susunod na dalawang araw o hanggang sa Biyernes. At ito po ay posibleng tawagin sa local name na Florita pagpasok ng FAR sa araw ng Linggo. Ito ay magiging pang-anim po na bagyo for 2026 at pangalawa naman for the month of June. Ayon din sa ahensya, hindi pa ito nakikita magla-landfall o direkta makaka-apekto sa bansa habang nasa loob ng FAR by next week. Magkantabi lamang po sa updates kung po sa potential po na bagyong ito. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, June 18, araw po ng Huwebes, sa Luzon, posible na ang light to moderate rains mula umaga hanggang early afternoon sa may Bicol region, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro at Marinduque dahil sa easterlies. Habang ibang bahagi ng Luzon, bagyong maulap o minsan maulap ang kalangitan kabilang na sa Metro Manila. Mula late afternoon naman hanggang evening, may chance na po ng pagkulimlim at isolated na ulan sa malaking bahagi ng Luzon. At posible rin ang thunderstorms lalo na sa may Ilocos region, Abra, Benguet, Zambales at Tarlac. Kaya ka-weather, mainam pa rin po kung meron kayong dalampayo. Pagdating sa Visayas at Mindanao, may aasahan na rin pong ulan sa umaga dahil sa easterlies sa may summer provinces, Aklan at Capiz. Habang maaraw naman sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao mula umaga hanggang early afternoon. Pagsapit naman po ng hapon at gabi, may aasahan din pong panandali ang ulan sa Talakang Visayas at Mindanao at sasamahan pa ng mga thunderstorms at pagkit at pagkulog sa may Northern Mindanao, Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato at sa probinsya ng Davao de Oro at Davao Oriental. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong at mag-ingat na rin sa banta ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. At yan muna napapanong balita, gikan diri sa probinsya po ng Dinagat Island sa may Caraga Region. Ako po niyo ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
0: The Bingo Plus Philippine ADT Open is finally teeing off. Higit 100 elite golfers ang magpapasiklaban para sa premyong $100,000. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay.
5: Mas malaking oportunidad ang nakaabang sa mga Filipino golfer. Formal nang idinagdag sa kalendaryo ng Asian Development Tour o ADT, ang Bingo Plus Philippine ADT Open.
6: The government is moving towards sport tourism. We are here to strengthen the support to local athletes. The government definitely needs a private sector partnership and therefore Bingo Plus plays a vital role in developing the Philippine golf. We support the local international tournaments. We help create opportunities for Filipino golfers to showcase their talents, gain the international recognition, and achieve the career goals.
5: lalaho ka ng 132 golfers, kabilang ang 82 ADT professionals, 30 players mula sa National Golf Association of the Philippines o NGAP, 6 members ng national team at 14 invited golfers. Paliwanag naman ng Asian Development Tour, malaki ang papel ng Pilipinas sa paglago ng golf sa Asia.
7: The Development Tour sets that platform, it creates that opportunity for them to nurture their talents and aspire or chase their dreams. And that's what makes the Asian Development Tour so special, because we get to grow together with the athletes.
5: Ang Philippine ADT Open ang ika-ani na torneo

0: o sa kasalukuyang season ng ADT at bahagi ng pagbisita nito sa 7 bansa ngayong taon. Dagdag insentibo pa para sa mga lokal na manglalaro. Ang dalawang pinakamataas na magtatapos na Filipino ay automatic makakakuha ng slot sa Philippine Open sa ilalim ng The International Series sa huling bahagi ng taon. Ayon naman sa National Golf Association of the Philippines, malaking tulong ang torneo sa pagpapaunlad ng mga homegrown talent.
1: It creates awareness, it creates golfing heroes. So anytime that we have marquee players such as these gentlemen right here sitting next to us, any time that they come to our country and our younger generation get to see them in the flesh, then it really drives people to not only start golf but to strive to excellence.
2: Ang kauna-unahang 2026 Bingo Plus Philippine ADT Open na may $100,000 prize fund ay bahagi ng Asian Development Tour na may layuning mas mapalawak ang oportunidad ng mga golfers at mas maiangat pa ang antas ng golf sa rehiyon. Libre ang panonood sa publiko mula June 17 hanggang 20 dito sa Luisita Golf and Country Club kung saan magtatagisan ang pinakamahuhusay ng golfers mula sa iba't ibang bansa. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.

0: Camila Iman.
1: BNC International Correspondence is everywhere.
2: Pagtatanggol ko hanggang suli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa akin.
3: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
4: The motion is approved.
5: Nagkagirian ni SILG John Vic Rebulla at Senador Robin Padilla.
6: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
7: Bayaran umano ang media.
8: So, pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

Magandang gabi, ako si Wedge Kujamat. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly sa ating Politico Headlines. Back to work. Sherwin Gatchalian, nag-o-taking na bilang bagong Senate President. Senate Majority handa raw makipag-ayos sa minorya. Matapos sumapi sa mayorya, Senador Cheese Escudero posible raw maging presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. AX bill o ayuda para sa mga nangangailangan, hinaharang daw ng ilang kongresista. At DPWH Secretary Vince Dizon nang galaiti dahil sa natenggang drainage project sa Philippine General Hospital. Ang kontratista, konektado umano sa kapatid ni Zaldico. The Senate gridlock is finally over. Tuluyan ng napatalsik si Senator Alan Peter Cayetano matapos tuluyang maluklok bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Siya na ang ikalimang SP sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Yan ang Politico Update.

0: Andrea Salve.
1: Elected to the position of Senate President.
2: Naluklok na si Senator Wing Gatchalian bilang Senate President. Matapos makasecure ng 13 votes sa special session ng Senado, nagpasalamat si Gatchalian sa mga senador na nagtiwala sa kanya. Malinaw daw ang pagkaunawa niya sa bigat ng responsibilidad nito. Mapa-minority o majority umano, sana ay magkaisa sila at tutukan ng mga suliraning kinakaharap ng bansa.
3: Ang tungkuling ito ay hindi tungkol sa iisang tao, kundi sa pangangalaga sa isang institusyong dapat magsilbi sa bawat Pilipino. Patid ng buong Senado ang panawagan ng mamayan, magtrabaho ang lehislatura, tugunan ang mga suliraning kinakaharap ng ating bansa, at unahin ang tunay at agarang pangangailangan ng ating mga kababayan.
2: Hindi sumulpot ang Cayetano Camp kanina kahit special session na ito na ipinatawag ng Pangulo. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, pambuboykot na naman ito. Sabi naman ng kuya niyang si Senator Raffy, it's time for healing.
4: This is my message doon sa mga minority. Mga boss, kalimutan natin yung mga nangyari, mga nasabi, mga nagawa. Tapos na yon, sports lang. Pero magtrabaho na tayo.
2: Handa raw mag-reach out ang majority bloc sa grupo ni Cayetano na ilang araw na rin hindi sumusulpot sa sesyon. Pagdating kay Villanueva, wala raw naging panunuhol o anumang pressure para lumipat sa mayorya. Ang tanging deciding factor daw ay ang pagkaudlot ng trabaho ng Senado. Mabigat daw para kay Villanueva ang naging desisyon, pero over and above the call of duty, pinili niyang magpakita sa sesyon. Agad na nanguna si Villanueva sa pagsulong ng isang Senate resolution para mabigyan ng sapat na pondo ang mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Zubiri, posible pa silang madagdagan sa majority dahil sa umano'y growing frustration ng ilang minority senator sa sunod-sunod na issue sa Senado. Sa kung may alok na kooperasyon naman si Cayetano, tingin ni Senator Ping Lacson, actions speak louder than words.
5: An offer is an offer. We want to see actual action, no? Ng kanyang offer of reconciliation.
6: And by their absence today?
5: Well, it doesn't, it doesn't support the call or offer of reconciliation. Kasi the mere fact that they're not here, all of them, well, it negates whatever sincere offer.
2: Sa ngayon, tuloy-tuloy lang daw ang trabaho ng new majority. At para sa ilan sa kanila, maaari nang ikonsiderang mutan academic ang naging Supreme Court petisyon ng Cayetano Camp na pinawawalang bisa ang Senate reorganization noong June 3. Hinalal na kasi si Gatchalian bilang SP. Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Agad namang binati ni PBBM si newly elected Senate President Erwin Gatchalian. Umaasa rin siya sa mabilis at maayos na paglilingkod ng Senado sa ilalim ng bagong liderato. Nanumpa si Gatchalian sa special session na ipinatawag mismo ng Pangulo. Posible umanong maging moot and academic o wala nang saysay ang petisyong inihain ng Cayetano Bloc sa Korte Suprema na kumu-question sa Senate session noong June 3 na naghalal kay Senator Erwin Gatchalian bilang nooy acting Senate President. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, hindi naman sa pinangungunahan niya ang Korte, pero nabuo na raw kasi ngayong araw kinakailang 13 senador ng bagong majority. Handa naman si Senator Ping Lacson sakaling hingi ng Korte Suprema ang kanilang komento sa petisyon.
5: Although mayroon mga ibang issues dun eh. Like yung inamay sa akin yung rules of impeachment kasama sa question. So may tatakin ng Supreme Court yun, necessarily, they will ask for the comment kung gigibigan ng joke.
0: Tila hashtag unbothered naman si Sen. Teresa Ontiveros sa petisyon ng Cayetano Bloc at ngayon kumpiyansang back to business na ang Senado. Posible namang ihalal bilang presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara si Senador Cheese Escudero. Ito ay dahil abogado si Escudero at may experience na sa impeachment, ayon kay Senator Ping Lacson. Dagdag niya, si Senate President Erwin Gatchalian mismo ang nagmungkahi na si Escudero ang mag-preside sa paglilitis. Gate din ni Lacson, hindi ito bahagi ng negosasyon sa paglipat ni Escudero sa kanilang panig. Back to work man, tila nagkatensyon sa plenaryo sa pagitan ni Senadora Pia Cayetano at Risa Ontiveros kaugnay ng mga panukalang pangkalusugan. Kasama si Cayetano sa minority senators na dumating sa sesyon ilang oras matapos mahalal ni Senator Win Gatzalian bilang bagong Senate President. Kinwestiyon ni Cayetano si Ontiveros sa tila hindi pagbibigay konsiderasyon sa kagustuhan niyang amyendahan ang isang panukalang batas tungkol sa anti-hospital detention.
6: This morning, Her Honor put on record that no amendments were submitted. None may have been submitted, but our name is on the list to propound amendments. So thank you to the Majority Floor Leader who was gracious enough to allow us to still propose our amendments.
7: You're welcome, Mr. President. I made a record earlier that
6: there were... I thank the Majority Floor Leader, not Her Honor, because Her Honor closed the period of amendments.
0: Kalaunay iginiit ni Cayetano na maaring maapektuhan ang daan-daang pribadong ospital kung aalisin ang proteksyon para masingil ang mga hindi nabayarang obligasyon at sinabing maaari itong maging disaster para sa healthcare system. Umamin naman si Ontiveros na may mga bahagi ng panukalang kailangan pang bagyang linaw habang namagitan si SP Gatzalian at nagmungkahi ng pagbabago sa wika ng nasabing panukalang batas para matiyak ang bayad o bayad sa mga ospital habang napoprotektahan din ang mga mahihirap na pasyente. Naniniwala naman si Senadora Risa Ontiveros na dapat pag-usapan ng Senate Impeachment Court ang issue sa bilang ng kinakailangang boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna pa rin ng lagas na Senado ngayong nakakulong si Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Ontiveros, ito'y usapin na kailangang pagpasyahan ng Senator Judges.
8: Pagka-usapin din yan para sa impeachment trial court dahil ang malinaw pa lamang sa ngayon ay ang suspension ng senador. So probably, mas properly important ang magtalakay kung may implikasyon ba at mayroon anong implikasyon sa isa namang senator judge.
0: Bago pa ang kanyang pagkakaaresto, kabilang pa sa Estrada sa mga nanumpang Senator Judge para sa impeachment trial laban sa bise. Under preventive suspension ng senador sa loob ng 90 araw, bagay na kailangang talakay ng Senado dahil posibleng sakop ang paglilitis sa bise. In hot water ang kontratista ng drainage project sa Philippine General Hospital na konektado umano sa kapatid ni Zaldico. Ikinagalit kasi ni DPW Secretary Vince Dizon ang estado ng proyekto. Ang detalye sa politiko update ni Ryan Reloban ng Abante.
9: Kinigulo ko niyo ba kami?
10: No, sir.
9: Oh? Ano mo magagawa yan?
10: Sigurin po ba?
9: Ano mo magagawa yan? Ako ka ganun eh. Nagawang taon na kayo dito eh. O 1.5 years na kayo dito eh.
11: Galit na galit si DPWH Secretary Vince Dizon sa nadatnan niyang halos walang progreso na drainage project sa Philippine General Hospital o PGH sa Maynila, kabilang na ang septic tank. Sa kanyang inspection ngayong Merkoles, sinabi ni Dizon na labis na naaantala ang construction ng proyekto na hawak ng kontratistang mula sa Edson Janilo Construction. Anya, ka-joint venture nito ang kapatid na Pugante na si Resignaco Bicol Party List Representative Saldico na mula sa FSCo Company. Dagdag ng kalihim, nasa 17% pa lamang ang kabuang progreso ng proyekto sa kabila ng halos kalahating taon ng implementasyon nito mula ng simula noong December 24, 2025. Tinatayang nagkakahalaga ng 700 million pesos ang drainage improvement project. Pero ayon

0: 50, kailangan maging 150 na tao. So times 3, tapos 3 shifts, 24/7 para matapos. Kung ganun ang gagawin, ang sabi ng mga engineer, kayang tapusin. Pero kailangan ganun. Kung hindi namin makikita ganun ang ginagawa nila, by the end of June, papakita na namin sila.
1: May babala naman si Dizon sakaling mabigo ang kontratista sa kanyang direktiba.
0: Pagpaktong kontratistang to, so binigyan natin ang deadline na kung hindi siya mag-improve at magdagdag ng tao at ng equipment in 2 weeks, by the end of June, eh, pasensyahan, no? Hindi lang namin siya iteterminate, papakasuhan ko pa. Kasama na rin yung ka-joint venture niya, yung FS ko.
1: Target ng DPWH na matapos ang drainage project sa PGH sa pagitan ng Setyembre o Oktubre ngayong taon. Giit ni Dizon, hindi niya hahayaang walang managot sa mabagal na pagpapatupad ng proyekto. Para sa Politico Nightly, Ryan Reloban, Abante.
2: Kwento-kwento lang yan. Binweltahan ni House Majority Leader Sandro Marcos ang mga ulat na ipinagkait daw ang pondo at ayuda sa Gerald Santos City. Kaugnay ng nagdaang lindol, narito ang Politico Update ni Janina Vela.
3: As far as I know,
4: wala pong zero na ganun, lalo na sa Jensan. Who would be so stupid to do that? I mean, really.
5: Nainis si House Majority Leader Sandro Marcos nang matanong siya tungkol sa umano'y zero budget ng General Santos City.
4: Ma'am, that's impossible. Sa mo yan narinig?
3: Yan po ang sabi ni...
4: Ipa-verify mo muna dapat.
5: Ito ay matapos ibunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na sa distrito ni General Santos Representative Sherlyn Banyas Nograles, zero ang additional MOOE. Kasama na rin ang ibang ayuda tulad ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situations at MAIF o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Mga pondo na kailangan ng mga nasalanta ng lindol nitong nakaraang mga araw. Ayon kay Leviste, ito raw ay dahil sa pagboto niya ng no sa impeachment ni VP Sara.
4: Parang kwento-kwento lang yan. There's no such thing as zero MOOE. There's no such thing as zero budget either.
5: Ikinwento din ni Congressman Marcos na personal na lumipad si House Speaker Boji D. at Senate President Sherwin Gatchalian sa General Santos City bilang tugon sa kalamidad. Dagdag niya, opisyal nang nag-extend ng assistance ang kamera sa lahat ng affected areas ng lindol sa Mindanao. Janina Vela, Billionaire News Channel.
2: Former head coach Tab Baldwin, team manager Epo Kimpo at dalawang assistant coach ng Ateneo Blue Eagles nasa immigration watchlist na. At COMELEC Chairman George Garcia tiwalang politika ang motibo ng pagdawit sa kanya sa flood control kickback scheme. Susunod yan sa Politico Nightly.
6: I'm attorney Karen Jimenez.
7: No judgment.
6: Why would that be a constitutional?
8: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
7: No debate.
6: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
7: Just open conversation.
6: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
7: At the forefront. On Billionario News Channel. The latest headlines before you even step out the door.
9: Naglabas na ng writ of summons ang Senate Impeachment Court. Wala umanong ataking naganap sa Senado.
7: Preparing you for what's ahead. Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
9: Magandang umaga. Ako si Willard Cheng. Kasama ninyo sa Metro Morning.
7: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.

Hindi raw pabor ang ilang mambabata sa Kamara sa anti-Apple provision ng panukalang AIX Bill. Ito ang ikinadismaya ni Senator Erwin Tulfo matapos ang deadlock o hindi natuloy na ratifikasyon ng panukala sa special session dahil kulang umano sa pirma ang kanilang mga katapat sa

0: House of Representatives. Tumututol daw ang ilang kongresista sa propisyong nagbabawal sa mga politiko na personal na mamahagi ng ayuda mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o ARICS.
1: Is it because natatakot po sila na finally, after so many years na ginagamit itong ARICS na ito para gamitin sa pamumulitika, ititigil ng batas na ito? What is wrong with that, Mr. President? I don't see anything wrong. Na pagbabawalan na politiko na mag-distribute ng pondo na DSWD for his personal gains? Well, I don't see the logic, Mr. President. Number one, hindi po natin pondo yan DSWD, AX na yan. Hindi po dapat ginagamit ng mga politiko yan.
0: Sinabi naman ni Senate President Win Gatsalian na hindi bago ang anti-Apple provision dahil may katulad na nitong nakasaad sa 2026 national budget at ang layunin lang ng panukala gawing permanente ang nasabing patakaran. Babala ni Tulfo kung mananatiling nakabinbin ang panukala, posibleng maantala rin ang pagpapatibay sa programa ng ayuda para sa mga Pilipinong nakararanas ng krisis sa ngayon. Tanggap daw ni Senadora Lauren Legarda ang pagbabalik niya bilang miyembro ng Senate Minority. Aniya, hindi naman siya tutol sa pagpapalit ng liderato basta sang-ayon nito sa konstitusyon.
2: Diba? 13 na. Nung 12, hindi pa. Pero 13 na. Diba yun naman ang sinabi ko? What is Rule 2, Section 2 of the Rules of the Senate? All officers of the Senate will be elected by a majority of all its members. 24 divided by 2 plus 1 ay mayorya. Diba? Mula sa simula naman ganun eh.
0: Umaasa rin daw siya na magtatagal ang panunungkulan ni Senator Sherwin Gatsalian. Nang matanong naman kung nakonsidera ba niyang lumipat sa mayorya, aniya, ang paglilingkod ay hindi tungkol sa alyansa kundi sa kakayahang magserbisyo sa mga Pilipino. Nagsalita na si Senator Camille Villar sa umano'y pangingialam nila ni Senator Mark Villar sa LRT1 Extension Project sa Cavite. Gaya ng kanyang kapatid, mariin din niya itong itinanggi. Sinabi rin niya na handa siyang humarap sa anumang patas na investigasyon sa issue. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gusto umanong padaanin ng mga Villar ang railway sa C5 Road sa Las Piñas kung saan meron silang mga property. Mula sa pagiging konsehal, vice-alkalde hanggang sa pagiging alkalde ng Lipa City, kinikilala si Mayor Eric Africa sa pagtutulak ng mga programang nakatuon sa kalusugan, edukasyon, pabahay at pagpapaunlad ng lungsod. Ngayong gabi makakausap natin sa ating programa si Lipa City Mayor Eric Africa. Mayor Africa, welcome po sa Politico Nightly. Si Wedge po ito.
3: Maraming salamat sa inyong invitation.
0: Mayor, magaganda ho yung inyong mga programa para sa healthcare dyan sa Lipa. Pwede nyo ho bang isa-isahin sa amin ano-ano ho yung mga programang ipinagkakaloob ninyo sa inyong mga constituents patungkol ho sa healthcare?
3: Meron kaming pinatawag na health system hospital na kung saan ay may kanya-kanyang specialization yung aming hospital. Yung one namin is for geriatrics and surgery sa mga senior citizens. Ang system 2 ay para sa

0: ginagawa natin ay syempre free siya for all Lutenos. Actually, material na kung mahirap or mayaman, basta you want to avail yung service ng hospital, ay free siya for sa mga taga-Lipa.
1: Oho, yung pong inyong Lipa City Hospital System 2 at yung pagdagdag ho ng mga bed capacity, Mayor, saan nyo ho nakikita ang pinakamalawak na pangangailangan sa health sector ng lungsod sa mga susunod pang mga taon?
0: Siyempre, palaki ng palaki yung population ng city. Ang tingin ko, dapat palakasin natin yung mga district health centers to make sure na yung prevention ang ating matutukan at hindi yung kailangan ng dalhin sa hospital. Kasi at the end of the day, hindi naman talaga kakayanin na lahat ng may sakit ay matutugunan ng ating lokal na pamahalaan. So prevention pa rin tayo. Pero syempre, kung sakaling dumating yung point na talagang kailangan ma-hospital, dapat ready yung ating gobyerno na i-accommodate yung ating mga kababayan na may sakit.
1: Maganda ho yung pagkakalatag nyo ng mga programa dyan sa Lipa patungkol sa kalusugan. Pero meron ho ba kayong mga sapat na mga doktor at nurses at also in coordination with the Department of Health para matugunan po natin yung ating mga frontliners?
0: Yes. Actually, maganda yung sistema namin dito kasi yung mga doctors, sila yung consultant namin sa ating mga public hospitals. More than 300 yung ating mga doctors from Lipa City and neighboring municipalities and cities. So sila ay nagre-render ng service. Binabayaran naman sila ng local government. Bali, 2% service ang aming scheme na ginagawa.
1: Mm-hmm. And do you have the enough fund, Mayor? Kasi sa dami ho ng inyong mga programa for healthcare, medyo malaki-laki ho ang pondo na kakailanganin nyo dito para sa inyong lungsod.
0: Oh, fortunately, tumaas yung case rate ng PhilHealth. So sa talaga, although hindi naman siya self-liquidate, pero para sa akin, malaking bagay din yung bumabalik na pondo from PhilHealth na binadala sa LGU. So, more than half din kasi ng aming gastos ay shouldered na ng PhilHealth. So malaking bagay na rin yun. Then yung investment naman nila, yung ginagamit ng city government, yung investment namin sa kalusugan ng ating mga kababayan.
1: Opo. And bukod ho sa mga healthcare programs, meron din ho ba kayong mga programa para naman ho sa mga estudyante?
0: Sa mga estudyante, meron kaming tinatawag na yung free education for all. Part ng aming womb to tomb program na kung saan ay libre yung ating daycare hanggang college. Meron kaming local college, yung kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. More than 10,000 na siguro yung students na ina-accommodate namin. Hindi lang yung mga taga-Lipa na gusto mag-kolehiyo ng libre, pati yung mga neighboring municipalities. Libre yung aming mga gamit sa school from kinder to grade 6. And syempre nakafocus tayo dun sa mga armchairs, mga books, at pagkapatayo ng sapat na classroom. So maganda yung aming student-to-teacher ratio.
1: And meron ho ba kayong mga scholarship programs, Mayor? Gano na ho karami ang nabibigyan po ninyo nito mga scholarship programs na ito? And as what we heard, meron ho kayong binibigay na mga assistance doon ho sa mga athlete students. Gano na rin ho karami at gano ho kalaki yung halagang ibinibigay po ninyo bilang tulong po sa mga atleta?
0: Meron kaming syempre yung scholarship natin sa senior high and college. Then may full scholar, meron ding financial educational assistance. Yung sa elementary and high school, meron makaming tinatawag na tugon sa edukasyon. Binibigay namin yan sa mga may hirap na nag-aaral sa public school. Pagdating sa incentive, nagbigay kami ng 100,000 doon sa nakaka-gold sa Palawak Pambansa. Then nagbibigay kami ng 10,000 each doon naman sa pag RAAM, ibig sabihin niya sa regional meet. Pero nagbibigay din kami ng incentive na 10,000 sa mga makakapasa sa board exam and 300,000 dun sa magtatap.
1: Wow, medyo malaki-laki ho itong pondo na ito. Mayor, pero may mga sapat ho ba kayong pasilidad para sa sports activities sa mga estudyante ninyo, lalo na ho yung mga lumalahok sa mga palarong pambansa?
0: Yes, sa ngayon kasi meron din kaming ongoing na construction, tinatawag namin ako.

0: village na kung saan ay nandoon na yung kasalukuyan nating tinatayo na coliseum, yung stadium, indoor aquatic center. So ito yung magiging venue ng pag-host namin ng RAAM event sa Calabarzon. So bukod doon, syempre marami kami mga facilities dito kasi talagang in-encourage natin yung mga kabataan na mag-participate sa sports. Gusto natin na ito yung isang venue, bigyan sila ng avenue para ipakita nila yung kanilang skill, yung kanilang talent. At marami kami ginagawa ng mga clinic, at maraming, may mga interbarangay kami competition na well-participated ng ating mga kabataan sa Lipa.
1: Opo. Pag-usapan na rin ho natin, yamang ang pinag-uusapan natin ay sports. Napababa nyo na rin po ba yung mga drug-related cases dyan, lalo na ho pagdating ho sa mga kabataan para mas matuon ang kanilang pansin sa pag-aaral at maging sa sports?
0: Yes, syempre sa mga drug-related cases, kasi na boredom kasi ang kalaban nila eh. Pag wala kang ginagawa, siyempre, minsan na po-force ka, na-enganyo ka ng mga kasamahan mo na gumawa ng mga illegal drugs. Pero kung sila'y na-encourage natin pumasok, pumasok kayong aming enrollment na nagbigay kami ng libreng gamit sa school, din sa sports, pag na-encourage natin sila na umatid ng clinic, kung may pinakakabala ng utak, yun ay paraan para maiiwas natin sila sa illegal drug.
1: Mm-hmm. And sa kasalukuyan po, Mayor, may mga programang pabahay po ba kayo? Dahil siyempre, ang importante rin ho, magkaroon ng maganda at decenteng tirahan ng inyo pong mga residente dyan po sa Lipa.
0: Yes, meron kami yung ano dito, Lipa New Health Subdivision, in partnership ng city government at sa anong mga private sector, yung mga NGOs, mga civil society. So lahat ng bahay diyan ang nagpagawa actually is mga taga-Lipa na mga mayayaman dito sa amin sa Lipa. So nagdo-donate sila pa isa-isang bahay. Rotary, Jaycees, Lions, Eagles, marami pa sila lahat. Nagdo-donate sila ng lupa. Yun naman ay binibigay natin sa mga kababayan natin na nakatira sa high-risk area, sa mga nasa ilog natin, sa kaso nakatira dun sa sementeryo. So sila yung beneficiaries natin at ilang government employees.
1: Oho. At saka yun pong pagtulong sa mga MSMEs, yung mga negosyo rin po, Mayor. Ano po ang mga

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tanghan sa gut.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup ay hindi gamot.

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Huh? Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sagad!
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: J. John Vicremulia at Senador Robin Padilla.
1: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
2: Bayaran umano ang media.
3: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita na yung gano'n.
4: Sustainability promotes growth, growth that sustains all of us. This month, we raise awareness on our local environment, our home. Philippine Environment Month, Bilyonaryo News Channel.

May ipon ka na ba? Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Marami sa atin ang abala sa pag-ipon ng pera, gamit, ari-arian, tagumpay at seguridad para sa hinaharap. Sa isipan ng nag-iipon, kapag marami, mas nagiging panatag siya. Ngunit minsan, sa sobrang pagtutok niya sa mga bagay na nasusukat, nakakalimutan niya ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ano mang nasusukat dito sa lupa ay hindi natin madadala sa langit. Hindi natin madadala ang pera sa bangko, mamahaling gamit o anumang material na bagay. Lahat ng ito ay maiiwan din balang araw. Ngunit may mga bagay na hindi nasusukat, kagaya ng pag-ibig, kabutihan, pananampalataya, pagpapatawad at malasakit. At marahil, ito ang mga bagay na tunay nating madadala sa piling ng Diyos. Pinaalalahanan tayo ni Jesus, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Hindi naman sinasabi ni Jesus na masama ang magkaroon ng ari-arian, ngunit tinuturuan niya tayo kung ano ang dapat higit na pahalagahan. Sapagkat ang kayamanan sa lupa ay nasisira at nawawala, ngunit ang kayamanan galing sa kabutihan at pagmamahal ay walang hanggan. Tanungin po natin ang ating sarili, ano ba talaga ang iniipon ko sa buhay? Mga bagay lang bang lilipas din o mga bagay na may halaga hanggang walang hanggan? Hindi po sa dami ng pag-aari ang dadalhin natin sa langit, kundi sa dami ng pag-ibig na ating isinabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming mag-ipon ng kayamanang may walang hanggang halaga. Amen.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng. Kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Mellow 947 PFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin nangakong paiigtingin ang relasyon ng Manila at Moscow. Senator Chis Escudero, itatalagang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At presyo ng krudo sa world market bumagsak dahil sa peace deal ng US at Iran. Opisyal nang binuksan ang unang bilateral meeting ni na Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng 2026 Russia-ASEAN commemorative event. Layo ng pagpupulong ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, lalo na sa usaping pang-enerhiya at food security. Narito ang Metro Morning Report ni Joash Malimban.
1: Isang happy coincidence para kay Russian President Vladimir Putin ang sabay na pagdiriwang ng Philippine Independence Day at ng Russia Day tuwing June 12 sa opisyal na pagbubukas ng first ever bilateral meeting ni President Ferdinand Marcos Jr. at ni President Putin. Sinabi ng Russian President na sumisimbolo ito sa long-standing diplomatic ties ng dalawang bansa. Ngayong buwan kasi, ipinagdiriwang ang 50th anibersaryo ng PH-Russia relations na nagsimula pa sa ilalim ng Marcos Sr. administration noong 1976.
2: Symbolically, we in Russia also celebrate our national holiday, the Day of Russia, on the same date, the 12th of June. This is a happy coincidence.
1: Sa pagbubukas ng pagpupulong, tinukoy ng dalawang heads of state ang trade and investment bilang isa sa mga maaari pang pagtuunan ng pansin para mapatibay ang ugnayan ng Russia at Pilipinas. Ayon kay President Putin, umabot sa mahigit $500 million ang resulta ng bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa noong nakaraang taon. Pero malaki raw ang potensyal na mas mapalakas pa ito, lalo na sa sektor ng enerhiya at agrikultura.
2: Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course, there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources.
3: There are many potential areas that I think we should, that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
1: Ayon kay Philippine Ambassador to Moscow, Igor Bailen, marami pang produkto ang dalawang bansa na maaaring makapagpatibay sa ating trade relations.
4: Ang pagkakalam ko, interesado ang mga Russians sa seafoods. Alam ko ang Pilipinas naman ay interesado sa Russian poultry and meat products, at alam po nila na pag sa Pilipinas dumating na ang bear months ay nagmamahalan ng presyo ng karne, at naghahanda po ang Russia na mag-export

0: ng karne sa Pilipinas for the holiday season.
1: Kasabay ng first ever Philippines at Russia bilateral talks sa ilalim ng Marcos Jr. administration, siniguro rin ni President Putin na handa itong patuloy na makipagtulungan sa ASEAN members. Mula kasi 1996, full-fledged dialogue partner na ng ASEAN ang Russia. Paninindigan ni President Putin na kasalalay ang kooperasyon ng Russia at ng ASEAN sa matatag na pagkakaibigan at mutual help.
2: Today, we have a good opportunity, Mr. President, to evaluate the current state of the Russia-Philippine cooperation.
1: Nakatakdang i-anunsyo ni PBBM at ni President Putin ang kanilang mga napagkasunduan, bagaman unang sinabi ng Pangulo na bibida ang energy at food security sa magiging diskusyon, posible pa rin daw na pag-usapan ng ilan pang key areas, tulad ng national security at pagpapatatag ng science and technology-related agreements. Para sa Metro Morning, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
3: Handa ang Russia na mag-supply ng langis at iba pang uri ng enerhiya sa Pilipinas. Ayon yan sa Embahada ng Pilipinas sa Russia, kasunod ng epekto sa bansa ng krisis sa Middle East. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Aileen Taliping.
4: Bukas ang Russia na tumugon sa pangangailangan ng supply ng langis at iba pang uri ng enerhiya sa Pilipinas at mga bansa sa ASEAN. Ito ang inihayag ni Philippine Ambassador to Russia Igor Garlit Baylen matapos ang epekto ng krisis sa Middle East sa bansa. Ayon kay Baylen, nakausap niya ang Russian Foreign Minister at inihayag ang kahandaan ng kanilang bansa na tulungan ang Pilipinas at iba pang bansa sa ASEAN na tugunan ang pangangailangan ng langis. Magandang balitaan niya ito dahil ang Russian Federation ang net exporter ng enerhiya at malaking bagay ito dahil kailangan ng Pilipinas ang enerhiya. Sinabi ni Ambassador Baylen na kumikilos na sila para makapag-import ng langis at makatugon sa requirements sa tulong ng Amerika upang maiwasan ang anumang sanctions at isyong pang-ekonomiya. Noong kasagsagan ng krisis sa Middle East, isa ang Russia sa nag-supply ng langis sa Pilipinas upang masigurong mayroong sapat na magagamit na supply ng langis ang bansa. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Abante.
3: The Senate was not under attack noong May 13, ayon sa Department of Justice. Giit ni Justice Secretary Frederick Vida, hindi makatuwiran ang ginawang pagpapaputok ni dating Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Base ito sa kanilang mga nakalap na documentary records, witness statements at CCTV footage. Dagdag pa ni Vida, may pananagutan ang mga personalidad na tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas sa Senate compound. Si Senator Cheese Escudero ang napili ng majority block na tatayo bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na opisyal na itatalaga si Escudero. Oras na mag-convene sila bilang impeachment court sa July 6. Mismong si Senate President Sherwin Gatchalian ang nagrekomenda kay Escudero. Trying to regroup si ousted Senate President Alan Peter Cayetano, yan ang paniwala ni Senator Raffy Tulfo sa panayam sa agenda. Sinabi ni Tulfo na ito ang posibleng dahilan kung bakit hindi nagpakita sa sesyon nitong Miyerkules si Senator Alan. Para kay Tulfo, bayani sina Senator Cheese Escudero at Joel Villanueva dahil natapos ang Senate gridlock sa paglipat nila sa mayorya.
5: Well, I'm very sure he's not happy kasi if he's happy then he should have attended the special session kanina. So hindi niya pag-attend, so he's not happy. Siguro nagmumuni-muni pa siya muna at nag-isip muna. Maybe he's still trying to lick his wounds or trying to regroup. And hindi naman basta-basta agad matatanggap yung pagkatalo. Although sinasabi niya na surrender na siya pag kami naging 13. Maybe siya yung klaseng tao na hindi mo basta-basta agad mapatiklo. And I don't blame him for that.
3: Back on track na ang Senado, ayon yan kay Senate President Pro Tempore Tito Soto sa panayam sa On Point ng Bilyonaryo News Channel. Sinabi ni Soto na natapos nila sa isang araw ang mga pending na trabaho ng nakaraang tatlong linggo. Git naman ni Soto, walang hininging kapalit si Senator Joel Villanueva sa paglipat niya sa mayorya. Dawit si Villanueva sa flood control scandal.
6: What was the reasoning, sir, or the intent on behind Senator Joel Villanueva, who's been with the minority, who had kept quiet for quite some time, who did not show up during the past sessions, and all of a sudden became deputy majority leader?
7: He wanted to work. He mentioned that not only to us, but to the public. He did not ask for anything, just pretty much like what happened with the Senator Escudero. There were no tawag dito mga conditions.
6: Concessions.
7: I don't think so.
3: Itinanggi ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang bintang sa kanya. Kaugnay ito ng isyung pagtanggap niya umano ng mali-maletang pera. Sa isang panayam ay diretsahan niyang tinawag na fake Marines ang tinaguriang Maleta Boys. Ipinunto rin niya ang biglaang pagkakadamay ni Senador Francis Escudero sa issue nang sumama ito sa grupo ni na Senate President Sherwin Gatchalian. Kaya para kay Representative Marcos, kasinungalingan lang ang lahat ng alegasyon at hindi na dapat ito pagtuunan ng pansin. Tinawanan ni Senator Risa Hontiveros ang tanong tungkol sa pag-ship sa kanya ng mga netizens kay Senate President Sherwin Gatchalian. Welcome din para sa mambabatas ang mga anyay efforts na makakahikayat sa interes ng publiko sa Senado at sa trabaho nito. Tila ginawa rin niyang official ang Winry Fandom matapos niyang bigyan ng pangalan ang mga sumusuporta sa kanilang love team.
8: Oh, Senate President Gatchalian is strong on his own merits. Lahat po kami sa majority fought para mahalal namin siya. Kung may mga kababayan tayo na natutuwa sa akin, natutuwa kay Senate President, at dahil doon mas interesado sila sa trabaho namin, at trabaho ng buong Senate, nagpapasalamat ako sa kanila. So hello sa mga winners, please ipagpatuloy nyo yung pagsubaybay at pagsuporta sa trabaho ng Senate.
3: May chance ang maging bagyo ang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, posible itong mangyari sa mga susunod na oras at pumasok ng PAR ngayong Sabado. Mababa naman ang chance nitong mag-landfall sa bansa. Palalakasin ito ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan. Kapag pumasok ito sa PAR ay tatawagin itong bagyong Francisco. Sa ngayon, nananatili pa rin ang tsansa ng localized thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tingnan natin ang daloy ng traffic sa Espanya Lacson sa Maynila. Moderate to heavy ang daloy ng traffic papuntang Welcome Rotonda, habang magaan pa ang daloy ng traffic papuntang Nagtahan at Morayta. Dito naman tayo sa Katipunan, Boni Serrano. Nananatiling magaan pa ang daloy ng traffic papuntang C5 at Marikina. Susunod sa Metro Morning, anim na miyembro ng Minority Bloc nagsulputan sa Senado. At NBI tiniyak na walang sasantuhin sa imbestigasyon sa pagkasawi ng mga student-athlete ng Ateneo. Kape muna tayo. Lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: behind the success is a talented group who made it possible. Someone who thought deeper, moved faster, worked smarter. We believe great organizations are built by great people. If you're ready to make your mark, your seat is waiting. BNC, the Billionario News Channel.
1: Handa na ba kayo?
2: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
1: Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas na direktang nagbabawal sa mga political dynasties. Sa akin lang, hindi ba kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions?
2: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
3: Welcome back dito sa Metro Morning. Back to work na ang anim na miyembro ng minorya sa Senado. Matapos opisyal na mahalal bilang Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Hanggang matapos ang botohan ng liderato, bakante ang mga upuan ng mga miyembro ng Cayetano Block. Wala ni isang sumipot sa kanila maliban sa nag-over the backod na si Senator Joel Villanueva. Pero matapos ang botohan, biglang nagpakita ang anim na senador ng minorya na sina Amy Marcos, Bongo, Loren De Garda, Rodante Marculeta, Camille Villar at Pia Cayetano. At isa ang kanilang pahayag, let's all get back to work.
5: Gusto kong magtrabaho tayo para sa ating mga kababayang Pilipino. Alam niyo naman na ang bisyo ko talaga ay magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Ayoko may masayang na oras.
6: The work never stopped. You know me, I'm always working.
4: Tanggap na rin nila na hindi na sila ang mayorya.
7: Can we just get your short reaction sense sa palitan ng liderato, yung bagong Senate President? What was your reaction, sir, sa bagong Senate President?
8: Oh, I congratulated him already.
9: Ay, gusto lang namin magtrabaho. Pinagawa kami ng buong
10: buhay. Are you happy, ma'am? Are you supporting the new leadership, ma'am?
11: May 13 na sila, di ba?
12: Every day is a blessing, so I have no choice but to be happy, di ba?
13: Yes.
14: Basta may 13.
12: 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? Yes. What's in the constitution?
15: Article when you have 13,
12: yun lang. So yes. Kung hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema.
4: Si Senator Alan Peter Cayetano, bago pa man maganap ang naging botohan, tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Cayetano na kahit hindi na siya ang SP, isang karangalan pa rin niya ang maging lingkod bayan. Sinabi rin ni Cayetano na si Senator Villanueva ang nagbigay hudyat sa kanya na buo na ang 13 ng mayorya nang magsabi itong dadalo siya sa special session at sinabi rin niyang hindi niya na ito kinontra. Ayon naman kay Villanueva, nakapag-usap na sila ni Cayetano.
16: How are you with Senator Alan?
17: Yes, I did.
16: Kamusta kayo, sir? Sa kanila.
17: Brothers, at the end of the day.
4: At si Senator Alan Peter Cayetano naman, nauna nang iginiit na wala siyang galit sa mga lumipat ng grupo. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Abante.
3: Tinitiyak ng NBI na wala silang sasantuhin sa investigasyon kaugnay ng pagkasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Chill Emprido ng Abante.
18: Siniguro ng National Bureau of Investigation na pananagutin ang sinumang responsable sa pagkasawi ni Ateneo Cagers Rene Batherbonia at Divine Adili. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag,

0: kung meron man, wala umano silang poprotektahan sa investigasyon. Nagbigay rin siya ng garantiya na magiging propesyonal ang paghawak sa kaso, lalo't may trauma na anya ang ibang player ng Ateneo Blue Eagles. Sisilipin rin umano nila ang lahat ng anggulo para lumabas ang katotohanan sa trahedya.
1: Salamat kami sa team ng Ateneo. Dito halos most of the players na nandito. And pinaliwanag ko naman sa kanila, we are here to seek the truth. Though. And I assure them that it will be handled fairly and professionally. No? So, yung participation nila will be very material to the result of the investigation being conducted by the Bureau.
0: Mahigit 20 individual, kabilang ang coaching staff at players ng Ateneo Men's Basketball Team, ang pinasabina ng NBI. Una nang sinabi ng CIDG na hindi aksidente ang pagkasawi ni Ateneo Blue Eagles player Winneba Terbonia at Divina Dili. Yan ang lumabas sa inisyal na investigasyon ng PNP-CIDG na patuloy pang kumakalap ng iba't ibang testimonya sa nangyaring trahedya sa idinaos na training sa Aurora. Hinamon din nila ang panagbitiw na si Coach Tab Baldwin na harapin ng investigasyon. Bukas, Biyernes, haharap umano si Baldwin sa NBI. Para sa Metro Morning, Chilem Prido, Abante.
2: Opisyal nang idiniklara ng PAG-ASA ang tag-ulan sa bansa. Kaya naman ang Department of Public Works and Highways, mas paigtingin daw ang mga solusyon sa dekada ng problema sa baha. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Ryan Reloban ng Abante.
3: Paiigtingin pa ng pamahalaan ang mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong tag-ulan sa pamamagitan ng mas agresibo at sistematikong pagpapatupad ng OPLAN kontrabaha. Ayon sa Department of Public Works and Highways or DPWH, mahalaga ang isang proactive approach upang matugunan ang matagal ng problema sa pagbaha, lalo na sa mga bahain at mababang lugar. Sa ilalim ng programa, inutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa DPWH ang tuloy-tuloy na paglilinis sa mga pangunahing daluyan ng tubig tulad ng mga kanal, drainage system, estero at ilog upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig-ulan at paghupa ng baha. Layunin ng hakbang na mabawasan ang abala at panganib na dulot ng pagbaha sa mga residente, estudyante at motorista lalo na sa panahon ng mga malalakas na pag-ulan. Kasabay nito, nanawagan si DPWH Secretary Vince Dison sa publiko na makiisa sa kampanya laban sa pagbaha sa pamamagitan ng wastong pagtatapon ng mga basura. Ayon kay Dison, isa sa mga pangunahing sanhi na matagal na pagbaha ay ang mga basurang bumabara sa mga daluyan ng tubig dahilan upang hindi agad makadaloy ang tubig-ulan. Kabilang sa mga pangunahing lugar na tututukan sa ilalim ng OPLAN kontrabaha ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Tarlac at Naga. Kasama rin sa programa ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao tulad ng Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro at Maguindanao. Para sa Metro Morning, Ryan Reloban, Abante.
2: Nagbabala ang mga otoridad laban sa pagtatayo ng anumang infrastruktura sa mga coastal uplift sa Mindanao. Epekto ito ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Iginiit ng DENR Mines and Geosciences Bureau na delikado ang manirahan dito. Kahit natural lamang na umangat ang mga bahagi ng baybayin dahil sa malakas na lindol, bumabalik din kalaunan ang level ng tubig sa lugar. Ayon pa sa ahensya, mas mabuti kung gagawin na lamang itong geologic monument. Arestado ang 5 katao na nagbabagsak umano ng mga expired na produkto sa Quiapo. Yan ang Metro Morning Report ni Janse Makahilas.
4: Walang mukhang maiharap ang 5 katao na nagbabagsak ng mga expired na produkto matapos silang masakote ng mga tauhan ng Manila Police District Special Measures Reaction Team o MPD Smart. Kinilala ang mga suspect na sina John Clifford Sagun, Melvin Imperial, Alien Mendoza, Jilin Santillan at Annalyn Colangoy na nadakip sa Quiapo, Maynila. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, naaresto ang mga suspect sa tulong ng impormante na ibinunyag kung ano ang ginagawa ng mga suspect para hindi malaman na expired ang produkto na ibinabagsak nila. Ayon sa informante, tinatamper o pinapalitan ng mga suspect ang expiration date ng mga pagkain bago ibagsak sa mga bangketa sa Quiapo, Manila, na lubhang napakadelikado para sa kalusugan ng mga kakain nito. Posibleng may kinabibilangang malaking grupo ang mga naarestong suspect kung kaya't nagbabala na ang alkalde sa mga kasabwat nito.
5: Ngayon naman, total, nandito na yung mga tauhan mo. Eh, bibigyan kita ng pagkakataon. Maribig.
6: Jaime po.
5: Maribig Jaime. Taga Makati ka. Diyan nakatira sa Makati. Siguro naman, by this time, magtataka ka kung bakit alam namin kung nasaan ka. Ako, ang payo ko, eh, sumuko na lang kayo para pininyo yung kaso.
4: Aabot umano sa mahigit 950,000 pesos ang halaga ng mga produktong nasabat ng mga operatiba nang pasukin nito ang bodega kung saan nagmula ang mga produkto. Naharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa Food Safety Act of 2013 at Consumer Act of the Philippines. Para sa Metro Morning, John Zema Cahilas, Abante.
2: Filled with gratitude ang naramdaman ng probinsya ng Batanes sa mga tao mula sa Lanyu, Taiwan. Ayon sa probinsya, ginawa nila ang pamamangka sa Northern Seas gamit ang tradisyonal na bangka para muling makapiling ang kanilang mga kapatid na ibatan sa Batanes. Muli raw na pagtibay ng kanilang pagbisita nang ugnayan ay higit pa sa borders at salinlahi. Ipinagtanggol ni U.S. President Donald Trump ang kanyang bagong kasunduan sa Iran. Ayon kay Trump, mas matibay at mas pabor sa U.S. ang kasalukuyang kasunduan kumpara sa 2015 Iran nuclear deal na pinangunahan ni then-President Barack Obama.
7: On Sunday, we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
2: Kasunod ito ng paglalabas ng isang 14-point interim agreement sa pagitan ng U.S. at Iran na naglalayong palawigin ang tigil putukan at bigyan ng 60 araw ang magkabilang panig para makabuo ng long-term peace plan. Nakatakdang pirmahan sa darating na Biyernes ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng dalawang bansa sa Birkenstock.
8: The aim was to reach a memorandum of understanding on these issues and then negotiations to continue for 60 days in order to achieve a final agreement. Under the final agreement, decisions will be made on nuclear-related issues and the lifting of sanctions, and we will reach a comprehensive final settlement.
2: Sumadsad sa halos $80 per barrel ang presyo ng krudo sa world market. As of 4:54 a.m. Manila time, nasa $78.67 per barrel ang presyo ng Brent crude, habang mahigit $75 naman kada barrel ang presyo ng West Texas Intermediate, kasunod ito ng ulat na posibleng luwagan ng Estados Unidos ang sanksyon sa Iranian crude bilang bahagi ng kanilang kasunduan sa tigil putukan. Dahil dito, pwede nang ibenta ng Iran ang kanilang krudo at refined oil products. Pinataob ni Pinay Tennis Queen Alex Ayala si Donna Vekic para humakbang sa round of 16 ng Berlin Open. Sa score na 7-5 at 6-4, matagumpay nitong nadaig ang pambato ng Croatia sa ikalawang pagkakataon. Una na silang nagharap sa court noong first round ng ASB Classic. Nauwi sa 3 sets ang laban na pumabor kay Ayala. Tingnan natin ang daloy ng traffic sa EDSA Orense. Partikular dito sa bahagi ng southbound lane ay light to moderate pa rin ang daloy ng traffic dito sa EDSA Reliance. Ito naman ang daloy ng traffic sa Commonwealth. Moderate to heavy na ang daloy ng traffic sa lane na papuntang Elliptical Road. Light to moderate naman ang papuntang Fairview. Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Susunod na ang memo. Makakasama natin muli Attorney Edwin Lacerda.
9: Magandang umaga, Willard.
2: Good morning, sir.
9: Happy day kasi nanalo si Alex Ayala.
2: Akala ko si Sherwin Gatchalian.
9: Ayun nga pala. Congrats pala kay Sherwin Gatchalian.
2: Na-formalize na kanyang pagiging SP, sir, at may pre-trial conference today.
9: Correct. So, trial. Mananatiling nakatutok, susunod na ang memo.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang mga nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Ano lang yan, pre-trial. Oo. So, alam ko, market of exhibits lang yan eh. At saka hindi, walang senador talaga. They're allowed to join, pero ang alam ko si Secretary, Senate Secretary lang ang ano, ang mag-accept ng oo. Si Ray Bantog.
1: Uh-huh.
0: So, mukhang yun lang. So, but we don't know what will happen, mm-hmm. what exhibits will be presented. Uh-huh. Kaya, hindi ko rin alam masyado kung anong procedures impeachment uh-huh. pag sa pre-trial.
2: Ito yun ni Edwin sa regular courts. Ang purpose nito is para maiwasan din yung mga sorpresa.
0: Surprise, no? Yes. Uh-huh. I think, ililimit na kung ilang testigo. Mm-hmm. So, ano mga exhibits. So, I don't know kung pwede pa mag-allow. I think Senate rules yata, you can't allow additional witnesses. I don't know. We have to confer with our guests.
2: Oo, dito din kaya posibleng mapag-usapan na kung ano yung unang exhibit or unang article ng impeachment ang ipe-present.
0: Possibly, they will present the... Kasi they have to mark the exhibits eh. Mm. So pag sa prosecution, it's in letters.
2: Oo.
0: Pag sa respondents, it's in numbers. Yan ang distinction.
2: Kumbaga chronological.
0: Yes,
2: no?
0: Yes.
2: Okay. Samantala, patuloy pa rin nananawagan ng hustisya ang pamilya ng nasawing Ateneo student-athlete na si Divine Adili. Ngayon ay nakatakda ng bumiyahe papuntang Pilipinas ang ama ni Divine mula Nigeria para samahan ang kanyang anak.
0: Medyo hindi masyadong na-mention si Divine kasi nga he's from another country. Yes. At saka taga Nigeria, medyo malayo. No? Mm-hmm. So at least sana mabigyan din ng pansin ang si Divine.
2: Oo, and wala pala siyang mga kamag-anak
0: dito. Wala siyang kamag-anak.
2: No? Although he has some friends na nandito. And then, syempre, inaabangan natin, Attorney Edwin, yung magiging investigation pa rin. Aside from the own investigation, internal investigation ng Ateneo.
0: Oo. Medyo nag-open forum pa lang, ang Ateneo. Medyo it wasn't a pleasant experience for the administration.
2: They call it town hall meeting, ano?
0: Yes, yes.
2: And nandun yung mga estudyante. Talagang galit ang mga estudyante.
0: I think even the Jesuit community also issued another statement rin, di ba? So, talagang this was a nightmare for Ateneo.
2: Oo.
0: Oo.
2: Lahat ng yan, bubusisiin, lahat aalamin at babalansihin dito sa Memo.
3: On Billionario News Channel.

At nagbabalik ang memo, kasunod na pagtatapos ng Senate gridlock dahil sa opisyal na pagkahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Congratulations, Sherwin. Inaabangan na ngayon ang mangyayaring pre-trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y dahil tila nagkakaroon ng mga tanong kung ilan ang kinakailangang boto para ma-convict ang pangalawang pangulo sa gitna ng pagka-aresto ni Senator Jinggo.

0: Estrada at patuloy na pagtatago ni Senator Bato de la Rosa matapos lumabas ang kanyang warrant of arrest sa International Criminal Court. Para bigyan linaw ang balita, makakausap natin ngayon si election expert Attorney Romac, Romy Makalintan. Kumusta po? Magandang umaga, Attorney Romac.
1: Good morning, Attorney.
2: Hey, magandang umaga sa inyo lahat at sa inyo dalawa, sa inyo mga tagapanood, tagapakinig. Maraming salamat sa pag-imbita. It's a great honor, a privilege to be part of your program.
0: Hindi ho kayo tumatanda eh. Talagang lalo kayong paurong ang inyong pagano, lalo kayong bumabata.
2: Sabi ko nga I stopped counting my age when I reached 60. And that was last year.
0: Attorney Romac, this is a impeachment trial. So essentially, ano bang mangyayari ngayon sa pre-trial sa impeachment?
2: Pagka sa mga pre-trial, parang ordinary, regular works na ginagawa sa korte. Pero ang problema kasi sa ating sa Senate Impeachment Court, sa rules nila, wala naman silang rules on pre-trial conference. Ano, tinitignan ko yung kailang mga rules, hindi ko makita. Kaya palagay ko, ina-adapt nila yung mga generally accepted principles in pre-trial conferences. Ano? And actually, yung mga pre-trial activities na ginawa nila or jurisprudence na ginawa nila noong panahon ni Estrada, ng panahon ni Chief Justice Corona and similar cases. Madali naman ang pre-trial na yan. Ano, ha? At yan naman ay pinag-uusapan lang kung paano mapapabilis ang nasabing kaso. Yung mga taong nagpupumilit na kayo ay mag-attend ng pre-trial, naku, huwag na kayong pupunta dyan. Kasi wala po namang mangyayaring excuse system. Walang aksyon. Ano ha? Iyan ay itatanong lamang ng mga ng clerk of court, yung secretary of the tribunal. Not even the senators are present. Ano ha? Hindi naman required na magpunta doon ng senador. Although, if I were the Senate President dahil sa siya ay hindi abogado, I would advise him na magpunta rin siya doon. Makita niya kung ano talaga yung kaganapan, yung mga mangyayari. Kahit kasi dyan sa pre-trial conference, halos makikita na natin kung ano magiging kabuuan ng trial. Sasabihin ng prosecution o itong aming mga ebidensya. Meron kaming 30 witnesses. Meron kaming 50 documents. Ito ang mga documents namin. Sasabihin naman ng kabila, pwede bang iyang mga documents na yan, ilimit na lamang natin sa ganito kasi halos pare-pareho lang naman ang nilalaman. So maaari silang magkasundo sa bagay na yon. Maaari naman sasabihin naman ng depensa, ito naman ang aking mga ebidensya, ito ang aking mga dokumento, ito yung mga tao magte-testify. Sasabihin naman ng prosecution, pwede ba bawasan natin yan? Ito na lang kasi pareho din naman itong mga ganito para mapabilis. Pagkatapos, ilang ba yung articles of impeachment na yan? 4. Pwede ba 2 na lang kasi pareho lang naman ang nilalaman nung isa't doon sa kabila. So yung mga bagay na yan ang pinag-uusapan dyan na hindi dapat na marinig pa ng taong bayan. Dahil lang sa baka, alam mo na, pagka na andyan ang telebisyon, andyan ang mga radyo, andyan ang media, baka magkaroon pa ng, alam mo na, yung pasikatan pa dyan, hindi magiging mabilis yung nasabi bayan. Madi-defeat ang very purpose of pre-trial. The very purpose of pre-trial is to abbreviate the proceedings. Kapag punong-puno ng tao yan, hindi ma-abbreviate ang proceedings nila.
0: Attorney Romac, yung pag maglilista ang prosecution at saka defense sa mga number of witnesses, documents, yan ba pag namarkahan na at nasabi ito ang mga testigo ko, pwede pa ba magdagdag ng additional documents or additional witnesses during the course of the trial?
2: Meron silang sinasabi dyan na reservation of right to present evidence at arises. Actually, yun lagi ang safeguard of catch-all provision na ginagawa ng mga abogado na in the event na magkaroon ng bagong halimbawa, nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng talagang voluntary evidence na kailangan ma-introduce kang bagong evidence na hindi mo na gamit na nasabi sa pre-trial, it depends upon the sound discretion of the tribunal. Sila na magde-decide noon. So there should be a proper motion na yung evidence na yun ay hindi na isama sa pre-trial kasi hindi naman na in-expect na nilalabas na ganitong ebidensya sa kabilang panig. So laging iyang mayroong reservation of the right to present additional evidence as the need arises.
0: Meron isang controversial na ebidensya na hindi na ilabas sa House Justice Committee. Ito yung ITR box, no? Itong ITR box na to, paano nila ipipresenta? Pwede ba nila i-mark as evidence yan?
2: Well, siguro i-reserve nila yung marking dyan, no? Kung masasampi na lang yung tao. yung magpe-present niya. Kasi hindi naman po pwedeng basta lamang lalabas yan. Somebody should authenticate na nasabing dokumento. Kaya sa aking tingin lang, sa palagay ko lang, ang gagawin nila, yung witness, ililista nila yung witness na magtetestify to prove the authenticity of that document or that evidence.
1: And ultimately, Attorney Romy Mac, sino po ang magpapasya kung ano-anong mga ebidensya ang papayagang gamitin sa trial? Nasa kamay ba ito ng presiding officer or pagpapasyahan ito at pagbobotohan ng buong impeachment court?
2: Well, hindi lang papapasyahan niya, kundi may karapatan ang bawat partido na ihain ang kanilang mga ebidensya. Yan sa pre-trial naman, inilista lang man lang kanilang mga ebidensya. Hindi pa, wala pang ruling na gagawin ang tribunal na yung evidence mo is immaterial, yung evidence mo irrelevant. Wala pang ruling na ganun. Ilalahad lang nila yan, ililista lang nila yan, at kapag ka nagkaroon na sila ng agreement na hanggang dito lamang ang mga ebidensya, hanggang dito lamang ang dokumento, hanggang dito lamang ang mga tao, yun ang ilalaman ng pre-trial conference order na gagawin ng tribunal. In other words, pagkatapos ng pre-trial na yan, gagawa ng order yung tribunal at sasabihin doon sa order kung ano ang nangyari sa pre-trial conference. Iisa-isahin doon at sasabihin doon sa order, during the pre-trial conference held on this date, the following took place. Number one, the prosecution will present the following evidence. Tapos, ililista na yan. Tapos, the defense will present the following evidence. The purposes, sasabihin, ano ang purpose ng presentation yan? So, pag nalimit na yung mga issues na yon during the presentation of evidence, doon na ngayon ilalahad nila yung mga ebidensyang yan. As to how the tribunal will rule, yan ay magkakaroon pa ng ruling kapag ka nagkaroon na ng offer of evidence. Hmm. Ang ibig sabihin, halimbawa, ang prosecution, tapos na po kami ng aming mga witnesses, tapos na po kami ng aming mga dokumento. We are now ready to offer our evidence. So, ang ibig sabihin, isasummarize naman niya yung mga ebidensyang ipinresent niya during the trial. Si Bawa, we presented itong document A, exhibit A for purpose of ganito, exhibit B, yun, ganun. Ganun din ang mangyayari sa depensa. Pagkatapos silang mag-present na kailang mga dokumento, i-offer nila yan, formal offer of evidence. Ang ibig sabihin, isasummarize nila kailang mga ebidensya, sasabihin sa korte, ito po yung aming mga ebidensya, then after that, they rest their case.
1: May mga puna po ang ilang mga prosecutors at kongresista, Attorney Romy Mac, na wala pa raw na nilalatag na malinaw at direktang sagot sa mga alegasyon ang defense team ni VP Sara batay sa kanilang pre-trial brief. Ano po ang nakikita ninyong strategy ng defense team?
2: Nagtataka naman ako sa prosecution, bakit sinasabi nila yun? Kung yun ay weakness noong kabila, huwag mo nang pakilaman yun. Binibigyan mo pa naman, para ba tuturuan mo pa sila kung anong dapat gawin? Kung may pagkakamali sila, bayaan mo sila magkamali. Pero respect, dapat may respeto sila doon sa abogado nung kabilang panig. Kung gano'n ang kanilang way of presenting their documents, okay lang. They can always offer their objection. Pero para sabihin mo na, wala naman silang ebidensya, mahina namang ebidensya nila Alam mo, sa ganyang kaso, the prosecution should rely on the strength of its own evidence and not on the weakness of the evidence of the defense. Na ang prosecution dapat mananalig siya sa lakas ng kanyang ebidensya at hindi doon sa hina ng ebidensya ng kanyang kalaban.
3: Attorney Romac, may panawagan na gawing public itong pre-trial proceedings. Di ba, sang-ayon di ba kayo dapat gawing public ang proceedings ng pre-trial?
2: Hindi ako papayag na. Hindi ako sang-ayon na maging public yan. Kasi parang magkakaroon ng mga, alam mo na, pagka na dyan yung media, baka magkaroon ng mga grandstanding pa dyan, hindi magiging maayos ang pre-trial. Kasi kailangan sa pre-trial conference, medyo tahimik ang tao, yung paligid. Kasi hindi naman kailangan ang tao dyan. Hindi naman kailangan ng public dahil sa iyan naman ay marking of evidence lamang para maayos ang presentation of evidence. Pag sinilihan natin ng public and public use, baka lalong hindi matapos, hindi maging maayos yung paggagawa nila ng mga pre-trial conference na yan.
3: Yung very unique itong impeachment trial natin kasi this is the only time where you see a trial na may jury because our senators are both judge and juries, no? Lahat. So,

0: the thing is right now, merong issue ngayon sa kung ilan ang dapat, what is the threshold to convict? Dahil ang question ngayon, di ba 24 yan, under the Constitution, two-thirds. So theoretically, 16. Pero ang sinasabi ng House Prosecution Panel, kasi Congresswoman Chief, si Congresswoman Jinky Luisro, dahil dalawa naman wala doon. Isa nagtatago, yung isa, bawal na sa plunder law na suspended siya. Hindi kaya dapat ibaba ang denominator instead of 24, 22, at bababa rin ang two-thirds to 22, which is only 15 votes to convict. Sang-ayon ba? Ano bang tingin nyo dyan?
1: Sa tingin ko, hindi pa panahon para pag-usapan yan. Kasi hindi pa nga nagtatrial, hindi pa nga tapos ang pre-trial conference eh. Siguro as the trial goes on, malalaman natin ilang ba natitira ang mga senador. Kasi alam mo, sabi mo ngayon, kasi 22, paano kung maging 20 na lamang yan? Anong mangyayari? Ano, ha? So parang ako napakaaga pa para pag-usapan yan. Kasi ang hearing, ang trial proper, magsisimula pa sa July 6. Sa July, kaya ilan ang senador matitira? Meron ba? So matagal pa. Ang dapat muna nating isipin ay paano mapabilis ang trial na yan at ano talaga ang magiging kaganapan.
0: Sandali, Atty. Romac, may tanong ako dyan. Magandang sinabi nyo eh. Ang sinabi nyo, baka bumaba pa to 20. Eh kasi may kaso si Marcoleta. Ang sabi niya, baka napipinto ang kanyang paghuli, pag warrant, may warrant of arrest. So baka pwedeng bumaba ng 20-21. So, pero kapag i-question mo lang yan, kung malapit na, eh, aakit naman sa Supreme Court. Di lalong tatagal ang kaso kasi it's a legal issue eh. Di ba?
1: Hindi na ba? Kasi wala pa naman makakapag-akit sa Supreme Court yan eh.
0: Wala hindi pa naman. Pero paano po yan, Atty. Romac, let's say, 21 na sila.
1: Kasi, halimbawa, sinabi lang ang threshold natin ay 19, ano ha?
0: Yes.
1: Siguro, sino aakit sa Supreme Court ay hindi pa naman nai-impose yun. Kasi yan, ano, sa akin tingin lang, ano, I don't know kung ano mangyayari talaga sa kanila. Kaya sinasabi ko maaga pa kasi wala pa naman talagang exact number kung ilan ang matitira. Pangalawa, meron naka-pending na kaso ngayon si Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema. And one of the issues raised doon, itong tungkol sa ever-changing number ng base number as to the basis of computing kung ano talaga yung two-thirds vote na yan, ano, of all the members. Kaya sana itong kaso ito ni Senator Cayetano ay hindi i-dismiss ng Korte Suprema on the ground of being moot and academic. Maaaring moot and academic na yung issue tungkol sa pagkakahala ng Senate President, but there are certain issues na very, very related dito sa mga nangyayari pa na still ripe for adjudication. Baka naman po pwedeng iyon ay mabigyan ng linaw ng ating Korte Suprema. Although I'm afraid, baka naman sabihin ng Korte Suprema, pag itama nila yun, ay parang nagagumagawa sila ng advisory opinion na which is not within their jurisdiction. Kaya para sa akin, wala pang pwedeng magsabi ano nga ba talaga ang base number na gagamitin.
2: So tingin niyo, Atty. Romy Mac, dapat manghimasok ang Supreme Court kaugnay sa issue ng quorum?
1: Oo, yung parang ganun nga. Ano, at ayan naman, sabi ko nga, andun yun doon sa petition na iniharap ni Senator Alan Peter Cayetano. Apo pwede na doon pa lang ay magbigyan na tayo ng linaw. Kasi yung pagkaka-file ni Senator Peter noon ay a day before ito nangyari kahapon. So dahilan sa na-elect na nga ang bagong Senate President, there is the possibility na yung kanyang petition ay ma-dismiss for being moot and academic. But if there are certain issues na requiring resolution or for future guidance, gitawa naman ang Korte Suprema yan na it is not dismissing the case for being moot, but ito ay binibigyan lang ng pagkakataong ma-resolve para maiwasan ang similar instance in the future and for guidance of the bench and the public.
2: Baka kailangan ma-update yung Avelino versus Cuenco.
0: Oo nga, kasi talagang baka pag-usapan talaga yan eh.
1: Talagang pwede dapat yun. Kasi yung Avelino versus Cuenco, ano, in 1949 case pa yun, in 1935 constitution yun. Hindi ka naman malinaw kasi doon, they could be the House may elect their own leaders. Pero wala sinasabi doon that to be elected by all members of both houses ato. So yun ay may problema doon at yung mga sentences doon ay naiiba sa nangyayari dito sa kasalukuyan nating panahon.
0: At ni Roma, kung sakaling ma-convict si VP Sara, automatic ba ang disqualification niya sa pagtakbo sa 2028?
1: Ay yes, oo, ganun ang mangyayari kasi ang penalty ay removal from office and disqualification from holding public office. Yun ang pinakakwando. Pero sa ngayon nga, sinasabi nila na magkulang ang number. Kanya, nahihirapan ang conviction. But then, naniniwala ang mga prosecution na sila naman ay malakas ang kailang ebidensya at ang taong bayan ay laging nagmamatyag sa kanila.
0: Atty. Roma, sakaling medyo kung pansin ng defense team na medyo malakas yata ang ebidensya natin, siguro mag-resign ka na lang. Anong epekto ng pag-resign ni VP Sara kung sakali?
1: Sa ating saligang batas at existing jurisprudence, wala pang sinasabi tungkol sa bagay na yan. Pero ang medyo practical na sagot ay kailangan ituloy pa rin. Not the impeachment case, but siguro yung kanyang liability sa korte, yung kanyang criminal case. Although sabi naman ng iba, pwede pa rin ituloy ng impeachment court kasi ang penalty ay dapat na removal and disqualification from holding public office. So it will again depend doon sa leadership ng Senate kung paano nila i-resolve yan. Kapag sinabi nila na tuloy lang, maaari nga sabihin ni Sara, pupunta sa Korte Suprema para sabihin na dapat nag-resign na siya, hindi na matutuloy. Sa ngayon, walang specific decision sa bagay na yan. Kundi, marang opinion lamang ng mga legal groups. At wala pa tayong jurisprudence sa bagay na yan.
0: So Supreme Court tayo ulit.
2: Oo nga.
1: Kahit sabihin ko na, well, sa akin, dapat itama kasi removal and disqualification, but that is not the final answer. Right. And the final answer, the final arbiter will always be the Supreme Court. Kasi I don't want to pretend na alam ko mangyayari, pero parang ayun lamang ang aking nararamdaman o ang aking opinion sa bagay.
2: Sa kabilang banda, attorney, kung sakaling ma-acquit naman po si VP Sara, ano ho ang senaryo na nakikita po ninyo? Pwede ho ba itong gamitin ng kampo niya at sabihing political vindication ito patungo sa 2028 elections?
1: Ay, talaga magiging kwan na yun. She will gain a very wide political mileage. At mahihirapan na siyang matalo. Kailangan na napakalakas ng kandidato ng administration para magkaroon ng katapat si Sara kapag si Sara ay na-acquit sa kaso nito. Kasi iyan naman ay talaga namang magiging magkakaroon ng political mileage para sa kanya.
2: Ano po, attorney, ang tingin niyong reasonable time na dapat itakbo ng impeachment trial? Kasi yung trial ni former Chief Justice Renato Corona, kulang-kulang umabot ng higit 4 months. Ano four po months ang reasonable ka? Time? Ito ba ay unli na pwedeng gawin ng Senado?
1: Palagay ko, hindi na tatagal lang gano'n. No? Kasi natutunan naman ang ating mga senador at yung mga House of Representatives kung paano dapat tumakbo ang isang impeachment trial. At makikita natin kung gaano katagal yan pagkatapos ng pre-trial conference na yan. Pag nakita natin kung ano yung magiging kalamnan ng kanilang mga pre-trial agreement, kung ano yung mga ebidensya, doon natin madidetermine kung gaano kapagal tatakbo ang kaso nito. So ngayon, hindi natin masasabi kasi hindi natin alam kung gaano kadami mga dokumento at gaano kadami mga witnesses na testify sa kaso nito.
2: Oh, relatedly kasi, attorney, tatanong ko sana, tingin niyo ba posibleng umabot ang trial hanggang 2027 at umabot pa ito doon sa next election period? Kumbaga gusto nyo i-stretch ng mga politiko itong trial para ma-maximize ang mileage, ma-take advantage nila exposure.
1: Palagay ko naman bago matapos ang 2026 na ito, baka naman matapos naman kagad yan. Dahil sa mapapabilis naman yan, at saka depende yan sa prosecution kung paano nila pabibilisin ang kanilang trial. Kasi dapat ang prosecution, kung gusto nila mapabilis yan, ay dapat na yung kanilang ebidensya ay hindi masyadong napakadami. Piliin na nila ang ebidensya talagang malakas na magpapatunay ng kanilang mga allegations against Sara Duterte. Kasi maaaring sa defense naman, pwede silang makipagtagalan, pero ang prosecution kailangan mabilis ang kailang aksyon. On the part of the defense, nakakabuti sa kanila kung ito ay mabibimbin, madidelay. Pero on the part of the prosecution, kailangan mabilis ang kailang aksyon. Yan natin makakita.